0: plural term yung naunang mga salita.
1: Mm-hmm.
0: So halimbawa ganito, sa batas na kalagay, mango, apple, grape, and others. Yung others, hindi pwedeng cabbage. Kasi hindi fruit.
1: Okay, hindi kasama.
0: Oo, dapat mango, grape, orange, or pwedeng pineapple kasi fruit yon. So ibig sabihin, dapat katugma nung mga unang mga nakalista.
1: So meaning a basketball team is not like, say, duly registered?
0: Eksakto ka, Corina. Kasapagkat nakalagay sa batas, ang mga sorority at fraternity pwede na mag-exist independently. Kung gusto nilang ma-recognize, magre-register sila. Pero ang basketball team is a school team. Hindi mo na kailangan mag-register. So ibig sabihin, nakikita na natin ang kaibahan. Hindi ito sa clause, sa napakalawak na katagang organisasyon. At saka sabi ng batas, pagpapataw. Sa English, mas eksakto eh. Infliction. Infliction of harm, suffering, and injury. At nagbigay ng mga example ang batas. Beating, paddling, whipping, branding, yung upos ng sigarilyo, minamarkahan ka. O kaya yung pagpuwersa ng pagkain ng mga pagkain o droga o gamot. O intentionally or unintentionally, yung mga silly things na pinagagawa para mapahiya, maabuso, o kaya maipababa ang pagkatao.
1: Hindi kasama ang swimming.
0: Hindi kasama. Nakikita mo, may diwa kasi yung ano eh, yung batas eh. Ang diwa ng batas, gusto kitang saktan. Kaya lang ayaw mo, pero dapat tanggapin mo. Pero ito, training ito. So, kasi yung batas, sa lahat ng kriminalo kasi, kung malawak ang pagtingin natin sa

criminal law, eh baka lahat pumasok na dyan. Isipin mo lang, Corina, Willard. Mm-hmm. Eh yung mga nag-o-audition sa isang choir. Choir grupo yan. Mag-o-audition ka, pakakantahin ka sa pinakamataas mong pitch para malaman kung

0: So dapat bakitid ang iyong interpretasyon na isang criminal law. Mm-hmm. Kaya napaka-stress. Kita mo ngayon, pati yung mga utility boys, nasangkot. Wala naman silang ginagawa. Iyan ang delikado sa pag-misinterpret ng anti-hazing law. Ang mga ilang inosenteng tao, baka ma-ensnare. Ibig sabihin, masangkot. Kumukha yung mga utility boys. Ano naman, naghihintay lang sila para utusan magbigay ng
1: kasama
0: tubig.
1: Kasama po ba sila doon sa 10?
0: Oo.
1: Utility boy?
2: Dalawang utility boys. Tapos meron pang isang physical therapist. Sinama rin. Tapos dalawang student managers.
0: Kasi sabi rin sa anti-hazing law, mere presence in that event, whether you are a member or not, will make you or will be presumed as participating. Maliban na lang kung mapatunayan na pinigilan mo. Baka pati driver ng bus, makasama eh. Kung may bus silang ginamit. So, hindi pwedeng malawak ang tingin natin sa anti-hazing law. Pero hindi natin sinasabi, Corina Willard, na hindi mananagot. Kasi may mga ibang batas na pwedeng gamitin. Kamukha yung sinabi mo kanina-kanina, yung mga negligence, kapabayaan. Yan, meron yan. Criminal negligence, reckless imprudence resulting to death, physical injury, homicide. May mga ganun naman.
1: May ganun.
2: So yun ang mga dapat ikaso, sir, instead.
0: Sa tingin ko, kung meron mang ikakaso, ang pinakamalapit na dyan, yung kapabayaan. Kasi unang-una, hindi naman talaga nilalayan o iniintensyon na papatayin sila.
1: Correct.
0: Diba? Hindi ng intensyon. Kung homicide yan, murder. Kaya lang, sa mga ginawa nila na hindi sila medyo prudent, na ininvestiga muna ang sitwasyon ng lugar, may namatay. So, yun ang tinatawag nating negligence, kapabayaan.
1: Kumbaga, it could have been avoided.
2: Yes.
1: No? Pero di naman nila sinadya na yan ay mangyari.
0: Tama ka doon, Corina. That's the right word. It could have been avoided. Kasi sa hazing, it is not avoided. It is done.
1: It is inflicted.
0: It is inflicted. Mm-mm. Yung negligence, it could have been avoided. Hindi yung papasok sa anti-hazing law. That's the spirit of the law.
1: Ayun. Okay, okay, go ahead.
2: At sino-sino ang mga dapat, kumbaga, rekasuhan?
0: Sa mga anti-hazing?
2: Yes. Or dito, kung halimbawa, matuloy man ang negligence, hindi sa anti-hazing.
0: Okay. Negligence, you deal with the actors only. Kasi ang negligence, kapabayaan eh. So yung punto ng conspiracy, walang nagko-conspire sa mga kapabayaan. Kasi hindi ko naman alam na magiging pabaya ka eh. Ang conspiracy, kasi alam mo na gagawin ng iba. So ang criminal negligence, kung sino lang ang pabaya. Pwede coach, pwede yung mga staff na hindi nag inspect ng lugar, iyon ang negligence. Pero itong anti-hazing, ito nga yung ensnaring na kung nandoon ka at wala kang ginawa, whether member ka o hindi, sapo ka. Kuha ka. Kaya yung mga utility boys, kawawa naman. Nasangkot.
1: Pero it goes all the way up. Yung kanilang inquiry ba, nakakatawa, pati nga si Manny Pangilinan na financier lang nung grupo, supporter, pinatatawag, di ba?
0: Iyon ang kahalagahan, Corina, na dapat alam natin ang batas. Kasi nasa batas, ang limit kung sino ay sasangkot mo. Di ba? Hanggang coach lang o hanggang presidente lang. Ganun lang yun. Makikita mo rin yun sa batas.
1: So let's say criminal negligence. It's bailable.
0: Oo, it's bailable. It's bailable.
1: So, yung sinasabi po na kapabayaan. Sabihin na natin kapabayaan. What would constitute that? Yung alam nila na delikado yung tubig, tinuloy pa rin.
0: Yung hindi pag-iimbestiga. Kasi kung meron na silang mga kamukano, may nasasabing may experience na eh. Diba? Kung hindi mo nagre-investigate na baka maaaring mangyari ulit, ganon, may konting negligence o malaking negligence, depende sa ebidensya.
1: May ganun pala talaga, Willard, ano, na kahit ang laki na ng katawan mo, magaling ka mag-swimming, kung ganyan talaga yung mga alon, pwede talagang mangyari. That might be possible. I guess they will have water.
0: Correct.
1: Or climate.
0: Kasi merong mga tinatawag na rogue waves. Yung mga rip waves sa ilalim, yung undercurrent. Pero kung tinitignan mo sa harapan, parang matahimik naman yung tubig. Diba?
1: Yung pala may riptide sa ilalim.
2: Hihilahin ka talaga.
1: Hihilahin ka talaga. Kasi ang tanong din, bakit yung iba hindi naman nagkaganon? So, ibig sabihin, hindi naman silang lahat ay namiligro. Nagkataon na punta siguro yung dalawa. Siguro lang, doon sa lugar na medyo mapanganib.
2: Na current.
0: Yes.
1: Pwede palang mangyari yon. So,

0: beach exercises per se is not negligence.
1: Kasi
0: yes. Kahit basketball, training for endurance, di ba?
1: Maganda yung punto mong yun. Kung anti-hazing law, ang punto, gusto mong pahiya, gusto mong magdusa, gusto mong mapababa ang kanyang pagkatao, yun yun eh. Mm-hmm. Pero training is training, no? Mm-hmm. So therefore, dapat in rin is alang-alang kung sasabihin natin effective ang anti-hazing law. Talaga napakahaba nung napakahaba nung definition eh. Mm-hmm. At sabi sa criminal law, lahat ng elemento ng krimen dapat mapatunayan.
0: Lahat ng elemento ng krimen, importante 'yun.
2: So kung may dalawang elemento lang na hindi pumasok,
1: dismiss.
2: Kaya mas
1: mabuti pa sigurado ipa-file mo. Mm-hmm. Kesa sa alanganin na mapa-file na madi-dismiss.
2: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Sayang ang
0: Sir, hindi ata ganun ang pananaw ng mga politiko. Gusto nila meron lang silang kakasuhan.
2: Nung narinig ko nga, Corina, din na anti-hazing yung inirekomendang ikaso sa kanila, parang sabi ko, designed to fail ba tong kaso na to para in the end ma-absuelto tong mga to?
1: Hindi mo maiiwasan yung pag-iisip na ganun, di ba? Yeah. So, dapat talaga siyertuhin kasi sayang eh. Biro mo yung ganito, Corina. So, magkakaso anti-hazing law. Okay, ang haba-haba, umabot na sa Supreme Court. Ay, mali. Sabi ng Supreme Court, mali. O di magkakaso ka ng criminal negligence. Mm. Sasabihin naman ng kabila, ay sorry, nag-prescribe na. Kasi ang criminal negligence, 4 na taon lang eh. Mm. Nasa panglimang taon na tayo. So, nawalang lahat ang kaso. Mm. So, dapat talaga siyertuhin ang pag-assess nung sitwasyon.
0: Sabihin natin criminal negligence, ilang taon po yung penalty nun?
1: Well, aabot yan ng 6 na taon.
0: With consideration na pwedeng umikli kung sakali.
1: Meron tayong tinatawag na indeterminate sentence law. Discretion naman ng West kung ia-apply iyon. Kung ia-apply iyon, oo, totoo, maaring umikli. At sapagkat 6 years lang, entitled siya sa tinatawag nating probation. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, hinatulan na siya. Hindi niya na ia-appeal. Sasabihin niya, sige, inaamin ko na po, hindi ako nag-a-appeal. Pero wala naman po ako kasing ka-record. Pwede niyo bang i-probation na lang ako? Mm-hmm. Yung magre-report na lang ako sa ilang taon na binigay niyo sa akin. Baka sabihin ng judge, sige, pwede naman. Pwede yung ganun.
0: Okay. So, pagka sinabi pong anti-hazing law, parang sabi nga po ninyo, it has to be specific to the letter of the law, no? Kailangan po bang i-amienda na ang anti-hazing law para hindi masyadong makitid?
1: Okay. Dapat may punto rin ang magiging pagpapakitid nito, Corina. Sapagkat nga, kung hindi mo ang interpretation nito ay malawak, maaring masangkot yung ibang klaseng mga grupo. Hmm. Yung kumakayang boys choir, yung mga ballet group, lalo na yun, may mga pagganan-ganyan pa sila. Kasi it could be extended in such a weird way already. Mm-hmm. Kaya nga sinabi ng batas natin, sorority, fraternity, or organization. So, nagkakaroon lang ng ano. So anong sakop ng organization? Dapat kaugnay o kasing sense ng fraternity at sorority.
2: Tsaka din itong recommendation pa lang naman, no? Pwede pa nila itong baguhin, sir, sa stage na ito.
1: Pwede pa naman. Kasi ito na nga, mga DOJ, mga abogado na yan, di ba? So, sana suriin lang nila mas malalim. Yun, man. Hindi naman natin sinasabing tanggalin, pero suriin mas malalim ang epekto ng anti-hazing law.
0: Naku, meron pa tayong susundan na naman na bagong kaso. Hindi ba? Kasi pwede maging presidente. Eh. Mm. Hindi ba? So mga darating pang panahon, yung ganyan, pwedeng gawa ng issue, parang sayang din yung oras ng tao kung hindi naman. Meantime, syempre, kami po'y nagpapaabot ng aming simpatya sa lahat po ng mga mahal sa buhay ng dalawang atletang ito. Talagang nakakalungkot naman talaga. Sobra, hindi ba? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ngayon ng ating mga tagapanood sa ating usapin? Mm-hmm. Nako, ewan ko lang, kayo po ba hindi pa kinukuha ng depensa?
1: Hindi naman. Saka 69 years old ako, yung pressure ng litigation natapos na sa akin.
0: Ganon po ba?
2: Sa mga halimbawa, Corina, university officials kaya, sino sa kanila ang posibleng may pananagutan?
1: Sa criminal negligence, maaaring hindi umabot sa kanila. Kasi ang criminal negligence, actors lang. Mm. Okay? Doon sa anti-hazing law, provided that the sorority or fraternity or organization is registered kung may kapabayaan sila na hindi nila na-monitor, aabot yan sa presidente.
2: Okay.
0: Kasi,
2: oo.
1: Kasi pero lang po, damages lang siguro yung mga ganyan.
2: Okay. Kasi halimbawa may university official na aware doon sa team building activity at walang ginawa, halimbawa, para questionin or kailangan ba yan? Alamin, ano ba ang sitwasyon dyan? Delikado ba yan? Mumpanganib. Maari ho ba silang kumagawa
1: isama? Well, dapat you have to assess also. Kasi baka noong mga nakaraang mga taon, ang tingin niya talaga sa team building, eh team building lang. Baka hindi niya naman alam yung may ganyan palang nangyayari sa loob dyan. Di ba?
0: Yun. How is this different from the Lenny Villa case? You remember?
1: Yung Lenny, ito, ang itong anti-hazing law, ito ang product ng Lenny Villa.
0: Yes.
1: Para ito nga ang epekto ng Lenny Villa. Yung Lenny Villa talagang hazing yon talaga. Yung pinadel, di ba? According to the Supreme Court decision, pinadel siya, nangitim ang hita. At yung palang pagpapaitim ng hita na signal na yon na yung kidney mo, ano na?
0: Ay?
1: Bumibigay na. Kaya yung mga nagpapadel, hindi mo naman nakikita yung pagbibigay ng kidney. So therefore, yun, namatay nga. Kawawa naman si Lenny Villa at pamilya niya. At ito rin, kawawa rin naman ito mga magulang ng mga namatay sa Ateneo players. No? Kaya dapat justice must be served talaga.
0: Oo. Lenny was a law student.
1: Yes.
0: So, pero iisip mo, bakit Ateneo ulit? Di ba? Parang kawawa din naman yung mga alumni ng Ateneo. They kind of feel bad about what's going on. Hindi ba? Pero well, lahat naman talaga kasi tatamaan. Kahit paano, hindi natin maiiwasan. So, bakit po si DOJ Secretary, DILG Secretary John Vicrimulya ang humaharap dito?
2: Dahil as the head of the PNP? PNP.
1: CIDG. Kasi okay. Normally, yung departamentong yan, nasa ilalim nila ang PNP.
0: I see. Okay. Inaanyayahan po namin ang lahat para magbigay po ng komento. Ano po, dito po sa aming pinag-uusapan, babasahin po namin ang inyong mga komento at susubukan po natin siyempreng sagutin. Ayun. Kung gusto niyo lang mag-rant, pwede rin po.
1: Paano kung gusto niyo rin ako i-troll, okay rin.
2: Kung gusto niyo rin i-troll. Nasanay na si Dean sa atake at putakpin ng troll. Eh, no?
0: Kaya nga, bigyan niyo kami ng detalye para masabi natin kung paano sila magpapadala. Facebook yata ano?
2: At YouTube Live pwede rin.
0: And YouTube Live, ayan, pwede kayong magbigay ng inyong mga opinion. Okay. Naku, maraming salamat po, sir. These are, maganda rin marinig natin kabilang panig, ano? Na, syempre, batas pa rin ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria.
1: Maraming salamat,
2: Chico Dean.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik ang...

0: Kahapon, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA para sa White Ribbon March. Isang pagkilos na nananawagan ang pananagutan at paglaban sa korupsyon.
1: Pero kasabay ng mensaheng pagkakaisa, lumitaw din ng usapin kung sino ba talaga ang dapat makilahok sa ganitong klaseng kilos.
0: Muli po, iniimbitahan po namin kayo magkomento ha sa amin pong YouTube or Facebook Live. Ayan. So, sa usaping ito, pang ilan na nga ba ito na protesta sa EDSA?
1: Simula nung 1986.
0: Totoo, no? Nakabutan din natin yun. Kumbaga eh, pang ilang ulit na ito, pang ilang attempt na ng Pilipino na magtuloy-tuloy na tayo ng totoong reforma.
1: Yes.
0: Pero parang atras abante, no? Cha-cha, kumbaga.
1: Oo. Ito yung cha-cha talaga na kumbaga hindi natin makamit yung tunay na pagbabago.
0: Oo. Parang pabalik-balik tayo eh. So, sa nangyari kahapon, ano ba ang mga issue? At saka ano ba ang tinitingnan natin? Magpoprotesta na lang ba tayo ng magpoprotesta? Paano na ang patong-patong na ng mga kaso na nadidiskubre natin araw-araw? Hindi natin alam kung yan ba ay distractionary attempts. Makakasama po natin ngayon Bayan President Renato Reyes upang pag-usapan ng layunin ng marcha at ang mga isyong kaugnay dito. Magandang araw po, Kanato.
2: Magandang araw.
1: Morning.
0: Yes, sir.
2: Ayun niyo.
0: So, mabuti hindi pa po kayo nananawa ng kakaprotesta sa kalye.
2: Ay, hindi naman po. Kahit na maraming kasong kinakaharap, huwag na ng mga protesta.
0: Oo nga. So, ano bang pinoprotesta natin kahapon?
2: Well, kahapon, pagsasama-sama ito ng mga grupo laban sa corruption, laban sa dynasties, para sa electoral reforms. No? So, when we speak of corruption, hindi lang ito nakapatungkol sa isang tao o politiko. So, ang panawagan nga, lahat ng sangkot dapat managot. So, hindi siya maaaring maging pro-Marcos rally, hindi rin siya pro-Duterte rally, kundi anti-corruption. At ito ay mga grupo na, I think, matagal nang gustong magsama-sama, pero nauudlot, hindi natuloy last year, hindi natuloy noong EDSA anniversary. So, nag-usap-usap ulit, baka naman pwede matuloy na ngayong June 28th. And that's what happened yesterday.
0: So, what was the turnout yesterday? Ilan po ang sumapit?
2: Several thousands joined. We saw religious groups, mga estudyante, may mga workers, may mga farmers mula sa iba't ibang rehiyon. So, it was a good turnout. No? At I think it's important kasi nga matagal nang walang ganun eh. The last was February 25, no? EDSA anniversary. So, papasok na tayo sa impeachment trial, papasok na tayo sa State of the Nation, mag-one year na yung flood control. So it's important to remind people, may ganitong mga issues na dapat na patuloy na tutukan.
1: Kasi dapat mahalagang masustain, sir, yung Corina, yung outrage ng tao, yung galit. Eh, no? Kasi madali rin makalimutan kapag natatabunan ng iba-ibang mga issue. So, sir, Kanato, paano nyo nasusustain itong level ng outrage at kailangan
0: interest,
1: pagbabantay, interest ng taong bayan?
2: Kailangan talagang kausapin yung tao, pumunta dun sa mga schools, sa mga communities. Kailangan tutukan yung nangyayari sa balita. Kasi nga, itong nakaraang buwan, sobrang gulo ng sitwasyon. No? Everyday, merong malaking pangyayari na baka ang tao na hihirapan ng i-process yung
0: naririndi.
2: Mga naririndi. No? Pero kailangan mo ipaliwanag na this is in the context na meron talagang corruption issues na matindi. Kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga grupo ng politiko.
0: Huwag natin kakalimutan yung pinanggagalingan at yung nagsimula ng lahat ng ito, which is the flood control projects na hanggang ngayon, bakit hindi pa nila tinatapos yung mga ghost project, yung mga substandard. So, ito po, paulit-ulit na sinasabi na non-partisan, ano po. Talaga nga bang inechapuera yung mga DDS?
2: But when we say non-partisan, it is, like I said, it is not pro-Marcos, it is not pro-Duterte, it is not in service of any politician.

0: mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Ano ho ang masasabi ninyo dito? Although amo...
2: Bakit siya galit na galit? Sana meron siyang ano, dapat inabutan niya. Totoo ba?
3: No. I see. Pinanood ko rin yung video.
2: Oh, okay.
3: Pero, I mean, we respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there, no, to speak at the program, pero nakiisa. So I think wala namang problema kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa. Whether or not they are able to speak at the program should be secondary.
2: Okay, so mga ano, parang mema. Kung may memo, may mema. Oo, okay. Pero ito po, may pananawang ilan na. But can that be really...

0: outcome, no? Kasi kung kulang na sila, anong two-thirds nung nariyan? Oo.
1: Kasi dapat active ka rin lumalahok eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka talaga mapwersang.
0: But you know, if they are arrested, hindi po ba they are still innocent until proven guilty? So as such, baka that is the complication.
2: Kasi, they become suspended. When they are arrested, merong suspension. So Senator Estrada is suspended for 90 days. No, so he will not take part in the trial for at least 90 days. What is his status pag ganoon?
0: Correct. He was not privy to everything that happened the evidence that was presented. Mm-hmm. Ayun.
1: Hindi naman pwedeng madaliin nila yung trial na bago matapos yung suspension, tapos na.
0: Oo, depende yun. Kasi baka hinihintay din nila na may ma-aresto muna. Kaya dribble-dribble muna tayo. Oo. Parang PBA, ano?
2: Again, pag ganun lang nangyayari kasi, na parang yung whole trial now becomes hostage ng mga political maneuvers. Sino ang maa-aresto, sino ang matatanggal, sino ang tatawid kapalit ng immunity o pagka-absuelto. Sa totoo lang, hindi maganda. Pag ganoon, ang gusto natin trial na patas, nakabatay sa ebidensya, ilabas natin, may participation. Hindi natin gusto yung sa politika na parang horse trading tsaka wheeling and dealing ang mangyayari behind the scenes.
0: So, Kanato, anong tingin mo? Deal or no deal?
2: Ay, nako, being a realist, no, inescapable, no, yung there will be deals. No? Yung resolution of the Senate leadership, we will have to see ano kaya ang naging kapalit ng pagtawid ng pinakahuli, no, nung number 13. So all these are valid questions, no, na makikita lang natin pag nag-trial na saan talaga nakatayo ang mga senador.
0: Ayan. At eto naman ang comment at kung saan nakatayo ang ating mga manonood. Ang sabi nila, eto na. From Mariah Sings, sa tingin ko po, dapat magkaisa na lang lahat dahil korupsyon naman ang kalaban at hindi isa't isa. Ang ganda pakinggan, ano? Mahirap gawin.
1: Ayan, ay.
0: Okay, ano naman ang susunod?
1: Galing naman kay Roberta Villa 56. Hindi dapat tayo divisive, pero hindi dapat kulayan. Kaya nga, white ribbon eh.
0: Yun ba ang reason kaya it was called white?
2: Yeah, white dahil kalinisan laban sa corruption eh. Tapos walang spesipikong kulay politika na dinadala.
0: Ay, ganon. Okay. O ito, realist din ito. Maganda si Modesto to. Sawadan Darisan Jr. I will also join sana. Sa hirap lang ng buhay ngayon, walang budget para sa pagkain. Siguro wala rin silang pamasahe. Yes, papunta ng EDSA. Wala na kaming mga bigas. Uy, namimigay si FL ngayon ng bigas, ha? Ano ba yun? Saan lang ba yun? Quezon City lang yata.
1: Meron din sa Manila.
0: Meron din. Okay, so siguro medyo pumila po kayo kung saan nandoon si FL para mabigyan ng bigas. Okay.
1: From lilu.multipass. Yung impeachment ICC issues ay 100% diversion tactic para maalis ang focus sa flood control scandal at sa mga sangkot na senador at kongresista. Malalim hashtag rabbit hole ang flood control scam.
2: Well, hindi naman siguro distraction ng impeachment tsaka ICC because these were cases that were filed prior sa flood control. The first impeachment was filed prior to the flood control. Yung ICC cases were already filed prior pa dun sa Marcos administration. So, hindi naman siguro tama na sabihin na sinadya yung mga kasong ito para lang pang lihis sa flood control.
0: Sa palagay nyo ba, matutuloy po? Sa tingin lang ni

0: Magandang gabi, ako si Dexter Canibe.
1: Ako naman si Wedge Kudjamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko, may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night. Matapos ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng pagbabawal sa mga personet shops bilang hakbang laban sa labis na paglalaro ng online games. Makakausap natin ngayon si Dagupan City Mayor Belen Fernandez ukol sa kanilang bagong polisiya at mga layunin nito. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Night.
2: Magandang gabi po sa inyo, Mayor, Sir Dexter.
0: Yes, Mayor. Ano po yung particular na insidente o may hawak ba kayong datos na siyang naging batayan ng pamahalang panglungsod na isulong itong ordinansa na pagbabawal sa mga personet shop dyan sa Dagupan City?
2: Ito po ay nag-umpisa ng first quarter po. Nagkaroon ng 16 na suicide cases. Nagkaroon din ng mga self-harm cases. Nagkaroon din ho ng mga gang rape cases po. And of course, complain din po ng mga teachers, yung mga sa schools po, mm-hmm. na marami po mga bata na hindi pumapasok sa eskwelahan at nagkakaroon ho ng mga maraming failed students dahil nakikita po sila na nasa mga prisonet. So after that, ang ginawa po natin, inorganize po natin yung SafeNet with the different national agencies or the stakeholders. We all come together and created the SafeNet, of which we listen to each and every opinion from the different sectors. At doon namin nalaman kung bakit pala marami hong cases na nangyari ngayon. Itong first and of course, itong dumating na is the second quarter.
0: Uh-uh.
2: And ang ginawa po natin sa SafeNet, we created awareness, which is very important. Yun na ho ang nangyari sa program ng SafeNet.
0: Mayor, itong ordinansa ba ay dumaan naman sa public hearing?
2: Opo, itong ordinansa na ng Sangguniang Panlunsod 2383 ay dumaan po sa masusing hearing. In fact, from the public schools, mga principal, mga teachers, and then also from the Parents and Teachers Association, sa mga nanay, and lahat po na nakapag-attend. And even the PisoNet operators are there. At nakaroon ng question ang Sangguniang Panlunsod kung paano nila nare-regulate yung PisoNet. In fact, they themselves do not know how to regulate it.
0: Uh-huh.
2: And nakita po natin, karamihan po ay mga bata which are less than 15 years old ang naglalaro sa mga PisoNet.
0: Uh-huh. Kumusta po ang dumarating na feedback po sa inyo? Paano po ito tinanggap ng mga komunidad at ng mga nasa negosyo?
2: Alam nyo, pag ang pinag-uusapan po, mga nanay po o kaya mga lola na taking care of their children, lahat po sila ang sinabi nila sa akin, Mayor, kailangan yung ituloy na isara yung PisoNet. Mm-hmm. Sabi ko, ma'am, bakit naman? Sabi nila, yung anak daw nila na dating magaling, ngayon ay nasa PisoNet na parati, so hindi naman sila nakapag-aral.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga iba naman, ang pag-uwi po ng mga bata sa kanilang bahay, minsan po alas dos, alauna ng umaga, ay wala pa rin ho ang kanilang mga anak.
0: Mm-hmm.
2: And then, because of this SafeNet na ginawa po natin, ay marami po kaming, dahil sa awareness, marami po kaming na-receive na yung mga humingi ng tulong po sa atin.
0: Mm-hmm.
2: So lahat po ay nabigyan ng opportunity na marinig. And then, that is the reason why the Sangguniang Panlunsod

0: finally come up with an ordinance mm-hmm. na kailangan ng isara.
1: Oo. May mga nagsasabi, Mayor, na masyado daw malawak yung saklaw ng ordinansa po ng Dagupan City at naapektuhan yung mga legitimate na maliliit na mga negosyo. So bakit po pinili ng lungsod yung ganap o yung total na pagbabawal sa halip na maghigpit ng regulasyon o kaya magtalaga lang ng oras kung kailan pwede mag-operate ang mga piso net sa inyong syudad?
0: Well, hindi po natin tinatouch yung ibang mga internet cafe.
1: Mm.
0: It's only the piso net sa barangay na wala naman silang business permit.
1: Mm-hmm.
0: And during our Peace and Order Council meeting, I discussed this with the Department of Trade and Industry. In fact, pati DTI po ay hindi ho sila nabigyan ng mga permit. So, sabi ko nga, pinapalinaw ko mabuti, hindi po kasama ang ibang mga internet cafe. Itong piso net na ito ay napag-aralan na rin namin ng mabuti at ito ay never na ginamit for research.
1: Uh-huh.
0: Sinabi mismo ng mga may-ari ng piso net na hindi yan talaga ginagamit for research.
1: Uh-huh.
0: At ang masama po dyan, alam nyo, nakakalungkot talaga eh. Dahil doon sa dalawang kaso na nangyari na gang rape, nag-age po ng 9 to 12. And then yung victim po, mga 12 years old. Dalawang gang rape po. At during our raid, kasama namin ang ating PNP and the entire team, may na-interview rin, nakausap ang media.
1: Mm-mm.
0: Ang masama pa nun, ginagawa daw nila sa loob ng piso net mismo, kung ano ang nakikita nilang mga sex activities,
1: mm-hmm.
0: ay ginagaya po nila. So nagiging malala na po na masyado. So ako naman bilang mayor po ng Dagupan, ay hindi ako papayag na it will come to an extent na apektado po ang future ng ating mga bata. But when we will talk about apektado ang kanilang negosyo, well, they can always go into other kind of business basta huwag po nilang aapektadohin ang ating mga bata. Because
1: mm-hmm.
0: it is always my duty to take care of the welfare of the children of Dagupan.
1: Oo. So ano po ang magiging intervention po ng lokal na pamahalaan dun sa mga naapektuhan operator ng PisoNet? May mga seminar bang ibibigay or may mga tulong ba na ibibigay para naman makahanap sila ng ibang pangkabuhayan o alternatibong programa para sa kanilang pangkabuhayan?
0: Well, actually, yung mga iba, meron naman silang kabuhayan na sari-sari store. Yan mm-hmm. lang, tinatabi lang nila sa sari-sari mm-hmm. store nila. Yung iba naman ay mga empleyado. Kaya lang, nagbukas po sila ng piso net, siguro sa other form of their income. Kaya lang, inalagay lang naman yan sa kanilang mga bahay.
1: Mm-hmm.
0: So, but the city is prepared for intervention. Like, example, apektado ba ang kita niya?
1: Mm-mm.
0: Magkano bang apektado isang araw, then we could siguro help them by providing other kind of livelihood. Basta huwag lang ho nila sasaktan, huwag lang ho nila i-apektado ang mga bata ng Dagupan.
1: Uh-oh.
0: If they want to open their piso net in other places, then go on, but not in my city. Huwag mm-hmm. nilang gagawin dito.
1: Nabanggit nyo kanina, Mayor, yung mga piso net dyan po sa inyo ay hindi naman nagagamit sa research o pananaliksik para sa online learning. Tama po ba yung dinig ko? Karamihan o lahat nitong mga piso net ay para sa mga online games?
0: 100% po ang online games dyan. Sila mismo, during the committee hearing, inamin nila wala nang gumagamit ng research sa mm-hmm. kanilang piso net. At tayo po sa city, tayo po ay meron tayong library hub na libre mm-hmm. po mag-research ang mga bata sa ating e-library, ganun din po sa my schools. And ang plano po natin, in exchange of the closure of the PisoNet, the city will invest 10 million pesos to procure
1: mm-hmm.
0: more laptops or computers na i-distribute namin sa libraries ng school at libraries ng barangay. And we will make sure na maglalagay po tayo ng tao na magbabantay.
1: Yun.
0: Kasi sa piso net po, wala pong nagbabantay kumisan and mm-hmm. wala pong nagre-regulate po.
1: Oo, tama nga naman yun. So, pati doon siguro yung mga

0: Kong, na loud and clear po ba ang
1: Dex, niya po? I'm sorry, can you I'm sorry, hindi ko napuputol ka.
0: Okay. Ang tanong po natin ay yung naging pag-uusap po ninyo with the prosecution kaugnay ng pagkakatalaga sa inyo bilang bagong spokes at advisor. Paano po yung naging pag-uusap?
1: Okay, alam mo kasi Dexter, medyo masalimuot ang proseso ng impeachment. No? Ito ay isang constitutional accountability mechanism, no? Na kung saan yung mga powerful, yung mga makapangyarihan sa ating gobyerno, merong sistema o proseso ng pananagutan kung sila ay gumawa ng mga kalabisan, no? Sa kanilang trabaho. Now, hindi naman siguro, it's not about yung numbers ng spokesman. No? It is about the delivery of the information, yung accurate information, timely information, at saka yung understandable, yung naiintindihan ng ating mga kababayan. Yun ang ating layunin kung kaya't kami ay nagdagdag ng maraming spokesperson dito. Isa rin sa pinupunto naming layunin, napakahirap po kasi na isang tao lang yung mag-explain, no? Ng ano ba itong constitutional process of impeachment. Ano ba yung, paano bang nililitis ito? No, ano ba yung kahalagaan ng paglilitis, ng trial? Ano ba yung paglatag ng ebidensya? Ito ba yung mahalaga sa kay Juan de la Cruz o sa ating mga kababayan? Dapat po maintindihan ng bawat Pilipino itong mekanismong ito na kung saan mabibigyan o merong pananagutan ng ating mga makapangyarihan sa bansa, no, na nagtatrabaho sa ating gobyerno. And that's exactly the objective of why meron po tayong team, no, ng spokesperson. Kumari nga sana, mas magandang may papaliwanag namin in a different dialects, no? Kanya-kanya, meron taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao na magpapaliwanag nito. Nang sa ganun, kahit yung ating mga kababayang ordinaryong mamamayang Pilipino ay makakaintindi.
0: Aha. Pero kung kayo po ba ang magiging lead na spokesperson?
1: Mukhang I don't want to call it lead, Dexter, no, basta kami naman po ay team, no, kami po ay nag-uusap, kami po ay ang aming gagawin na isa lamang po yung aming naratibo, no, isa lamang po yung aming estratehiya, no, na kung saan ito ay ipapaliwanag naming mabuti sa ating mga kababayan.
0: Oo. Pero kung kailan po ito na plano na maisama kayo, gumawa ng isang buong team ng mga spokesperson, hindi po ba ito last-minute decision?
1: No, Dexter, actually, nung umpisa pa lang nung Committee on Justice hearing, no, sa House, meron na po tayong spokesperson. Although it was not officially announced, no, kung napapansin nyo, nung during ng time nung trial, yung mga issues na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, meron pong congressman o congresswoman ang nagsasalita tungkol doon. No? Ito naman ay yung kung ano ang lumalabas doon sa hearing. Wala hong dagdag, wala hong bawas yan. Ika nga ay walang fake news. Kaya talagang maganda ang naging resulta nito.
0: Oo. Kung kaninang alas 5:24 napadala na via email yung pre-trial order sa House Prosecution Panel. Natanggap nyo na po ba ito o napasadahan nyo na?
1: Well, hindi pa na. Ako personally, hindi ko pa napapasadahan yan. Hindi ko pa nakikita. But I understand, no, kasi lumabas po sa media na meron na pong pre-trial order na pinirmahan at inilabas ang ating clerk of court na si Attorney Ray Bantug. And I'm sure, no, yan naman po ay in-expect din ng ating prosecution team. At yan ho, pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ngayon, Dexter.
0: Mm-hmm. Sir, ito may iba tayo. Doon sa issue naman ng green box o yung BIR box, may hirit kasi yung defense team na papayag sila na mabuksan pero sa isang executive session. Sa inyo po, sa prosecution, ano po ang inyong stand doon sa hiling na ito o doon sa statement na to ng depensa?
1: Well, matibay ang paninindigan ng prosecution team o prosecution panel na ito po ay buksan. Nang sa ganun ay makita po ng taong bayan. Wala po tayong tanatago dito. Mm-hmm. At sa aming palagay, ito ay isang manifestasyon no, ng pagpapakita ng meron pong due process na kung saan mm-hmm. eh, may magkakaroon po ng pagkakataon na pasinungalingan no, ng mm-hmm. akusado yung mga ipinaparatang tungkol dyan sa box na yan. No?
0: Pero yung hirit nila, yung hirit nila Kong, na sa executive session lang dapat mabuksan.
1: Para sa amin na hindi mm-hmm. siguro dapat dahil isa itong mabigat na paratang yan, dito na nakasulat o nakasaad dito sa isang artikulo no ng impeachment, yung article, kundi ako nagkakamali, articles of impeachment number 3 ho yata yan, o 3 or number 2.
0: Number 2, no? Yes.
1: O number 2. And kailangan itong mga ebidensyang ito ay ipakita sa taong bayan dahil kasama po sa paghuhusga ang taong bayan dito, Dexter, no? Mm-hmm. Malinaw na ipinapakita natin na kapag tayo ay transparent sa mga proseso sa loob ng trial na ito, sa loob ng paglilitis na ito, eh malaking bagay ito para makapag magkaroon ng konklusyon o opinyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga senator judges. Mm-hmm. Ito ho ay pinapakita ang transparency, pinapakita din po dito na meron pong due process na sinusunod. At siyempre, higit sa lahat, itong prosesong tinatawag nating impeachment ay isang accountability mekanismo mm-hmm. no, na nakasaad sa ating saligang batas na dapat po tuparin ng Senado at tuparin ng ating mga mababata sa lower house.
0: Sa bagay, tapos na rin ang pre-trial conference para magkaroon pa ng executive session dahil sa trial proper, eh, batay dun sa rules, walang executive session.
1: That is correct. Oh, wala naman pong nakasaad doon na may executive session dahil lalong-lalo na kapag ebidensya ang pinag-uusapan, mm-hmm. eh dapat siguro ilatag, ipakita, pag-aralan, evaluate, at saka magkaroon ng conclusion kung ano nga ba ang opinion ng membro ng Senado at yung siyempre ang ating mga kababayang nanonood.
0: Oo. Isang linggo na lang Kong bago mag-umpisa itong trial proper. Yan po ay sa susunod na Lunes, July 6. Nahagilap na po ba ng prosekusyon si Mary Grace Piatos?
1: Well, isa yan dun sa ipinahayag no, ng aming prosecution team na maimbitahan at humarap sa trial. No? Mm-hmm. Nang sa ganun, eh, ma-cross-examine ito siya. So far, wala pa hong natatanggap na response no, ang galing sa depensa tungkol dyan, kundi ako nagkakamali.
0: Mm-hmm. Kung ano ang statement ng prosecution dito sa lumalabas ngayon na mga haka-haka o yung posibilidad daw na baka harangin agad ng isang motion to dismiss or motion to quash the impeachment case pagdating ng July 6?
1: Well, nakalagay po sa ating rules ng impeachment, eh wala pong dismissal dyan nang mm-hmm. hindi po nagkakaroon ng paglilitis. Ano po ba yung nakasaad sa ating saligang batas at sa rules of procedure in impeachment proceedings? Mm-hmm. Nakalagay po doon, eh, trial, di ba? Yun ang isang masalimuot na issue dyan, eh, yung trial shall begin forthwith. Mm-hmm. Trial, ano ba yung trial? Andyan sa pinapaloob ng trial o paglilitis, yung paglatag ng ebidensya ng prosecution at mm-hmm. yung paglatag din ng counter-evidence ng depensa. So meaning, dadaan po tayo dyan. Ipapakita po muna yung mga ebidensya. Magkakaroon po ng pagkakataon, ipakilala, ipakita at tanungin yung mga witnesses. At syempre, yung mga documentary evidence na dapat ding ipakita mm-hmm. Para sumuporta dun sa mga alegasyon at sumuporta naman din dun sa depensa kung ito ay ikinakounter.
0: Sabi ni Senator Amy Marcos na napakatagal nung 7 months kasi magiging 3 times a week lang yung pagdinig. Masyadong matagal kung abutin ng hanggang February. At isa sa mga iminumungkahin niya, yung one-day witness presentation, yung isang witness, dapat sa isang araw matapos na siya. Ma-cross-examine, ma-counter-cross. Anong reaction niyo po dito?
1: Well, yung sa panig ng prosecution, nagkaroon po ng estimate no, na parang 62 trial days. No? Mm-hmm. itong pagdinig o itong trial na ito, itong impeachment trial na ito. But these are all estimates, Dexter. No? Ganun din naman ang estimate din. Meron din pong estimate si SP Win Gatchalian dito. Sinasabi nga niya sa kanyang statement, 7 months. No?
0: Mm-hmm.
1: Maaring 7 to 8 months bago matapos ito. But these are all estimates. Alam mo, sa nakaraang mga impeachment na nangyari, meron pong pagkakataon

0: taon na kung saan after the presentation ng first article hanggang sa pangalawang articles of impeachment huminto na po ang prosecution at pinagbotohan na po ito ng Senado, and this may also happen, no? If the prosecution believes, no, na matibay na ang kanilang ihinilatag, ipinakitang ebidensya dito sa articles of impeachment na ito, then they may already rest their case and ask the impeachment court to decide, no, kung ano yung kanilang progress, baka magkaroon ng konting changes dyan. And hopefully, huwag na nga naman sanang tumagal. Dahil napakarami pa hong trabaho ng Senado, napakarami pa rin hong trabaho ng lower house. At dapat po ay hindi po mabinbin ito.
1: Oh, balikan ko yung una yung sinabi na kapag natapos na yung isa o dalawang articles of impeachment, eh, maaari na mag-decide. Pero napagkasunduan na po ba kung ng prosecution panel kung alin dun sa apat na articles of impeachment ang uunahing isa lang pagdating ng July 6?
0: Yes, so kung hindi ako nagkakamali, ang uunahin yata yung Article 4, no? Ito yung grave threats at saka yung
1: sedition,
0: betrayal of public trust, yes. No? Yun ang aking pagkakaano. Ang susunod diyan ay yung tungkol sa confidential funds. Ang pangatlo susunod ay tungkol sa SALN, o yung unexplained wealth. No? At yung pinakahuli ay yung ano nga ba yung pinakahuli?
1: Yung Article 3.
0: Tama. So yun ang ano, yun na so far, yun ang napag-usapan at yun ang inaipahayag na rin ng aking mga kasamaan sa team, no, sa spokesperson's team tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial.
1: Okay. So tama, no, yung pagkakasunod-sunod nyo, Article 4, Article 1, Article 2, then Article 3.
0: That's correct. Yeah, tama. Oh. Yeah. Thank you for reminding me.
1: So yung pagdadagdag daw kung ng private prosecutor sa impeachment trial ay kumpiyansa ba kayong magiging malakas yung kaso laban kay VP? Kayang idepensa lahat ito?
0: Well, alam mo, kasi unang-una, no, maraming nga nagsasabi, bakit napakaraming abogado?
1: Ayun nga,
0: Eh, kung natatandaan natin, nung last impeachment trial sa dating Chief Justice, eh, kung di ko nagkakamali, mahigit 15, no, yung kanilang private prosecutors na kasama. At of course, yung sa Kongreso ay 11. Ngayon naman, alam mo nyo po, hindi po sa, ano, napakarami yung nagbo-volunteer. Yung nakilala ninyo, na ipinakilala ng mga prosecutors natin, no? Doon sa dalawang okasyon, no? Yung isa ay si Congresswoman Jinky ang nagpakilala sa mga private prosecutors. Ngayon naman ay si Congresswoman Leila De Lima. Ito po ay mga volunteers. Sila po ay naninindigan na dapat pagtulong-tulungan itong usapin tungkol sa accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Dahil nga daw po, sabi nga ni Attorney Robles, para na po ito sa ating mga susunod na henerasyon at para naman po hindi abusuhin, no, ng mga makapangyarihan ang ating saligang batas. Yun po ang pinapahayag, no, at pinaninindigan itong mga private prosecutors na gustong tumulong. And they will, offer their expertise.
1: Well said. Daghang salamat. Maying gabi. Dating Surigao del Sur o Surigao del Norte, Second District Representative Robert Ace Barbers.
0: Daghang salamat, Dexter. Mabuhay ang inyong program.
2: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
3: I'm Antoine Rojas.
4: Get ready.
2: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
2: On The Scorecard tonight,
4: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Antoine Rojas.
2: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back-to-back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: Sa ating politiko on the spot, ito na ang kanyang huling termino bilang alkalde, pero tuloy pa rin ang mga malalaking proyekto ng lungsod. Mula sa rehabilitasyon ng mga landmark tulad ng Burnham Park at Athletic Bowl, hanggang sa mga green at circular economy initiatives na nagbigay sa Baguio ng pagkilala bilang WWF One Planet City Challenge National Finalist. Ano mga proyektong iiwan niya bilang pamana sa mga taga-Baguio? Makakasama natin muli si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
5: Good evening, Wedge. Good evening sa ating mga viewers. Thank you. Thank you for having me.
4: Mayor, kamusta ho ngayon yung rehabilitasyon ng inaabangang Burnham Lake? Maging yung mga tennis courts at iba pang mga athletic ball, kailan po ito maaari nang magamit at mapakinabangan ng publiko?
5: Well, yung Burnham Park muna, no, Wedge. Unang-una, may dalawang phase to, ano? Phase 1, phase 2. Phase 1 covering the lake and phase 2 covering the children's park. Yung Rose Garden at yung iba pang mga outlying na areas ng Burnham Park. Itong lake, matatapos na to by August. Mm-hmm. Baka open na namin to by September 1 siguro. Pero sumusunod na ngayon ang phase 2, ano? Which will take about another, siguro, mga another 8 months para matapos na yung buong Burnham Park. So medyo 200 billion ang total cost ng kanito, rehabilitation. 217 million to be exact.
4: Mm-hmm. Medyo malaki po yung pondo pala na ginagamit saan, Mayor Benchi. Pero gaano nyo ho magagarantiya sa publiko na yung pondo hindi ho matutulad doon ho sa mga nangyari sa mga flood control projects sa Pilipinas?
5: Magandang katanungan yan, Wedge. Ano? Dito kasi sa Baguio, walang corruption dito. Eh, bawal eh. And besides, kapartner namin dito ang CHESA. Actually, CHESA ang nag-allocate ng funds para dito. Kasi if you remember, 2019, during the time of Secretary Puyat, nakahingi kami ng 400 million. Kaya lang binawi kagad because of the COVID-19. Kaya nga, itong nag-take over si Secretary Juan, Secretary Garcia, lumabas na alam niya yung kwan na yun, yung usapan na yun. Kaya nutusan niya yung CHESA, GM Mark Lapid, na i-release yung pondo para sa rehabilitation ng Burnham Park.
4: Mm-hmm. And ito pong mga proyekto na ito, aside po dyan sa Burnham Park, ay matatapos ho ba bago ang inyong matapos ang inyong termino by 2028?
5: Definitely, Wedge. Siguro yung entire Burnham Park matatapos yan by May next year. Kung na yan, kompleto na yan. Yung kung naman, yung athletic bowl na binanggit mo kanina,
4: oho,
5: tatapos yan before the end of this year.
4: Mm-hmm. Ito po ay ginagawa, itong mga facilities na ito, para ho sa publiko. Magkakaroon ho ba dito ng mga additional fees na babayaran po, lalo ho yung mga tourists na pupunta sa Baguio City, o ito po ba will remain as open para ho sa publiko?
5: Ang Burnham Park, open talaga yan. Except siguro kung gagamit ka ng mga biking area, yung mga bikes, patapos yung boats. Pero these are concessionaires, kaya magbabayad ka sa kanila. Walang sisigilin ng city. Doon naman sa athletic complex for the

0: structure projects na gusto niyo hong matapos bago kayo bumaba sa pwesto? And my second question, meron din kayong tinatawag na Adopt a Waiting Shed program. Ano po ito?
1: Ito na yung mga modern waiting shed namin. Magagandang itsura nito. Inumpisan namin to sa lugar na malapit sa Botanical Garden. Tapos in-extend namin doon sa lugar na malapit sa Camp Janney. Yung mga visible na area. Basically, yung mga pinupuntahan ng mga residente, waiting shed ng mga residente na naghihintay ng mga sasakyan. At usually, nasa Central Business District. Kaya ngayon, ongoing yung apat na bagong waiting shed ulit. Bale, siguro, total na mga 20 waiting sheds na mga bago ang itatayo na dito sa siyudad ng Baguio. Karamihan dito are actually donated by foundations, institutions, and private sector. Gusto ko lang correct kanina, which binanggit ko kanina, Si Secretary Prasco pala yung gusto kong banggitin, Garcia Prasco.
0: Mm-hmm. Alam nyo, Mayor Benji, marami ho dyan, yung mga, lalo sa gabi, mga nagja-jogging, mga nagwo-walking, dahil marami rin ho kayong mga tourist spots dyan sa Baguio. Pero paano nyo ho nagagarantiya yung security ho ng mga turista, maging na mga mamamayan po dyan sa Baguio City, na safe ang Baguio kahit po napakaraming turistang umaakyat po dyan?
1: Unang-una, Wedge, meron kaming command center na halos na mo-monitor namin lahat using our CCTV, and many of our cameras are actually AI-powered. Kaya meron pa kaming bago sistema na dine-develop ngayon. Ito na yung yung nakaka-detect na ng abnormal behavior. At the same time, ito rin yung may mga cameras kami na may mga plate recognition capability. Kaya kung nakaiwan ka ng mga gamit mo sa isang taxi o sa isang public transport na sasakyan, madali namin matuntun kagad. Baski na hindi mo alam kung ano yung plate number, basta ala, natatanda mo kung saan ka bumaba, kaya namin i-detect kagad yan. Second is, napakababa na ng aming crime rate dito, at napakataas ang aming police visibility dito, heightened. Kaya napakababa ng crime dito sa Baguio. Kaya nga, sinasabi nga nila, we are one of the safest city in the country today.
0: Mm-hmm. On the other side, Mayor Benji, ang Baguio ho ay muli hong kinilala bilang national finalist sa WWF One Planet City Challenge. Ano ho ang mga hakbang na ginawa ng lungsod para makamit po yung pagkilalang ito? Maliban po dyan, kasi may ilan na nagsasabi na overcrowded na raw ang Baguio City. So paano napapanatili yung pangangalaga sa kalikasan?
1: Well, alam mo, meron kaming circular economy program ngayon. We're working closely with the European Union through the United Nations Development Program. Ang tawag namin dito, Pansaknopen.
0: Mm-hmm.
1: Ito na yung kwan namin. Ang Pansaknopen kasi namin, ito na yung circular economy wherein we have abandoned our waste-to-energy project. Instead, we are shifting to waste-to-resources.
0: Uh-huh.
1: Meaning, we're applying yung 10 R's, yung repurposing, remanufacturing, recycling, repair, yung mga ganun na mga sistema ngayon o mga prinsipyo ng circular economy. At inaayos namin mabuti yung aming disposal ng mga solid waste, including liquid waste as well.
0: Mm-hmm.
1: Kaya talagang itong being a finalist, this is an acknowledgement of our efforts to significantly reduce greenhouse gas emission and properly manage our solid waste.
0: Recently ho, Mayor, nagkaroon ng malakas na lindol sa may bahagi ng Mindanao. Now, having said that, gaano kahanda ang Baguio City kung sakali man ho na meron din hong tumamang malakas na lindol sa Baguio City, hindi na ho maulit yung nangyari way back in the 90s?
1: Well, alam mo, mas well-prepared kami ngayon in terms of skill set and equipage. Alam mo kasi, nagkaroon na kami ng lesson dito . Kaya yun ang una naming inayos kagad. And at the same time, we have better communications. Maski na mag-shutdown yung aming mga cell sites dito at talagang maputol yung communication, meron kaming mga alternative communication capability rito. Kaya hindi kami mahihirapan. At the same time, regular ang aming earthquake drills, at nagkakaroon pa kami ng mga contingency drills na ginagawa para sigurado na every individual, alam niya yung kanyang role, alam rin niya yung kanyang responsibilidad.
0: Mayor, alam niyo po ang madalas na reklamo na naririnig natin sa Baguio City. Traffic, At saka yung over-tourism, yan po talaga hamon sa Baguio City. Sa huling mga taon,

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ako'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love this song! I'm always singing, that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh, yeah!

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views. I'm Anton Rojas. In case you missed it, here are the highlights of this week's interviews brought to you by the Philippine Sports Commission, the Philippine Olympic Committee, and the NSTIAC. The Philippines made a strong statement on home soil, capturing 3 gold medals at the 11th Asia Oceania Sambo Championships inside the Ninoy Aquino Stadium. Leading the golden campaign were world number 1 AC Yap, Jomari Torres, and Princess Cortez, who each delivered dominant performances against Kazakhstan to help the host nation finish 5th overall among 22 countries. Tonight, we go beyond the medals and inside the journey of these 3 Filipino champions as they share the sacrifices, the pressure of competing at home, and of course, their next mission as they set their sights on the world stage. And of course, we have their coach as well, Coach Ace here. Coach Ace, good evening. Good evening. Maraming salamat. Evening, Coach Ace Larida here along with AC Yap, Jomari Torres, and Princess Cortez. Coach Ace, simulan ko na sa'yo. How happy are you, Coach, na from 22 nations, nagtapos tayo, Pilipinas, as number 5?
1: Ay, napaka-happy ako sa performance natin. And then, yung mga player natin talagang lumaban talaga ng todo-todo. Especially nakakuha tayo ng 3 gold.
0: Ayan, of course, and we have the gold medals here. Simulan na natin dito kay AC. AC, second straight title mo sa Asia Oceania. Ano yung pinagkaiba ng gold mo previously sa gold ngayon?
2: Siguro, mas may pressure ngayon kasi syempre need to defend yung gold ko from last year. So, most probably, napaghandaan na rin ako ng ibang mga countries, ganun. Tapos, may mga competitions din nangyari in between. So, ayun, baka na-review. Tapos, ayun, pressure din, tsaka at the same time, excitement. Kasi, first time mag-host ng Philippines, tapos mapapanood ng mga fellow Filipinos, tsaka ng family ko, yung ginagawa ko for the country.
0: Pero AC, I understand, nagkaroon ng konting drama sa isang laban mo. Na-protesta yung decisive pin mo against Kazakhstan. Pero in-uphold pa rin nila yung decision. Ano yung tumatakbo sa isip mo habang hinihintay yung final ruling?
2: I was hoping na sana mabigay siya as hindi siya mabawi, ganun. Tapos nung ni-review naman, nakita naman sa big screen na nag-sweep ako. So nakita na legitimate yung 1 point. So nung na-realize ko na naman genuine yung point, nag-encourage ako na mag-cheer yung audience para syempre yung momentum.
0: So, talagang dinagdagan ng konting drama yung nangyari sa dulo. Okay, Jomari naman, nabanggit mo na yung original game plan ay gumamit ng mga punches. Pero sa finals, roundhouse kick ang tumatak sa'yo. Ano pansin mo sa kalaban mo kaya nagpa siya kang baguhin yung strategy mo?
3: Sa akin naman, medyo maliit siya sa akin. And then, medyo yung kamay niya medyo nakababa. Hindi ko din na ini-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
0: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
3: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa sambo, hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA po.
0: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around and I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
3: Yes po.
0: Okay, balik tayo kay AC dito kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle. Pero pagdating sa bakbakan, talagang all out.
2: Nag-mindset ako na syempre, di naman... gentle ako, ganun, tapos sa outside ng match. Pero pagdating sa match, hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko. Most probably, if given the chance, ano, yung mindset nila, kung may mababali, babalihin, ganun. So, ba't ko hayaan na gawin sa akin yan? So, kailangan, ano din, pantayan or if kaya, is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
0: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Jo. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
4: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Jo, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold.
0: So, hindi ka na-pressure doon, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
4: Yes, na-inspired po. Kasi, actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team, bago pa yung call time from the hotel. Pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung match. Tapos inano na namin na, inatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
0: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
4: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaro ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ko for combat. So doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ako sa laro natin.
0: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So what is your assessment na, ayun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
5: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng combat, ako as a sports sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
0: And then Coach Ace, nasabi mo rin kanina, next is the World Championships.
5: Yes, well prepared for that.
0: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the Worlds?
5: For me, sigurado na si John for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
0: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, John! Nasabi na ni Coach, paano ba yan? What is your response to that? Ano follow-up mo doon?
3: Yun, sabi ni Coach, pagpursigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal namin na kailangan.
0: So, 3 gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na yun nga, you were able to get that gold and now, sinasabi pa ni Coach Ace, na next up is the World's Championship para sa'yo?
3: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung na hindi ko maguhit yung mukha ko.
0: Okay, so we're very proud sa lahat ng na-achieve nyo and of course, I'm sure mga family, mga friends nyo sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige, AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
2: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
0: Ses?
4: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta on and outside of the mats po sa amin.
0: Sige, Jom, go ahead.
3: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po, at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood, and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
1: Coach, I would like to thank PSC and POC for this nangyari itong event, and then our NSA, our President Paolo Tancurcian, na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat, and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
0: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. Jom, Ses, AC, congratulations. Up next, Jimmy Alapag is back in the PBA, this time as head coach of the NX Road Warriors. And the expectations are already high for one of the league's most respected floor generals. Can his NBA experience help elevate the Road Warriors into championship contention? And what should we expect from his first conference on the sidelines? Basketball analyst Jay Mercado joins us to break it all down when we return right here on The Scorecard. We'll be right back.

0: 20 record in the men's 400 meters while helping power the Philippines to multiple international medals. And he is with us tonight in the studio. Let's welcome Philippine national team standout Caris Pantonyal. Caris, maraming salamat and welcome to the Bilyonaryo News Channel.
1: Thank you for welcoming po Bilyonaryo News Channel.
0: Yeah. Thank you so much. At 19 years old, Caris, na-represent mo na agad itong Pilipinas sa mga major international competitions. Paano nagbago ang buhay mo mula nung naging miyembro ka ng national team ng Pilipinas?
1: At first po, ano po siya? Siyempre, pangarap ko before po na maging national team po. Nung nag-national team po ako, unexpected po kasi na at my very young age po, nag-national team po ako.
0: Yeah.
1: Goal ko po kasi before, sabi ko, at least on my early 20s, mag-national team na po ako. But suddenly, a month after po ako ng 18th birthday ko po, tapos nag-national team po ako agad. Tapos, nung una po masaya, pero later on po, nung na-realize ko na yung responsibilidad po bilang isang national team, parang pressure din po sa side ko po, lalo na baguhan po ako, wala akong experience pa sa mga international event. Then, yung time ko po is malayo po sa mga standard, ganun po. Yet, nagpo-porsige naman po ako, tapos meron na rin po ako mga, yung mind ko po towards training po, mas nag-mature po siya. Yung training ko before na dating ini-enjoy ko lang, ngayon po mas lalo parang nagpo-focus na po talaga po ako. I really, living into it na po talaga, na pagiging career ko na po talaga itong pagtakbo ko since I'm already a Philippine national athlete.
0: Yeah. Caris, you told me before we went on air that you're from Cebu.
1: Yeah.
0: What age did you first realize na may potential ka to become a track athlete?
1: Actually po, way back on 2016 po.
0: Okay.
1: On our classroom po, parang nanood lang ako dun sa bintana, tapos dun po sa quadrangle ng school namin. Yung mga grade 6 po, that time kasi grade 4 pa po ako. Yung mga grade 6 po, meron po silang PE activity po.
0: Okay.
1: Po. Tapos nanood lang po ako, tapos sabi po ng teacher namin, Caris, baka gusto mong sumama sa kanya, ganun. Total po kasi, makulit daw po ako dati. Naglalaro po ako ng mga, mga habulabulan po, ganun. Kasi ano po talaga ako, energetic po ako as a kid po.
0: Okay.
1: Tapos, nun po, kinuha po ako ng tawag na ito, nung teacher po ng grade 6 po, na si Sir Sunny po that time.
0: Ayan.
1: Then, yun po, pinasama niya ako parang karera dun po sa PE ng grade 6. Tapos, not knowing po na, yun, sumali lang po ako. Tapos, natalo ko pa po yung mga grade 6 that time po.
0: Shout out kay Sir Sunny.
1: Sir Sunny pala yung
0: nakakita.
1: Oo,
0: ang galing ng kwentong yun, ha? As in, sumilip ka lang sa labas, tapos nakita mo yung quadrangle, naghahabulan. Wow. Okay, and then now, nakapag-set ka ng national under 20 records of 400 meters. Noong race na yon, did you expect na mabibreak mo yung record?
1: Actually po, during that time po, I'm aiming po for that record po, but okay. I'm not expecting so much po na kaya ko po siyang ma-break right after, during talaga po sa specific na game ko po doon. Last June sa Taiwan po.
0: Okay.
1: But I'm preparing naman po doon. Pinaghahandaan ko po siya, pero not expecting po talaga na makuha ko siya.
0: So sabi nila, ang 400 meters ay isa sa mga pinaka-demanding events sa athletics. So kapag ganon, 400 meters, when you're running that, and then you reach the final 100 meters, alam mong kailangan mo nang umall out para maabot yung time, ma-break yung record, or whatever, finish strong. Ano yung dumadaan sa isip mo?
1: Actually po, yung 400 meters po kasi, if you're familiar po with the track and field athletes po, alam po talaga nila gaano kasakit yung 400 meters po. Kaya marami yung umiiwas sa event po yun kasi you're dealing with lactic po kasi especially po sa last 100.
0: Okay.
1: Sa last 100 po sa 400 meters, ito po yung pinakamasakit na part during the race eh.
0: Uh-huh.
1: Yung iniisip ko lang talaga during that time na tinitiis ko lang po talaga hanggang matapos ko na sana ma-execute ko yung proper form, ganun po. Yung iniisip ko po yung maturo ni coach, ganun po.
0: So you just go back to yung mga lessons and of course
1: lessons,
0: yung mga turo ni coach. Okay. Ngayon, Caris, nakapag-compete ka na sa South Korea, Taiwan, Kazakhstan, Malaysia, China. Sa lahat ng international competitions na nasalihan mo, alin ang pinakamalaking nagturo sa'yo bilang isang athlete at bakit?
1: Actually po, lahat po ng every time po na naglalaro po ako, after I play the game po, pagbalik ko po talaga, may lesson po talaga ako nakukuha sa game ko po. Not just a specific country but throughout all my abroad competitions po.
0: Okay.
1: Lahat po sila, meron po silang contribution po para mas para mas maging better pa po ako na 400 athlete po, and then on my next race po.
0: Okay. I will ask you later about your next races because we're very interested. I'm sure the audience is also interested kung saan ka aabangan sa mga darating mong laban. But for you, National University. National University is known for producing many great student athletes na who go on to become national team athletes. How big is it for you na naging bahagi ka ng NU?
1: Way back po before, nung nagseryoso na po ako sa track career ko po. Nung nag-high school na po ako, doon na po ako sa Sisters of Mary, ganun po. That time po is nangarap, doon na po ako nangarap na one day if mag-qualify ako sa parang pambansa, gagalingan ko during the parang pambansa upang ma-scout po ako ng mga UAP universities po. In fact, marami po yung kumuha sa akin, pero mas pinili ko po yung National University po. That time po, syempre, nung una pa lang po ako sa NU, parang I was living in fantasy po, ganun po yung na-term. Kasi pangarap ko lang before eh. Yet now, I'm here na. Kailangan kong pananagutan yung responsibilidad, di ba? Kasi pinasok ko po ito eh. So kailangan ko. Nung una po, syempre I was nakapagod po, ganun po. Kasi nanibago po ako sa adjustment po, sa atmosphere, sa program po ng training po, sa conditioning, lahat-lahat po. Pero later on po, nakikita ko naman po na nag-improve po ako. And effective po talaga sa akin yung program ng NU, tsaka I can say to myself po na di ako nagkakamali na pinili na university.
0: NU is very lucky to have you. So, Karis, tell us when are your next competitions happening? Saan ka pwede abangan ng mga sumusuporta sa iyo at syempre mga Philippine fans of track and field?
1: So, my next competition po will be next week po sa Ordos, Inner Mongolia po sa China. Then it is the Asian Under 23 po. Then I'll be running the 400 meters again.
0: Yun.
1: after for more than a half a year, nakapagtakbo ulit ako ng international po sa 400. Then also the 4x400 meters relay po dun.
0: Ayan. So prayers for Karis as he goes to raise the flag again in international competition in China. Karis, maraming salamat sa oras. Thank you for sharing your time and your story here on The Scorecard. And with that, thank you for joining us. We'll see you again on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Billionario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed week.

0: kasi nagpo-protesta kami sa mga pangyayaring korupsyon at saka mga kabalbalan sa Pilipinas. So, it's our way also to support INC.
1: Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM design. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling.
2: Hindi lang sa EDSA may protesta. Si Palace Press Officer Eusecler Castro, hinaras ng mga rally sa Canada.
3: Sa Lunes naman daw, asahan ang bakbakan sa impeachment trial ni VP Sara. Kasabay yan ang pag-antabay kung aarestuhin na nga ba ang kaalyadong si Senador Rodante Marcoleta.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. Palace Press Officer Eusecler Castro, binuntutan ng mga rallyista sa Canada. Bakbaka ng prosekusyon at depensa, asahan daw sa impeachment trial laban kay VP Sara. Kontrobersyal na BIR box, isa sa uli raw sa House Prosecution Team. Eki sa protective custody, puganteng si Senador Bato de la Rosa. Di raw kakanlungin ng Senado kung sumipot sa paglilitis. Dating suspended sergeant at arms, Mau Aplaska, tuluyan ng sinibak sa pwesto. At finally, Taylor Swift at Travis Kelce, kasal na.

0: Sinalubong ng mga taga-suporta at kritiko ang pagbisita ni PBBM sa Canada. Sa kabila ng mga nilagdang kasunduan, di raw sila sang-ayon sa mga pinaiiral ng administrasyon. Narito ang Agenda Weekend Report ni Canada Correspondent Rowena Papasi.
1: Habang naghihintay sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mahigit na 600 Filipino-Canadians sa Fairmont Waterfront Hotel sa Vancouver, hindi naman nagpahuli ang dalawang magkahiwalay na grupo ng mga protesters na tutol sa pagbisita ni PBBM sa Canada. Ang mga activist groups sa gawing kanan ng kalye.
2: And here we are protesting outside the location to show him that he is not welcome. And this is one of our many protests that we've had in the last few days because, you know, we still find it important to show the people and Marcos and everyone in there that he is the number one corrupt person. He is the number one, you know, attacker of the people.
1: At sa harap naman ng hotel, ang mga Duterte supporters na miyembro ng Maisug Vancouver. Hindi raw sila naniniwalang magiging patas ang pagdinig sa kasong isinampa laban kay Senator Rodante Marcoleta.
3: We're here kasi nagpo-protesta kami sa mga pangyayaring korupsyon at saka mga kabalbalan sa Pilipinas. So, it's our way also to support INC. Kasi naniniwala kami na sa ang gobyerno ngayon, kung sino nagsasabi ng totoo, yun ang kinukulong. Yung mga may kasalanan, libre. So, we're here to protest, enough is enough.
1: Hindi naman nagpahuli ang mga Marcos supporters na pumuesto sa mismong harap ng hotel.
4: I came here to support our very own president and we're so proud of him because he really deserves to be our president and he deserves our respect, our support and everything. That's why we're here.
5: Hindi lang para supportan. Ipinapakita po namin ang pagmamahal at respeto ni kay BBM. Bilang presidente ng Pilipinas, kailangan natin siyang supportan.
6: At respect at all minds.
1: Bagamat maingay ang mga protesta sa labas, naging mainit naman ang pagtanggap kay PBBM ng Filipino-Canadians na dumalo sa pagtitipon. Nagpasalamat si PBBM sa mga Filipino-Canadians dahil anya sa mataas na pagtingin sa kanila dito sa Canada. Ibinalita niya na inilapit na niya mismo kay Canadian Prime Minister Mark Carney na kailangang bigyan prioridad ng Canada ang pagkilala sa credentials ng mga Pilipinong dito na naninirahan.
7: The recognition of your professional licenses and credentials is of utmost importance. Nabanggit ko po ito sa PM, sa Prime Minister. Practitioners are required to hold the appropriate license or certification in accordance with Canadian standards. That's why our officials continue to engage with the Canadian government to help make information, support, and process more accessible to Filipino nurses and other professionals.
1: Sa harap nito, hinikayat rin ni PBBM ang mga Pilipino na tiyaking kaya nilang sabayan ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya. Umaasa din ang Philippines-Canada Trade Council na malaki ang maitutulong ng naging pagbisita ng Pangulong BBM sa mga Pilipino.
8: Reiterated the needs of the Filipino community, especially the entrepreneurs and the professionals who are working here in Canada. So hopefully all the best is coming soon.
1: Naging masaya ang maikling program na tinampukan ng singers na sina Joey Albert at Florante. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas ang Pangulo bukas matapos ang 4-day official visit sa Canada. Para sa Agenda Weekend, Rowena Papasin, Billionaire News Channel, Vancouver.
9: Nagpasak lolo si Palace Press Officer Yusek Clear Castro sa mga pulis sa Vancouver, Canada matapos sundan ng ilang Pinoy. Wala raw siyang problema sa mga reliyista pero idaan daw sana sa tamang paraan.
10: Hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos ang sinalubong ng protesta, pati si Palace Press Officer and Undersecretary Claire Castro sinundan ng mga reliyista sa Vancouver, Canada. Sa isang online video, kita ang paglapit ni na Castro at the Presidential Communications Office Anti-Fake News Desk Head Robertson Ramirez sa mga otoridad.
11: Shame on you, Claire, anti-Claire! Shame on you, anti-Claire, anti-Claire!
12: Please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control problem.
10: Ilang segundo pa, humarang ang isang police officer sa pagitan ni Castro at ng mga relihista, pero lumapit pa rin ang mga ito.
11: Oh, come on! Harassing? Look what you did in the Philippines!
12: No, we are not violent!
10: Hindi nagsalita si Castro sa harap ng mga Pilipino na nagpoprotesta at sa huli ay ineskorta ng mga pulis palayo sa mga relihistang pinagmumura pa ang Palace Press Officer. Kwento ni Castro sa Philippine media, gagawa sana sila ng video content ni Ramirez nang lapitan sila ng isang Pinoy at sinigawan ng tell your president to resign.
13: So kinuyog na kami, samantalang kung tutusin kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipo BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila ay magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling.
10: May freedom of expression naman daw, pero hindi raw ganito ang ugali ng mga Pilipino na mistulang sanay sa karahasan ng kanilang iniidolo. Dahil dalawa lang daw sila ni Ramirez, inamin ni Castro na natakot siya dahil hindi nila alam kung mananakit ang mga relihista. Kaya rin daw siya nagpasak lolo sa mga pulis ay dahil sinusundan sila ng mga ito. As of 6 p.m. in Vancouver, 9 a.m. dito sa Pilipinas ngayong araw, tuloy-tuloy pa rin ang kilos protesta laban sa official visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, lahat naman daw siguro ng Pangulo ay sanay sa mga pagkilos. Pero,
13: ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang, at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa.
10: Panawagan ng palasyo sa mga relihista, huwag sirain ang Pilipinas. At kung may ebidensya naman daw silang sumusuporta sa kanilang mga panawagan, malaya raw ang mga itong lumapit sa kinauukulan at magsampa ng kaso laban sa presidente.
9: Bagaman may freedom of expression, sa ngayon lahat daw ng ibinabato sa presidente ay pawang ingay lamang hanggat walang pruwebang inilalabas ang mga relihista.
0: Kumpiyansa ang Office of the Ombudsman na mako-convict si Senador Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa kasong plunder. Kabilang sa mga ipinunto nito, ang umano'y kahinahinalang deeds of donation at pagbabayad ng donors taxes sa senatorial campaign ni Marcoleta. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Almar Acon.
14: Inilatag ng Office of the Ombudsman ang mga hawak nilang mga ebidensya, kaya kumpiyansa silang makukonvict sa kasong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at private respondents na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sa 37 pahinang complaint ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon, inihain sa Sandigan Bayan, kabilang sa tinukoy ang deeds of donation na nakapagtatakang isinagawa sa iisang notary public sa opisina ng Senador na Marcoleta, Julian Reyes and Velez Law Offices sa Pasig City noong January 2025. Makikita niyang kaparehong format, contents, maliban lamang sa magkakaibang halaga na 30 million pesos mula kay dating anak kalusugan Representative Defensor, 25 million pesos kay Viray at 20 million pesos na donasyon mula kay Espiritu para sa senatorial bid ni Marcoleta, habang ang pagnotaryo ay sinagawa naman noong November 15, 2025. Ang pagbabayad ng donor's taxes ginawa naman noong December 2025 bago naghain ng kanyang omnibus motion si Marcoleta sa COMELEC kung saan pinasasagot siya sa zero declaration sa kanyang statement of contributions and expenditure. Ayon pa sa reklamo sa Antigraft Court, naging aktibo umano sa scheme si Marcoleta kung saan dito na inilutang ng ombudsman ang pag-iral umano ng conspiracy. Sa isyu naman ng elemento ng ill-gotten wealth ni Marcoleta, yan ang pagtanggap ng cash donations ng January 6, January 8 at January 9, 2025 ng kabuang 75 million pesos mula kina Defensor, Espiritu at Viray habang siya ay isa pang incumbent congressman. Hindi tinanggap ng ombudsman ang depensa ni Marcoleta at sinabi sa kanilang konklusyon na ang mga donor ay para umano makakuha ng impluensya, access, endorsement at koneksyon sa hinaharap. Sa pahayag naman ni Marcoleta na ang filing niya ng donor's tax returns sa BIR ay nagpapakita na wala siyang itinatago. Binara ito ng ombudsman sa pagsasabing ginawa lamang ito ng senador matapos na ang pag-amin nito sa TV broadcast noong November 7, 2025. Kinalkal din ng ombudsman ang position paper ni Marcoleta sa COMELEC na magkaiba umano sa counter affidavit na inihain naman sa kanila. Gilpa ng ombudsman, ang pagtatago sa pagtanggap ng serye ng monetary gifts ay pagsasamantala umano ni Marcoleta sa kanyang posisyon kung saan malinaw nilang naistablisa ang crime of plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Para sa Agenda Weekend, El Maracol, Bilyonaryo News Channel.
0: Dahil umano sa sariling bibig kaya nahaharap sa kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta, handa naman kaya ang Senado sakaling humantong ang kaso sa pag-aresto? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
15: Posible raw mauwi sa reverse trial ang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang nakikita ni Senador Pampilo Lacson kung matutuloy sa full-blown trial ang kaso na isinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Reverse trial ang tawag sa legal procedure kung saan ang akusado ang siyang unang maghaharap ng ebidensya matapos ang pag-amin sa mga isinasakdal laban sa kanya. Sabi ni Senator Lacson, posibleng manood na lang ang mga piskal habang mismong si Marcoleta ang makikipagtalo laban sa ebidensyang siya rin ang naglatag. Mistula raw kasing gumawa si Marcoleta ng isang admission against interest sa telebisyon nang aminin niya na tumanggap siya ng mga cash donation para sa kanyang kampanya sa pagkasenador habang nagsisilbi bilang kongresista, ngunit hindi niya ito idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa SOSE. Una nang tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nonsense at sadyang pananakot sa mga bumabatiko sa gobyerno ang

0: ng pang-plunder case laban kay Marcoleta. Malinaw niya itong panggigipit at injustice dahil magsisilbi umano itong babala sa lahat ng tutulig sa gobyerno. Sabi pa ni Cayetano, inaasahan na niya at ng mga kaalyadong senador sa minorya tulad ni na Senator Rodanti Marcoleta, Jingoy Estrada at Ronald Bato de la Rosa na makaranas sila ng panggigipit. Matapos isiwalat na ang tulay na mastermind sa katiwalian sa flood control projects ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldi Co. Tumanggi namang magkomento si Senate President Wing Gatsalian sa kasong kinakaharap ni Marcoleta. Pero pinaghahandaan niya ng Senado ang lahat ng senaryo sakaling humantong sa pagpapa-aresto ang kaso ni Marcoleta.
1: Itong mga nakaraang araw, may mga rallies rin na nangyari, so pinaghandaan rin natin yan. So lahat ng senaryo pinaghahandaan naman. At yung ating Sergeant at Arms ay mayroon ng mga action plan sa bawat senaryo. So,
0: sabi ni SP Gatsalian, may pagkakataon pa naman si Marcoleta na maghain ng kanyang depensa sa kaso niya sa Sandigan Bayan. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
2: Pinalagan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang sinisigaw ng Iglesia ni Cristo na selective justice umano ang pinapairan ng gobyerno. Kasunod yan ang tatlong araw na kilos protesta ng grupo bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta.
3: Kasi nakita naman natin lahat, we're given the chance to, there's the investigation in the Senate, there's investigation in being done by the Ombudsman. Alam niyo, there is nothing wrong with all this investigation. Pero sana kasi maisip natin that all of this investigation, they all serve to reinforce our institution.
2: Suportado ng INC si Asidre noong 2022 elections kung saan nakuha ng tingog ang ikatlong pwesto sa mga partylist group. Sa kabila nito, sinabi ng kongresista sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel na demokrasya pa rin ang umiiral sa bansa. Matapos sabing hindi naparalisa ng surprise rally ng Iglesia ni Cristo ang paglipad ni PBBM pa Canada, wala rin daw nakikita ang Balacanang na panibagong kilos protesta ngayong na-raffle na ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ayon sa Balacanang, hindi madidiktahan ng investigating bodies ng sinuman maging ang Pangulo.
4: Hindi nasindak ang Malacanang sa tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo at wala rin daw silang nakikitang susunod dito dahil kung gano'n ang mangyayari. Misto lang pagdidikta na ito ng grupo sa mga investigating body. Ayon sa palasyo, hindi pa man nagkakasanang rally ang INC. Nauna na raw si Pangulo Bongbong Marcos na manawagan for accountability and transparency. Nanawagan din ng palasyo na huwag bigyang mali siya agad ang isinampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta dahil wala raw talagang kamay ang Pangulo rito. Bukod sa may separation of powers, iginagala

0: tawag ang campaign donation nila para kay Marcoleta noong 2025, dapat pairali ng batas sa lahat ng tumakbo. Selective justice daw kasi ang nangyayari sa kanila, gayong tatlo sa cabinet members ni PBBM ay campaign donors niya. Ilan dito ang top donor ng Pangulo na si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. with a 247.23 million peso donation. Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles with 30 million pesos at si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na nag-donate din ng 30 million pesos sa partido ng Pangulo noong eleksyon.
1: Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donor. Sabi nga niya ay marami sila.
0: Kompleto raw na inireport ni PBBM sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa mga ito. Kaya hindi raw pwedeng ihilan tulad ni Defensor kay Marcoleta ang presidente. Dati naman ang itinanggi ni Laurel na naitalaga siya sa ahensya bilang utang na loob ng Pangulo sa kanyang campaign donation. Samantala, sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara sa July 6, muling iminungkahi ng Malacanang na maganda sana kung maipapakita ng kampo ni Duterte sa buong mundo na talagang malinis ang pangalawang Pangulo. Kung dadalo sa Lunes at sa succeeding trial dates ang bise, ito raw ang pagtingin ng Malacanang.
1: Noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng vice-presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses.
2: Hiningan natin ang komento si Defensor sa tanong ng palasyo tungkol sa timing ng pagbabayad nito ng donor's tax. Tanong kasi ng Malacanang, ibinayaran ba ito bago o pagkatapos magkabukingan? Sa ngayon, wala pang tugon si Defensor sa ating mga mensahe.
3: Asahan na raw ang bakbakan sa Lunes sa pagsisimula ng paglilitis kay VP Sara ayon sa isa sa mga House Prosecutor. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abande.
4: Kung ang sabi ni VP Sara ay bloodbath, ayon naman sa prosekusyon, sa unang araw pa lang ay may bakbakan na. Yan ay kahit wala pang inaasahan na testigo at ebidensya na ipipresenta sa Lunes. Kabilang kasi sa mga posibleng matalakay ay ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at ng kanyang asawa.
5: Kaya sa Lunes po, inaasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po in terms of sa mga pending motions namin. At isa nga po ito sa pending motion, akan po isa lang naman po ang tanong po. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagpubli sa taong bayan?
4: Hirit kasi ng kampo ng bise, buksan ng BIR box sa isang executive session, bagay na tinutulan ng prosekusyon. Kinakailangan rin na maresolba sa Lunes ang musyon ng prosekusyon na payagan ng private prosecutor na mag-cross-examine ng mga testigo.
6: Ang purpose ho nito, no, is this would be beneficial for everyone, no, hindi lang sa prosecution, para sa impeachment court, and para sa viewing public, no, para mas mailabas ng mas mabuti, no, yung katotohanan in an efficient and clear manner.
4: Nakabinbin rin ang motion ng prosekusyon na kinakailangang may 3-day notice ang magkabilang panig para sa mga surprise witness. Maging ang hiling nilang tanging English at Tagalog lang ang dapat gamitin sa trial. Samantala, inaasahan na raw ng prosekusyon ang mabigat na talakayan kaugnay sa voting threshold para makonvict si VP Sara. Para naman sa watchdog group na bantay Senado para walang gulo.
7: Para maiwasan na yan, sa aking palagay, dapat makuha yung numero ng 16. And it's not possible. It's not impossible. Why? Because of evidence. Ang lagi ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, ebidensya.
4: Alas dos

0: Kulay Kayumanggi, nagprosesyon ng mga religious groups sa harap ng Senado.
1: Kung meron mang tao na dapat tumindig para sa katarungan, para sa katotohanan, ito po ay dapat yung mga taong simbahan. Hindi po kami dilaw, hindi po kami pink, hindi po kami pula, no, nakagaya ng kay BBM. Hindi po kami berde, no, para kay Sara. Kami po ay kulay Pinoy, Kayumanggi.
0: Bitbit nila ang kanilang panalangin na umiral sana ang konsensya ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Kaya nananawagan kami sa mga senador ng dalawang kampo, yung mayoriya at minoriya. Huwag kayo pong padala sa sulsol at pressure ng tao. Ang Panginoong Diyos po pakinggan nyo.
0: Dalangin din ng protesta na mapanagot ang bise para sa mga umano'y kasalanan nito sa bayan.
2: Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Pix Picardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Pumapatay po rin siya. Kinatangkilik niya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak ng mamamatay tao.
0: Nagsagawa naman ng exorcism sa bisinidad ng Senado ang mga kaparian sa paniniwalang napapaligiran ito ng masamang espiritu.
3: Naway lumiwanag muli ang Senado, mapawi ang espiritu ng kasinungalingan upang ang manaig sa impeachment ay ang katotohanan.
4: Sa prayer rally na ito for justice, truth, and accountability, magiging sapat kaya ang kanilang dasal tungo sa makatarungang impeachment trial? Para sa Agenda Weekend, Mike Arason, Billionaire News Channel.
5: Resigned Congressman Zaldy Co. tinutugis pa rin sa kabila ng pag-archive sa Kasong Graph ayon sa Malacanang. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Hindi na matatapos ni dating Senate Sergeant at Arms, mauaplaska ang 6 na buwang suspensyon dahil tuluyan na siyang sinibak sa serbisyo. Siya ang una nagpaputok sa Senado ng tangkaing arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Tuluyan ang nasibak sa serbisyo si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ito ang binunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang radio program ngayong araw.
2: Noong Monday, actually Monday yata pinirmahan ko na eh.
3: Monday, oo.
2: Napirmahan ko na yung dismissal ni Mau Aplaska. Aplaska from the service.
4: From the service.
2: Ilalabas namin, i-ano namin ang decision.
3: Oh.
2: Yeah, i-reveal namin ang decision.
4: This week.
3: Why?
2: Para makita ng tao. Kasi mahirap na magpaliwanag.
5: Kung bakit.
2: Basahin na lang.
4: Tama.
1: Una na ring isinailalim sa preventive suspension ng Ombudsman si Aplaska kasunod ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13, kung saan inamin ng dating Senate Sergeant at Arms na siya ang nagpaputok ng warning shots laban sa mga ahente ng NBI. Sa gitna ito ng pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na hinahabol ng mga otoridad dahil sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court matapos pangalan ng co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makuha ang komento ni Aplaska pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Hindi raw magiging kanlungan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Senado sakaling sumipot ang pugante sa impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 6. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil may outstanding warrant laban sa senador at nakahanda mga otoridad na arestuhin siya, mahalagang respetuhin ng Senado ang batas at proseso. Ang kanyang pahayag taliwas sa naging pagkilos ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng protective custody kay De La Rosa na kalaunay tumakas din naman. Nahaharap ang Senador

0: Dor sa arrest warrant mula sa International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binatikos ng ilang personalidad ang 3-day protest ng Iglesia ni Cristo. Double standard din daw ang grupo sa pagpili ng susuportahang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay.
1: Akusadong mga magnanakaw.
2: Double standard para sa labor leader na si Leodie de Guzman ang tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo. Bagaman suportado raw niya ang panawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, sinabi ni de Guzman na INC rin ang isa sa mga paulit-ulit na nag-e-endorse ng mga politiko na dawit sa mga kaso ng katiwalian.
3: Ang history ng Iglesia ay nag-e-endorse ng mga korap na opisyal ng gobyerno. Parang inconsistent eh. May double standard na parang pagka sila okay lang na endorse ang mga corrupt o yung mga member nila ay may kaso rin ng corruption, okay lang yan. Pero pagka iba, galit sila.
2: Matatandaan nitong 2025 elections, kabilang sa mga inendorso ng religious group, ang mga kasalukuyang nakakulong na sina Senator Jinggoy Estrada at former Senator Bong Revilla. Dalawang opisyal na dati na rin nakasuhan at nakulong dahil sa corruption issues.
3: Lahat halos na in-endorse na politiko ay puro akusadong mga magnanakaw. Mula kay Ferdinand Marcos Sr., kay Erop Estrada, kahit kay Gloria, si Rodrigo Duterte, at ngayon si Bongbong Marcos mismo ay mga akusadong mga magnanakaw. At mga senador, katulad ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy Estrada, ay mga puro corrupt.
2: Ganito rin ang saloobin ni San Beda University Graduate School of Law, Father Ranihilio Aquino. Sa isang social media post, sinabi ni Aquino na tila ginagamit umano ng Iglesia ni Cristo ang relihiyon para umastang kingmaker tuwing panahon ng eleksyon. Nawawalan anya ng kalayaang pumili ng sariling kandidatong susuportahan ang mga miyembro ng INC dahil kinakailangan pa nilang maghintay ng direktiba ng punong tagapangasiwa. Ani Aquino, exempted sa pagbabayad ng buwis ang mga simbahan basta nananatili itong non-partisan pagdating sa politika. Kaya paninindigan niya, inconsistent sa batas na patuloy na matamasa ng INC ang mga pribileyo ng religious organizations, lalo na't nagsasagawaan niya ito ng block voting. Sa naging pagtatapos ng rally nitong Huwebes, nanindigan si INC spokesperson Edwil Zabala na katarungan at pagsunod sa batas ang kanilang panawagan. Una nang sinabi ng INC na pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta ang layunin na ginawang kilos protesta, na ngayon ay nahaharap na sa non-bailable plunder case kaugnay ng pagtanggap ng undeclared campaign contributions worth 75 million pesos.
4: Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sinumang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa.
2: Naniniwala naman si Caliodi na may malaking epekto ang nangyaring rally sa public at maging sa internal perception sa Iglesia ni Cristo. Pagdating sa mga i-endorse nitong politiko sa hinaharap, malaki rin daw ang magiging epekto nito sa mga posibleng kaganapan sa 2028 elections, lalo na't minamataan niya ng INC na maging vice presidential candidate ni VP Sara, si Marcoleta. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinoro News Channel.
5: Lininaw ng Malacanang na hindi porket inarka in the graft case ng dating kongresista at isa sa central figures ng flood control scandal na si Zaldi Co ay pinababayaan na ito ng gobyerno. Paliwanag ng Malacanang, procedural step lang ito. Ibig sabihin, hindi lang ilalagay sa bilang ng active cases pero hindi naman dismissed. Ilalabas daw muli ito kapag nahuli na ang dating kongresista pero ang period na nakalaan daw sa kaso ay pansamantala rin hihinto.
6: Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldi Co. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldi Co. At mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya.
5: Nobyembre pa lumabas ang kasong graft laban kay Co pero dahil wala pa siya sa jurisdiction ng korte, ipinag-udos ng Sandigan 7th Division ang archival nito. Grave abuse of discretion daw ang posibleng kaharapin ng Senate Impeachment Court sakaling magpa siya itong buksan ang BIR box naman ang tax records ni VP Sara ayon kay Senador Ping Lacson. Kung hindi ang korte, sino ang may desisyon sa kahon? Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
7: Napagpasyahan na ng mga senator judges na dumalo sa All Senators Caucus nitong Biyernes ang dapat gawin sa kontrobersyal na greenbacks o ang selyadong BIR box na kasama sa mga isinumite ng House Prosecution sa Impeachment Court. Ayon kay Senator Panpilo Lacson, nagkasundo na silang ibalik ito sa prosekusyon dahil wala sa kapangyarihan ng Impeachment Court ang pagpapasya para ito ay buksan. Giit ni Lacson, hindi tungkulin ng Impeachment Court na i-safe keep ang BIR box. Sinusugan naman ni Senate President Win Gatchalya ang sinabi ni Lacson.
8: Ang position ko nung unang paman, dapat hindi tinanggap yan ng impeachment court dahil nga hindi naman ebidensya yan ng korte, ebidensya yan ng prosecution. At when the time comes, dapat i-offer nila ulit yan, no? At mamarkahan.
7: Nagbabala rin si Senator Lacson na maaring maharap sa reklamong grave abuse of discretion ng impeachment court kung magpapasya itong buksan ng selyadong BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang asawa. Bagamat may pasya na ang mga senador sa isyu ng BIR box, sinabi ni SP Win na ilalahad na lang ito kapag naisapinal na ang court decision. Inaasahang sa Lunes ay matatalakay ang usaping ito o maaring pagbutohan ng mga senador. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
0: Simula na nga sa Lunes, July 6, ang tinatawag ng prosekusyon na Trial of the Century at ng depensa naman na Bloodbath. Namarkahan na ang mga ihahaing ebidensya at nailista na rin ang mga witness na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ilan sa mga inaasahang magiging sentro ng paglilitis. Simulan natin sa Article 1 ng Alleged Misuse of Confidential Fund. Nangunguna dito si Mary Grace Piatos, isa siya sa mga pangalang naging kontrobersyal sa usapin ng Intel Funds ng Office of the Vice President. Isa siya sa mga di umano'y nakatanggap ng bahagi ng confidential fund pero naging usapin ng kanyang identity dahil ayon sa mga investigasyon, wala umanong record ng kanyang pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kasama rin sa mga kinuwekwestiyong pangalan sina Chippy McDonald, Fernando Tempura, Xiaomi Ocho at iba pa. Nariyan din si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman ni VP Sara. Bagamat paulit-ulit itong itinanggi ng kampo ng Vice Presidente, iginiit ni Madriaga na naghatid siya ng milyon-milyong piso at naging bahagi umano ng ilang operasyon na may kaugnayan sa OVP. Detestigo rin ang mga opisyal ng Commission on Audit o COA. Sila ang naglabas sa mga notice of disallowance at iba pang findings kaugnay sa paggastos ng confidential at intelligence funds ng OVP. Sa Article 2 naman, uusapin ng unexplained wealth, ilang mahalagang opisyal ng gobyerno ang maaring humarap. Kabilang dito si Ombudsman Boying Remulla para sa mga dokumentong may kaugnayan sa SALE ng Vice Presidente. Nasa listahan din si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at ilang bank managers para sa bank transactions na naisuriin ng prosekusyon. Posible ring humarap ang mga opisyal ng Bureau of Internal Revenue kaugnay sa tax records na nasa loob ng kontrobersyal na green box. Sa Article 3 o alleged bribery, isa sa mga pangunahing witness si dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado. Noong 2024, sinabi niya sa pagdinig sa kamera na nakatanggap siya ng siyam na sobre na may tig 50,000 pesos na umano'y nagmula kay VP Sara nung kalihim pa ito ng DepEd. Ayon kay Humamil Mercado, napilitan din daw siya magbitiw matapos questionin ng ilang procurement transactions sa ahensya sa ilalim ng pamumuno ni Duterte. Itinanggi naman ng kampo ni Duterte ang kanyang alegasyon. Sa Article 4, kabilang sa mga inaasahang witness ang mga opisyal at empleyado ng National Bureau of Investigation o NBI. Sila ang inaasahang magpapatotoo sa authenticity ng kontrobersyal na video kung saan pinagbantaan umano ni VP Sara ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nais ding iharap ng prosekusyon si Abby Andres, ang dating court sheriff na sinuntok umano ni VP Sara noong vice mayor pa siya ng Davao City. Sa kabuuan, nasa 57 witnesses ang nakalista para sa prosecution at mahigit 90 naman para sa defense. Papayagan din daw ang surprise witness basta't mabibigyan ng 3 araw na abiso ang magkabilang panig at ang impeachment court.

nakatakdang tumagal ng 92 trial days ang paglilitis at gaganapin ito 3 beses sa 1 linggo. Kung masusunod ang schedule, ay aabutin ng 7 hanggang 8 buwan ang paglilitis. Kaya sa mga susunod na buwan, kailangang abangan ang bawat testigong haharap sa impeachment court dahil posibleng sila ang magbibigay ng sagot sa pinakamahalagang tanong ngayon. May pananagutan ba si VP Sara o wala?

0: Sa kabila ng malaking recognition ang pag-akyat ng Pilipinas to an upper middle income country, hindi pa rin daw dapat kampante ang gobyerno. Ito ang sagot ng palasyo sa kritisismo ng think tank na Ibon Foundation na hindi daw sumasalamin ang milestone na ito sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino.
1: Ito naman po ay hindi ibig naman sabihin na ang bawat Pilipino ay nasa ganun ng level na hindi na magkakaroon ng financial challenge. Alam po natin sa ngayon na marami pa rin po mga kababayan natin ang kinakailangan ang tulong. Kinakailangan na magkaroon ng magandang trabaho. At doon po pumapasok yung intervention ng administrasyon.
0: Hindi pa raw finish line ang Anilay achievement ng Pilipinas. Tamang o tanging indikasyon lang na malakas ang ekonomiya ng bansa at makatutulong sa job generation at pagpasok ng foreign investors.
1: Ito po yung ibig sabihin nito, na tayo po ay nagsusumikap na gumanda ang ekonomiya. Mas siguro gaganda pa to kung walang mga obstructionist na ang purpose lamang ay manira at sirain ang Pangulo at ang administrasyon.
0: Giit naman ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, hindi ang World Bank ang pinakamagandang batayan ng development. Simula pa lang daw kasi noon ay kontra na ito sa state-directed industrialization, bagay na ikanaunlad ng ating mga karatig bansa gaya ng China, Malaysia at Thailand.
2: Nagsimula ng magpaalam sa hanay ng militar si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. halos 2 linggo bago iwan ang tropa na 3 taon niyang pinamunuan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani.
3: Nagpaalam na sa mga sundalo ng Northern Luzon Commander NORCOM si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. bilang bahagi ng kanyang farewell visits bago ang nakatakdang pagre-retiro sa July 21. Sa pagbisita niya sa Camp Servilliano Aquino sa Tarlac City, binigyan ni Bronner ng parangal ang mga natatanging opisyal at sundalo ng NORCOM bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at dedikasyon. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magpapasya kung sino ang itatalaga nito bilang susunod na AFP Chief of Staff. Si Bronner ang kauna-unang AFP Chief na makakakumpleto ng 3 taong fixed term matapos maisabatas ang Republic Act 11939. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang maipagpatuloy ng susunod na AFP Chief of Staff ang reforma at legasiyang sinimula ni Bronner. Tumanggi naman ang kalihim na magdetalye kung may mga pangalan siyang inirekomenda kay PBBM bilang successor ni Bronner.
4: Itong proseso na to ay between the President and the SNB. Privilege nito, you know, for actually pwede yung Scott Harris. Mahirap yung standard na inakitad General Bronner na kamataas, whether sa local at sa international at saka sa overall management supports ng AFP. Katulong po sa reforms na kinakailangan gawin.
3: Kabilang sa mga posibleng pumalit kay Bronner, sina AFP Acting Vice Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan, Philippine Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, Philippine Air Force Chief Lieutenant General Arthur Gadura, at Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Josema Ambrosio Ezpeleta. Inaasahan naman na ikokonsidera ni Pangulong Marcos ang factors sa pagpili ng susunod na AFP Chief of Staff. Ang pagpapatuloy ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, karanasan sa Joint Operations, pamumuno sa AFP Modernization Program, pakikipag-ugnayan sa mga defense partners tulad ng United States, Japan, at Australia. At ang kakayahang makapagserbisyo ng buong fixed term sa ilalim ng AFP Leadership Law. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Bilino.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Watch us every Wednesdays, 8 p.m., only on Billionaire News Channel.
1: Inimok ni Senator J.V. Ejercito ang board ng Wakwak Golf and Country Club na umaksyon laban sa club vice president na si Lawrence Tan. Sa isang liham, binanggit ni Ejercito ang pagkakahuli kay Tan sa NBI raid sa isang KTV bar sa Pasig noong Abril. Naharap si Tan sa reklamong use of trafficked persons, kaugnay ng nasabing operasyon. Bilang dating club president, hiniling din ni Ejercito na imbestigahan ng umano'y pananakot at pagmamaltrato ni Tan sa mga caddy at empleyado. Git niya, dapat mapanatili ang integridad ng Wakwak Golf and Country Club.
2: Umalba ang mga medical professionals sa pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na mas nakikinabang daw ang mahihirap sa PhilHealth. Naguhugas kamay lang daw ang gobyerno sa kakulangan ng pondo ng state insurer. Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor.
3: Iprinisinta ng grupo ng health professionals, medical organizations at societies ang isang open letter para kay Executive Secretary Ralph Recto. Tugon daw ito sa sinabi ni Recto na panalo ang mga indigent o indirect contributors ng PhilHealth dahil wala silang binabayaran pero nakakukuha ng higit na benepisyo. Dahil dito, nag-propose siya na dapat dagdagan ang mga benepisyo ng direct contributors. Sa sulat, isinaad ng medical societies na ang medical professionals ay naninindigan para sa kapakanan ng lahat. At hindi raw intensyon ng Universal Healthcare Act na maglagay ng dibisyon sa mga Pilipino. Kinikilala raw ng batas ang kontribusyon ng mga nagtatrabaho habang binibigyan ng prioridad ang mga hindi makabayad. Nauunawaan din ng medical organizations ang hinaing ng maraming Pilipino na hindi sapat ang benepisyong nakukuha katumbas ng premium na binabayaran. Pero hindi raw ito dahil higit na nakikinabang ang mga indigent patient, kundi nagkukulang ang gobyerno sa pag-shoulder ng kanilang lawful share para mapunan ang premiums ng mga mahihirap.
4: Hindi ba dapat yung providing healthcare to everyone? Dapat it's an opportunity to work together and join hands. Hindi dapat maging resulta ng healthcare maglaban-laban tayo. No? It's an opportunity for government to join hands with the healthcare professionals and the patients who receive care, whether they're direct or indirect contributors.
3: Malinaw naman daw ang solusyon para sa grupo. Dapat tigilan na ng gobyerno ang pagdadivert ng pondo ng PhilHealth. Dapat itigil na rin ang pagbibigay ng kulang na pondo sa PhilHealth.
4: For PhilHealth to provide more benefits, it needs greater funds. Kung paliit ng paliit siya mula sa actual need, papunta sa Office of the President, papunta sa Congress, papunta sa DBM, kung paliit siya ng paliit, we cannot give more benefits. Madaling sabihin na sumulat kayo, di ba? May kasulat na kami kay Secretary De Leon ng DBM. Kung kani-kanino naman kami lagi sumusulat, hindi ganun kabilis. Pero we're hoping that because this is an open letter addressed to him, mas mabilis niyang makita.
3: Nais ng grupo na makipagpulong kay Recto para mapag-usapan ang issue. Wala pang tugon sa ngayon ang Executive Secretary.
5: Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Huwag gamitin ang impluwensya o kapangyarihan. Yan ang apela ng pamilya ng gurong si Alexander Cruz matapos siyang masawi sa isang aksidente sa Marikina. Ang suspect, anak ng vice-alkalde. Narito ang Agenda Weekend Report ni Jill Sebandal.
6: Bigla apoy pagkawala niya eh. Hindi ko naman alam na ganun. Ang dami mo pa pwedeng plano para sa amin eh.
7: Emosyonal na sumisigaw ng hustisya ang ina ng gurong si Alexander Cruz na si Mayan Quintos Cruz matapos masawi ang kanyang anak sa isang vehicular accident nitong June 13 na kinasasangkutan ng anak ni Marikina Vice Mayor Del De Guzman. Isang linggo ring nakipaglaban sa buhay si Alexander habang nasa koma bago tuluyang binawian ng buhay.
6: Gusto ko lang na harapin nila kung ano yung what's on the table. Huwag na silang gumamit ng kung anumang impluwensya o kapangyarihan kasi hindi naman kami malaking tao. Alam namin na kung impluwensya pag-uusapan, wala kami nun.
7: Ayon kay Mayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nilalapitan o kinakausap ng kampo ng sospek mula nang ito ay makapagpiyansa. Sa CCTV footage, makikitang papalikuna at nasa loob na ng yellow box ang minamanehong motorsiklo ni Alexander sa interseksyon ng Rosette Street at General Ordonez Avenue sa Barangay Concepcion 2 nang salpukin ito ng sasakyan ni De Guzman. Nagpositibo naman sa alcohol breath analyzer test ang 24 na taong gulang na driver ng SUV na si David Alfred Gonzaga De Guzman.
8: Sana mag-plead guilty na siya. Malinaw na pinapakita ng ebidensya na may pagkakamali siya. Naiintindihan ko bilang mga magulang, dun sa pahagi ng kanyang mga magulang nila Vice Mayor Del De Guzman, walang may gusto nitong nangyari. Pero maliwanag na merong nagkulang.

0: ulang at nagkamali. At yun ay ang si David de Guzman. Alam ko naman aksidente, kaya lang 'di ba? Ano yung pagkakamali? Nakainom siya nung nabangga niya yung anak ko.
1: Umaasa ang pamilya ni Alexander na mapapabilis ang pag-usad ng kaso. Samantala, nakatakda namang magharap ang dalawang kampo sa pre-trial hearing sa July 7. Para sa Agenda Weekend, Jill Sibandal, BNR News Channel.
2: A royal wedding, Taylor's version. Your English teacher is now married to your gym teacher. After months of keeping track, dubbed as America's Royal Wedding, pop star Taylor Swift and football superstar Travis Kelce finally said, I do. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. correspondent Don Tagala.
3: Hindi napigilan ng 101 degrees Fahrenheit New York heatwave ang pagsuporta ng Swifties sa kasal ng kanilang idolong si Taylor Swift at Travis Kelce sa Madison Square Garden sa New York City.
4: I am a New Yorker from Harlem, and I came all the way down here on this very hot day to go see my favorite artists get married. She loves the Madison Square. She talks about it in her music. I know, plenty of songs, references, oh yeah.
3: Malaki ang personal significance ng Madison Square Garden sa buhay ni Taylor Swift, kaya ito na rin ang napiling wedding venue ng celebrity couple. Bukod sa ito ay tahanan ng New York Knicks, ang 2026 NBA champion na sinuportahan pa mismo ng pop superstar kamakailan lang. Dito sa MSG, unang nag-headline si Tay-Tay sa kanyang Fearless era noong 2009 at iba pang mga malalaking concerts na sumunod. Sa MSG rin siya nag-celebrate ng kanyang 30th birthday noong 2019. Perfect din ang venue pagdating sa privacy.
5: Bukod sa secured at walang bintana ang Madison Square Garden, para hindi makalusot ang mga paparazzi, may no-phone policy pa ang tinaguriang hottest wedding of the summer.
3: Ayon sa mga local reports, sinabihan din ang mga dadalo sa kasal na may phone check-in pagpasok pa lang nila sa venue. At kahit ang mga nakaabang sa labas ng Madison Square Garden, wala rin naaninag ni isa sa mga inaasang celebrities at sports personalities. May itim na kurtina kasi sa arrival ng lahat ng sasakyan ng mga attendees. Kaya naman ang ibang Swifties, sa rehearsal dinner pa lang ng Huwebes ng gabi, nagbaka sakali ng masulyapan ang kanilang idolo.
6: So at 4 p.m, Taylor's car went in and I saw her head of security and I saw that man a few times and yet I believe that they are having something inside the rehearsal.
3: Naintindihan naman daw ng Swifties ang pagiging stricto sa privacy ng kanilang idolo.
6: I don't know who's coming as for celebrities because I feel like she want to keep it more private. So maybe her closest friend like Selena Gomez and Gigi Hadid and probably Sabrina Carpenter.
3: Ayon sa reports, $1 million per night ang gastos sa renta ng MSG for 3 nights. Pero mas humanga ang Filipino couple na ito sa $26 million na donasyon ng bagong kasal sa 20 local and national charities. At siyam sa napiling organisasyon ay base sa New York.
7: For someone who's climbed up a lot, yung humility niya, yung politeness niya, yung pagkatao niya, andun lahat.
8: I just love the idea that she maintains a really good relationship with her fans. Because not everybody has that relationship with their fans.
3: Sa pagtatapos ng most anticipated wedding ng summer of 2026, ang tanong naman ng fans, saan ang honeymoon? Ayon sa mga local reports, mahigpit at pribado ang detalye ng kanilang honeymoon at may pinirmahan pang NDA ang lahat ng involved dito sa sinasabing 3-week multi-continent adventure, luxurious, romantic at unique na honeymoon. Para sa Agenda Weekend, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
2: Filipino tennis star Alex Ayala met Britain's Princess Catherine at the 2026 Wimbledon in London. Shinair ni Ayala sa social media ang larawan nila kasama ang kapwa player na si Zeynep Sunmez. Her caption read, "So honored to have grabbed a pic with Her Royal Highness." And Ivy, kung hindi ako nagkakamali, mamaya ang laban ni Alex Ayala with Iga Swiatek. Mm-hmm.
9: Good luck, Alex.
2: We're rooting for her.
9: Yes, sunod-sunod the good news. Congratulations, Taylor Swift and Travis Kelce. 3 weeks na honeymoon.
2: Yung multi-continent.
9: Yes. Well, kung ikaw honeymoon. Naman si Taylor Swift, di ba? Parang kaya mong bilhin. Kaya mong pumunta kahit saan.
2: Anywhere in the world. Mm-hmm.
9: At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
2: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: dinagdagan ng konting drama yung nangyari sa dulo. Okay, Jomari naman, nabanggit mo na yung original game plan ay gumamit ng mga punches. Pero sa finals, roundhouse kick ang tumatak sa'yo. Ano-ano pansin mo sa kalaban mo kaya nagpa siya kang baguhin yung strategy mo?
1: Sa akin naman is medyo maliit siya sa akin. And then, medyo yung kamay niya medyo nakababa. Hindi ko naman na ini-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
0: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
1: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa Sambo. Hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA po.
0: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around. And I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
1: Yes po.
0: Okay. Balik tayo kay AC dito. Kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na, yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle, pero pagdating sa bakbakan, talagang all out?
2: Nag-mindset ako na syempre, gentle ako, ganun, tapos sa outside na match. Pero pagdating sa match, hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko. Most probably, if given the chance, yung mindset nila, kung may mababali, babalihin, ganun. So, ba't ko hayaan na gawin sa akin yan? So, kailangan, pantayan or if kaya, is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
0: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Jo. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
3: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Jo, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold.
0: So, hindi ka na-pressure doon, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
3: Yes, na-inspired po. Kasi, actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team, bago pa yung call time from the hotel. Pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung mats. Tapos inano na namin na, inatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
0: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
3: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaroan ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ko for combat. So doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ko sa laro na to.
0: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So what is your assessment na, yun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
4: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng combat, ako as a sports sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
0: And then Coach Ace, nasabi mo rin kanina, Next is the World Championships.
4: Yes, well prepared for that.
0: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the

0: Worlds?
1: For me, sigurado na si Jom for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
0: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, Jom, nasabi na ni Coach, paano ba yan? What is your response to that? Ano ang follow-up mo doon?
2: Yun, sabi ni Coach, pagpursigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal namin na kailangan.
0: So, tatlong gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na yun nga, you were able to get that gold, and now sinasabi pa ni Coach Ace na next up is the World Championship para sa'yo?
2: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung event na as in walang-wala na talaga kami nung parang nawala yung... Gusto ko umiyak noon pero napigilan ko na dahil sa tuwa talaga. As in, grabe yung tuwa na hindi ko maguhit yung mukha ko.
0: Okay, so we're very proud sa lahat ng na-achieve nyo, and of course, I'm sure mga family, mga friends nyo sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige, AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
3: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
0: Ses?
4: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta on and outside of the mats po sa amin.
0: Sige, Jom, go ahead.
2: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po, at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood, and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
1: Coach, I would like to thank PSC and POC for this nangyari itong event, and then our NSA, our President Paolo Tancurcian, na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat, and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
0: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. Jom, Ses, AC, congratulations.
5: Up next, Jimmy Alapag is back in the PBA, this time as head coach of the NX Road Warriors. And the expectations are already high for one of the league's most respected floor generals. Can his NBA experience help elevate the Road Warriors into championship contention? And what should we expect from his first conference on the sidelines? Basketball analyst Jay Mercado joins us to break it all down when we return right here on The Scorecard.

0: Nanonood lang po ako, tapos sabi po ng teacher namin, Karis, baka gusto mong sumama sa kanya. Ganun, total po kasi makulit daw po ako dati. Naglalaro po ako ng mga, ng mga habulabulan po, ganun. Mm. Kasi ano po talaga ako, energetic po ako as a kid po.
1: Okay.
0: Tapos, nun po, kinuha po ako ng tawag na ito, nung teacher po ng grade 6 po, na si Sir Sunny po that time.
1: Ayan.
0: Then, yun po, pinasama niya ako parang karera dun po sa PE ng grade 6. Tapos, not knowing po na, yun, sumali lang po ako. Tapos, natalo ko pa po yung mga grade 6 that time po.
1: Shout out kay Sir Sunny.
0: Sir Sunny pala yung... Sir Sunny po.
1: Nakakita.
0: Yung first po talaga.
1: Oo, ang galing. Ang galing ng kwentong yun, ha? As in, sumilip ka lang sa labas, tapos nakita mo yung quadrangle, naghahabulan. Wow. Okay, and then now, nakapag-set ka ng National Under 20 record sa 400 meters. Noong race na yun, did you expect na mabibreak mo yung record?
0: Actually po, during that time po, I'm aiming po for that record po, but okay. I'm not expecting so much po na kaya ko po siyang ma-break right after, during talaga po sa specific na game ko po doon. Mm. Last June sa Taiwan po.
1: Okay.
0: But I'm preparing naman po doon. Pinaghahandaan ko po siya, pero not expecting po talaga na makuha ko siya.
1: So sabi nila, ang 400 meters ay isa sa mga pinaka-demanding events sa athletics. So kapag ganon, 400 meters, when you're running that, and then you reach the final 100 meters, alam mong kailangan mo nung umall out para maabot yung time, ma-break yung record or whatever, finish strong. Ano yung dumadaan sa isip mo?
0: Actually po, ano po, yung 400 meters po kasi, ano po siya, if you're familiar po with the track and field athletes po, alam po talaga nila gaano kasakit yung 400 meters po. Kaya marami yung umiiwas sa event po yun kasi you're dealing with lactic po kasi especially po sa last 100.
1: Okay.
0: Sa last 100 po sa 400 meters, ito po yung pinakamasakit na part during the race eh.
1: Uh-huh.
0: Yung iniisip ko lang talaga during that time na tinitiis ko lang po talaga hanggang matapos ko na sana ma-execute ko yung proper form, ganun po. Yung iniisip ko po yung mga turo ni coach, ganun po.
1: So you just go back to yung mga lessons and of course lessons, yung mga turo ni coach. Okay. Ngayon, Karis, nakapag-compete ka na sa South Korea, Taiwan, Kazakhstan, Malaysia, China. Sa lahat ng international competitions na nasalihan mo, alin ang pinakamalaking nagturo sa'yo bilang isang athlete at bakit?
0: Actually po, lahat po ng every time po na naglalaro po ako, after I play the game po, pagbalik ko po talaga, may lesson po talaga ako nakukuha sa game ko po. Not just a specific country but throughout all my abroad competitions po.
1: Okay.
0: Po, lahat po sila, meron po silang contribution po para maging better pa po ako na 400 athlete po and then on my next race po.
1: Okay. I will ask you later about your next races because we're very interested. I'm sure the audience is also interested kung saan ka aabangan sa mga darating mong laban. But for you, National University. National University is known for producing many great student athletes na who go on to become national team athletes. How big is it for you na naging bahagi ka ng NU?
0: Way back po before, nung nagseryoso na po ako sa track career ko po. Nung nag-high school na po ako, doon na po ako sa Sister Mary, ganun po. That time po is doon na po ako nangarap na one day if mag-qualify ako sa parang pambansa, gagalingan ko during the parang pambansa upang ma-scout po ako ng mga UAP universities po. In fact, marami po yung kumuha sa akin, pero mas pinili ko po yung National University po. That time po, syempre, nung una pa lang po ako sa ENU, parang I was living in fantasy po, ganun po yung na-term. Kasi pangarap ko lang before eh. Yet now, I'm here na kailangan kong pananagutan yung responsibilidad, di ba? Kasi pinasok ko po ito eh. So kailangan ko. Nung una po, syempre I was nakapagod po, ganun po. Kasi nanibago po ako sa adjustment po, sa atmosphere, sa program po ng training po, sa conditioning, lahat-lahat po. Pero later on po, nakikita po naman po na nag-improve po ako. And effective po talaga sa akin yung program ng ENU, tsaka I can say to myself po na di ako nagkakamali na pinili na university.
1: NU is very lucky to have you. So, Karis, tell us when are your next competitions happening? Saan ka pwede abangan ng mga sumusuporta sa iyo at syempre mga Philippine fans of track and field?
0: So, my next competition po will be next week po sa Ordos, Inner Mongolia po sa China. Then it is the Asian Under 23 po. Then I'll be running the 400 meters again.
2: Yun.
0: After for more than a half a year, nakapagtakbo ulit ako ng international po sa 400. Then also the 4x400 meters relay po dun.
1: Ayan. So prayers for Caris as he goes to raise the flag again in international competition in China. Caris, maraming salamat sa oras. Thank you for sharing your time and your story here on The Scorecard. And with that, thank you for joining us. We'll see you again on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Billionaire News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed week.

0: at On Point with attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi well, yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay, nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush, pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam. Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod kaagad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain, at ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basihan? Kaya tinatawag itong selective justice.
1: Ay, unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. O para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basihan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
1: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office pong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala. o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas, kumusta na po? Happy Monday! Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo 947.

0: Basketball coaching staff kaugnay ng pagkamatay nina Rene Baterbonia at Divine Adili.
1: Pero marami ang kumikwestiyon sa rekomendasyon na ito na gamitin ang anti-hazing law para parusahan ang mga sangkot. Para sa iba ay masyado raw simplistic at generalized ang nasabing rekomendasyon. Ano nga ba ang sinasabi ng taong bayan?
2: Kailangan imbestigahan para malaman kung ano talagang katotohanan dyan. Kasi inaanap ng pamilya, ustisya eh. Hindi lang yung sabi-sabi na ganito-ganito na nakikiramay. Yun lang, tapos na.
3: For me po, yes po. Kasi since coach nga po sila, dapat alam po nila yung mga kalakaran or yung nangyayari. Since ang nasabi po sa balita, if I'm not mistaken, parang meron naman pong nakapaskil na malakas po talaga yung alon or high tide po. So, para sa akin, kailangan din po kasi syempre coach po sila. Sila po yung magde-decide nun eh. Since ginawa nila yun, dapat ready po sila sa consequences.
4: Siguro dapat kasi parang ano, hindi masyadong ano yung training nila. Mabigat yung training para dun sa age nila. Parang hindi kailangan naman na ano, dapat sa swimming pool na lang, hindi sa dagat ginanap yung ano. Or naghanap sila ng ibang dagat na hindi ganun yung hindi malakas yung alon. Marami naman dito sa Pilipinas na ganun. May managot.
5: Siguro po ano, dapat po silang managot kasi may garap, ano po, responsibilidad po sila sa estudyante na kirin. Pagkat dun po siya nag-aaral at ayun po, dun din siya nasabay dahil sa university at nila.
6: Depende rin kasi sa social media na lumalabas sa mga ano, sinasabi nila kasi mahirap magbigay ng sariling opinion lalo kung wala namang tunay na ebidensya. Pero kung talagang ano sir, kung may pananagutan ng Ateneo dito, siguro kailangan na nilang ano sir, umamin na lang para wala na ring mabang ano, kahit tulong na lang din dun sa ano, sa pamilya ni Rene, kung sakaling totoo man na may sala sila, umamin na lang. Pero kung wala naman sila talagang kasalanan, wala naman dapat talagang managot kasi wala naman may gusto mangyari na may masaktan ng madisgrasya sa ganung sitwasyon. Eh.
7: Hindi naman ginusto yung nangyari. Okay lang yan. Kasi hindi man kasalanan sa mga siya.
0: Ayan ang sabi nila. Kasi nga iba-iba ano, pero talagang mas nangingibabaw yung awa doon sa pamilya. At dahil sa awa na yon, parang hindi na talaga, hindi pa nasasaliksik ng husto ang mga probisyon ng batas. O eto na ngayon, kakaiba ang kanyang opinyon. Ayun, may legal expert na nagsasabing maaaring hindi saklaw ng anti-hazing law ang insidente at mas angkop na ito'y masuri sa ilalim ng ibang batas. Makakasama po natin ngayon Attorney Mel Santa Maria upang linawin kung paano ba dapat i-interpret ang batas at kung ano ang mga posibleng legal na pananagutan sa kasong ito dahil para sa kanya, it does not constitute anti-hazing. Oh. Ayun, okay. Magandang araw. Welcome back to Memo, Attorney Mel.
8: Maraming salamat, Corina, at we've learned.
0: Ayan, okay. Una sa lahat, Professor, naghain ng rekomendasyon ang PNP. Ayan, na sampahan ng kasong paglabag sa anti-hazing law. No? Ito pong mga miyembro ng Ateneo Men's Basketball Coaching Staff. I can't imagine them behind bars. So, sa tingin po ninyo, sapat ang mga sirkumstansya para sabihin na ito ay paglabag sa anti-hazing law?
8: Para sabihin natin lumalabag sa anti-hazing law, dapat natin malaman kung ano ang definisyon ng hazing sa ilalim ng batas. Kasi hindi lang ito yung simpleng panununtok sa isang tao, sa isang grupo. Hazing na. Malinaw ang batas. Ang ano sinasabi ng batas? Anumang gawain na nagdudulot ng physical o psychological na pagdurusa, pagsugat o yung kapinsalaan na pinataw sa isang neophyte, aplikante, sa isang initiation para ma-accept o manatili sa isang fraternity, sorority, at organisasyon ay maaaring magdusa sa ilalim ng anti-hazing law. So, tingnan natin mabuti yung batas. No? Sabi, fraternity, sorority, at organisasyon. Basketball team, hindi fraternity. Sorority, hindi fraternity. Pero napakalawak ng organisasyon. So, Kasama ba ang

0: isang basketball team sa organisasyon. Para sa akin, hindi. Kasi may alituntunin sa ating batas na kung male nakalista at sa huli, general term, dapat kaanyo nung general term yung mga naunang mga salita.
1: Mm-hmm.
0: So halimbawa ganito, sa batas na kalagay, mango, apple, grape, and others. Yung others, hindi pwedeng cabbage. Kasi hindi fruit.
1: Okay, hindi kasama.
0: Oo, dapat mango, grape, orange, or pwedeng pineapple kasi fruit yon. So ibig sabihin, dapat katugma nung mga unang mga nakalista.
1: So meaning a basketball team is not like, say, duly registered?
0: Eksakto ka, Corina. Kasapagkat nakalagay sa batas, ang mga sorority at fraternity pwede na mag-exist independently. Kung gusto nilang ma-recognize, magre-register sila. Pero ang basketball team is a school team. Hindi mo na kailangan mag-register. So ibig sabihin, nakikita na natin ang kaibahan. Hindi ito sa clause sa napakalawak na katagang organisasyon. At saka sabi ng batas, pagpapataw. Sa Ingles, mas eksakto eh. Infliction. Infliction of harm, suffering, and injury. At nagbigay ng mga example ang batas. Beating, paddling, whipping, branding, yung upos ng sigarilyo, minamarkahan ka. O kaya yung pagpuwersang pagkain ng mga pagkain o droga o gamot. O intentionally or unintentionally, yung mga silly things na pinagagawa para mapahiya, maabuso, o kaya maipababa ang pagkatao.
1: Hindi kasama ang swimming.
0: Hindi kasama. Nakikita mo, may diwa kasi yung ano eh, yung batas eh. Ang diwa ng batas, gusto kitang saktan. Kaya lang ayaw mo, pero dapat tanggapin mo. Pero ito, training ito. So, kasi yung batas, sa lahat ng criminal law kasi, kung malawak ang pagtingin natin sa criminal law, eh baka lahat pumasok na dyan. Isipin mo lang, Corina, Willard. Eh yung mga nag-o-audition sa isang choir. Choir grupo yan. Mag-o-audition ka, pakakantayin ka sa pinakamataas mong pitch para malaman kung tenor, soprano o bass ka. Minsan sa taas ng pitch mo, ang sakit na ng iyong laig. Minsan nagdudugo pa. Ano yun, hazing? Kasi nga, kung malawak ang tingin mo dito, kung ang choir kasama doon sa katagang organisasyon, eh lahat na lang papasok dyan.
1: Kahit beauty contest.
0: Eksakto ka, Corina.
1: Beauty contest, ang dami nagre-reklamo. Oh. Sa pahirap eh.
0: Tama ka. So dapat makitid ang iyong interpretasyon na isang criminal law. Kaya napakasas. Kita mo ngayon, pati yung mga utility boys. Nasangkot. Wala naman silang ginagawa. Iyan ang delikado sa pag-misinterpret ng anti-hazing law. Ang mga ilang inosenteng tao, baka ma-ensnare. Ibig sabihin, masangkot. Kumukha yung mga utility boys. Ano naman na, eh, naghihintay lang sila para utusan magbigay ng tubig.
1: Kasama po ba sila doon sa 10?
0: Oo.
1: Utility boy?
2: Dalawang utility boys. Tapos meron pang isang physical therapist. Sinama rin. Tapos dalawang student managers.
0: Kasi sabi rin sa anti-hazing law, mere presence in that event, whether you are a member or not, will make you or will be presumed as participating. Maliban na lang kung mapatunayan na pinigilan mo. Baka pati driver ng bus, makasama eh. Kung may bus silang ginamit. So, hindi pwedeng malawak ang tingin natin sa anti-hazing law. Pero hindi natin sinasabi, Corina, Willard, na hindi mananagot. Kasi may mga ibang batas na pwedeng gamitin. Kamukha yung sinabi mo kanina-kanina, yung mga negligence, kapabayaan. Yan, meron yan. Criminal negligence, reckless imprudence resulting to death, physical injury, homicide. May mga ganun naman.
1: May ganun.
2: So yun ang mga dapat ikaso, sir, instead.
0: Sa tingin ko, kung meron mang ikakaso, ang pinakamalapit na dyan, yung kapabayaan. Kasi unang-una, hindi naman talaga nilalayo o iniintensyon na papatayin sila.
1: Correct.
0: Diba? Hindi ng intensyon. Yeah. Kung homicide yan, murder. Kaya lang, sa mga ginawa nila na hindi sila medyo prudent, na ininvestiga muna ang sitwasyon ng lugar, may namatay. So, yun ang tinatawag nating negligence, kapabayaan.
1: Kumbaga, it could have been avoided.
2: Yes.
1: No? Pero di naman nila sinadya na yan ay mangyari.
0: Tama ka doon, Corina. That's the right word. It could have been avoided. Kasi sa hazing, it is not avoided. It is done.
1: It is inflicted.
0: Yung negligence, it could have been avoided. Hindi yung papasok. sa

0: the hazy law. That's the spirit of the law.
1: Ayun. Okay, but okay, go ahead.
2: At sino-sino ang mga dapat, kumbaga, rekasuhan
0: sa mga anti-hazing?
2: Yes, or dito kung halimbawa, matuloy man ang negligence, hindi sa anti-hazing.
0: Okay. Negligence, you deal with the actors only. Hmm. Kasi ang negligence, kapabayaan eh. So yung punto ng conspiracy, walang nagko-conspire sa mga kapabayaan. Kasi hindi ko naman alam na magiging pabaya ka eh. Mm-hmm. Ang conspira kasi alam mo na gagawin ng iba. So ang criminal negligence, kung sino lang ang pabaya. Pwede coach, pwede yung mga staff na hindi nag-inspect ng lugar. Iyon ang negligence. Pero itong anti-hazing, ito nga yung ensnaring. Na kung nandoon ka at wala kang ginawa, whether member ka o hindi, sapo ka. Kuha ka. Kaya yung mga utility boys, kawawa naman. Oo. Nasangkot.
1: So, pero it goes all the way up. Yung kanilang inquiry ba, nakakatawa pati nga si Manny Pangilinan na financier lang nung grupo team. Supporter ay pinatatawag, di ba?
0: Iyon ang kahalagahan ko, Rina, na dapat alam natin ang batas. Mm-mm. Kasi nasa batas, ang limit kung sino ay sasangkot mo. Di ba? Hanggang coach lang o hanggang presidente lang. Ganun lang yun. Makikita mo rin yun sa batas.
1: So, but, okay. So, let's say criminal negligence. It's bailable.
0: Oo, it's bailable. It's bailable.
1: So, yung sinasabi po na kapabayaan, sabihin na natin kapabayaan, what would constitute that? Yung alam nila na delikado yung tubig, tinuloy pa rin.
0: Yung hindi pag-iimbestiga.
1: Okay.
0: Oo, kasi kung meron na silang mga kamukha na may nasasabing may experience na eh. Diba? Kung hindi mo nagre-investigate na baka maaaring mangyari ulit, ganon, may konting negligence o malaking negligence, depende sa ebidensya.
1: Mm-hmm. May ganun pala talaga, Willard, ano, na kahit ang laki na ng katawan mo, magaling ka mag-swimming, eh kung ganyan talaga yung mga alon, pwede talagang mangyari. That might be possible. I guess they will have to consult like an expert in, I don't know, the movement of water.
0: Correct.
1: Or climate.
0: Oh, kasi merong mga tinatawag na rogue waves.
1: Yes.
0: Yung bigla na lang, ang laki pala ng alon, dumating. O kaya yung mga rip waves sa ilalim.
1: Yes.
0: Yung undercurrent.
1: Oo.
0: Pero kung tinitingnan mo sa harapan, parang matahimik naman yung tubig. Diba?
1: Yung pala may riptide sa ilalim.
2: Hihilahin ka talaga.
1: Hihilahin ka talaga. Kasi ang tanong din, bakit yung iba hindi naman nagkaganon? No? So, ibig sabihin, hindi naman silang lahat ay namiligro. Nagkataon na punta siguro yung dalawa. Siguro lang, doon sa lugar na medyo mapanganib.
0: Yes.
1: Pwede palang mangyari yon. So, beach exercises per se is not negligence.
0: Kasi
1: kahit basketball, training for endurance, di ba?
0: Maganda yung punto mong yun. Kung anti-hazing law, ang punto, gusto mong pahiya, gusto mong magdusa, gusto mong mapababa ang kanyang pagkatao, yun yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero training is training, no? Mm-hmm. So therefore, dapat in rin is alang-alang kung sasabihin natin, effective ang anti-hazing law. Talaga napakahaba nung napakahaba nung definition eh.
1: Mm-hmm.
0: At sabi sa criminal law, lahat ng elemento ng krimen dapat mapatunayan.
1: Lahat ng elemento ng krimen, importante 'yun.
2: So kung may dalawang elemento lang na hindi pumasok,
0: dismiss.
2: Kaya
0: mabuti pa sigurado ipa-file mo kaysa sa alanganin na mapa-file na madi-dismiss. Sayang ang...
1: Sir, hindi yata ganun ang pananaw ng mga politiko. Gusto nila, meron lang silang kakasuhan.
2: Nung narinig ko nga, Corina, din na anti-hazing yung inirekomendang ikaso sa kanila, parang sabi ko, designed to fail ba tong kaso na to para in the end ma-absuelto tong mga to?
0: Hindi mo maiiwasan yung pag-iisip na ganun, di ba? Yeah. So, dapat talaga siyertuhin kasi sayang eh. Biro mo yung ganito, Corina. So, magkakaso anti-hazing law. Kaya ang haba-haba, umabot na sa Supreme Court. Ay, mali. Sabi na, halimbawa, sabi ng Supreme Court, mali. O di magkakaso ka ng criminal negligence. Sasabihin naman ng kabila, ay sorry, nag-prescribe na. Kasi ang criminal negligence, 4 na taon lang eh. Nasa 5 taon na tayo. So, nawalang lahat ang kaso. So, dapat talaga siyertuhin ang pag-assess nung sitwasyon.
1: Sabihin natin criminal negligence, ilang taon po yung penalty nun?
0: Well, aabot yan ng 6 na taon.
1: With consideration na pwedeng umikli kung sakali.
0: Meron tayong tinatawag na indeterminate sentence law. Discretion naman ng US kung ia-apply iyon. Kung ia-apply iyon,

0: sa akin, baka sabihin ng judge, o sige, pwede naman. Oh, yun, pwede yung ganun.
1: Okay. So, okay. Pag sinabi pong anti-hazing law, parang sabi nga po ninyo, it has to be specific to the letter of the law, no? Kailangan po bang i-amienda na ang anti-hazing law para hindi masyadong makitid?
0: Okay. Dapat may punto rin ang magiging pagpapakitid nito, Corina. Sapagkat nga, kung hindi mo ang interpretation nito ay malawak, maaring masangkot yung ibang klaseng mga grupo. Mm-hmm. Yung kumakayang boys choir, yung mga ballet group, lalo na yun, may mga pagganan-ganyan pa sila. Kasi it could be extended in such a weird way already. Mm-hmm. Kaya nga sinabi ng batas natin, sorority, fraternity, or organization. So nagkakaroon lang ng ano. So ano sakop ng organization? Dapat kaugnay o kasing sense ng fraternity at sorority.
2: Mm. Tsaka din itong recommendation pa lang naman, eh, no? Pwede pa nila itong baguhin, sir, sa stage na ito.
0: Pwede pa naman. Pwede pa naman. Kasi ito na nga, mga DOJ, mga abogado na yan, di ba? So, sana suriin lang nila mas malalim. Yun man. Hindi naman natin sinasabing tanggalin, pero suriin mas malalim ang epekto ng anti-hazing law.
1: Naku, meron pa tayong susundan na naman na bagong kaso. Hindi ba? Kasi pwede maging presidente. Eh. Hindi ba? So mga darating pang panahon, yung ganyan, pwedeng gawa ng issue, parang sayang din yung oras ng tao kung hindi naman. Meantime, syempre, kami po'y nagpapaabot ng aming simpatya sa lahat po ng mga mahal sa buhay ng dalawang atletang ito. Talagang nakakalungkot naman talaga. Sobra, hindi ba? So, tingnan natin, ano ba ang sinasabi ngayon ng ating mga tagapanood sa ating usapin? Mm-hmm. Naku, ewan ko lang, kayo po ba hindi pa kinukuha ng depensa?
0: Ay, hindi naman. Tsaka 69 years old na ako, yung pressure ng litigation natapos na sa akin.
1: Ay, ganon. Ganon po ba?
2: Bin, sa mga halimbawa, Corina, university officials kaya, sino sa kanila ang posibleng may pananagutan?
0: Sa criminal negligence, maaaring hindi umabot sa kanila. Kasi ang criminal negligence, actors lang. Okay? Doon sa anti-hazing law, provided that the sorority or fraternity or organization is registered, kung may kapabayaan sila na hindi nila na-monitor, aabot yan sa presidente.
2: Okay.
0: Pero lang, damages lang siguro yung mga.
2: Okay. Kasi halimbawa, may university official na aware doon sa team building activity at walang ginawa, halimbawa, para questionin or kailangan ba yan? Alamin, ba ang sitwasyon dyan? Delikado ba yan? Mumpanganib? Maari ho ba silang kumagawa
0: isama? Well, dapat you have to assess also kasi baka noong mga nakaraang mga taon, ang tingin niya talaga sa team building, team building lang. Baka hindi niya naman alam yung may ganyan palang nangyayari sa loob dyan. Di ba?
1: Yun. How is this different from the Lenny Villa case? You remember?
0: Yung Lenny, itong anti-hazing law, ito ang product ng Lenny Villa.
1: Yes.
0: Para ito nga ang epekto ng Lenny Villa. Yung Lenny Villa talagang hazing yon talaga. Yung pinadel, di ba? According to the Supreme Court decision, pinadel siya, nangitim ang hita. At yung palang pagpapaitim ng hita na signal na yon na yung kidney mo, bumibigay na. Kaya yung mga nagpapadel, hindi mo naman nakikita yung pagbibigay ng kidney. So therefore, yun, namatay nga, kawawa naman si Lenny Villa at pamilya niya. At ito rin, kawawa rin naman itong mga magulang na mga namatay sa Ateneo players, no? Kaya dapat justice must be served talaga.
1: Oo. Lenny was a law student.
0: Yes.
1: So, pero iisip mo, bakit Ateneo ulit? Di ba? Parang kawawa din naman yung mga alumni ng Ateneo. They kind of feel bad about what's going on. Hindi ba? Pero lahat naman talaga kasi tatamaan. Kahit paano, hindi natin maiiwasan. So, bakit po si DOJ Secretary, DILG Secretary John Vicrimuli ang humaharap dito?
2: Dahil as the head of the
1: PNP?
2: Head of PNP.
0: CIDG. Kasi normally, yung departamentong yan, nasa ilalim nila ang PNP.
1: I see. Okay. Inaanyayahan po namin ang lahat para magbigay po ng komento. Ano po, dito po sa aming pinag-uusapan, babasahin po namin ang inyong mga komento at susubukan po nating siyempreng sagutin. Ayun. Kung gusto nyo lang mag-rant, pwede rin po.
0: Paano kung gusto nyo rin ako i-troll, okay rin.
2: Naku, sanay na si Dean sa atake at putak rin ng troll. Eh, no?
1: Kaya nga, bigyan nyo kami ng detalye para masabi natin kung paano sila magpapadala. Facebook yata
2: At YouTube Live pwede
1: rin. YouTube Live.

0: Live. Ayan, pwede kayo magbigay ng inyong mga opinion. Okay. Naku, maraming salamat po, sir. These are, maganda rin marinig natin kabilang panig, ano? Na, syempre, batas pa rin ang mananaig. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Mel Santa Maria.
1: Maraming salamat, Jacqueline.
0: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: Kahapon, libo-libong Pilipino ang nagtipon sa EDSA para sa White Ribbon March. Isang pagkilos na nananawagan ang pananagutan at paglaban sa korupsyon.
1: Pero kasabay ng mensaheng pagkakaisa, lumitaw din ng usapin kung sino ba talaga ang dapat makilahok sa ganitong klaseng kilos.
0: Muli po, iniimbitahan po namin kayo magkomento ha sa amin pong YouTube or Facebook Live. Ayan. So, sa usaping ito, pang ilan na nga ba ito na protesta sa EDSA?
1: Simula nung 1986.
0: Totoo, no? Nakabutan din natin yun. Kumbaga eh, pang ilang ulit na ito, pang ilang attempt na ng Pilipino na magtuloy-tuloy na tayo ng totoong reforma.
1: Yes.
0: Pero parang atras abante, no? Cha-cha, kumbaga.
1: Oo. Ito yung cha-cha talaga na kumbaga hindi natin makamit yung tunay na pagbabago.
0: Oo. Parang pabalik-balik tayo eh. So, sa nangyari kahapon, ano ba ang mga issue? At saka ano ba ang tinitingnan natin? Magpoprotesta na lang ba tayo ng magpoprotesta? Paano na ang patong-patong na ng mga kaso na nadidiskubre natin araw-araw? Hindi natin alam kung yan ba ay distractionary attempts. Makakasama po natin ngayon Bayan President Renato Reyes upang pag-usapan ng layunin ng marcha at ang mga isyong kaugnay dito. Magandang araw po, Kanato.
2: Magandang araw.
1: Morning.
0: Yes, sir.
2: Ayun niyo.
0: So, mabuti hindi pa po kayo nananawa ng kakaprotesta sa kalye.
2: Ay, hindi naman po. Kahit na maraming kasong kinakaharap po na ng mga protesta.
0: Oo nga. So, ano bang pinoprotesta natin kahapon?
2: Well, kahapon, pagsasama-sama ito ng mga grupo laban sa corruption, laban sa dynasties, para sa electoral reforms. No? So, when we speak of corruption, hindi lang ito nakapatungkol sa isang tao o politiko. So, ang panawagan nga, lahat ng sangkot dapat managot. So, hindi siya maaaring maging pro-Marcos rally, hindi rin siya pro-Duterte rally, kundi anti-corruption. At ito ay mga grupo na, I think, matagal nang gustong magsama-sama, pero nauudlot, hindi natuloy last year, hindi natuloy nung EDSA anniversary. So, nag-usap-usap ulit, baka naman pwede matuloy na ngayong June 28th. And that's what happened yesterday.
0: So, what was the turnout yesterday? Ilan po ang sumapit?
2: Several thousands joined. We saw religious groups, mga estudyante, may mga workers, may mga farmers mula sa iba't ibang rehiyon. So, it was a good turnout. No? At I think it's important kasi nga matagal nang walang ganun eh. The last was February 25, no? EDSA anniversary. So, papasok na tayo sa impeachment trial, papasok na tayo sa State of the Nation, mag-one year na yung flood control. So it's important to remind people, may ganitong mga issues na dapat na patuloy na tutukan.
1: Kasi dapat mahalagang masustain, sir, yung Corina, yung outrage ng tao, yung galit. Eh, no? Kasi madali rin makalimutan kapag natatabunan ng iba-ibang mga issue. So, sir, Kanato, paano nyo nasusustain itong level ng outrage at kailangan
0: interest,
1: pagbabantay, interest ng taong bayan?
2: Kailangan talagang kausapin yung tao, pumunta dun sa mga schools, sa mga communities. Kailangan tutukan yung nangyayari sa balita. Kasi nga, itong nakaraang buwan, sobrang gulo ng sitwasyon. No? Everyday, merong malaking pangyayari na baka ang tao na hihirapan ng i-process yung
0: naririndi.
2: Mga naririndi. No? Pero kailangan mo ipaliwanag na this is in the context na meron talagang corruption issues na matindi. Kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga grupo ng politiko.
0: Huwag natin kakalimutan yung pinanggagalingan at yung nagsimula ng lahat ng ito, which is the flood control projects na hanggang ngayon, bakit hindi pa nila tinatapos yung mga ghost project, yung mga substandard. So, ito po, paulit-ulit na sinasabi na non-partisan, ano po. Talaga nga bang inechapuera yung mga DDS?
2: But when we say non-partisan, it is, like I said, it is not pro-Marcos, it is not pro-Duterte, it is not in service of any politician. I think yung naging komplikasyon lang ay, syempre, may mga tao na they feel strongly about pursuing the impeachment process. Pero meron ding iba na parang kontra o tutol. Eh, pag sinabi ng mga grupo na lahat ng sangkot dapat managot, whether you're Marcos or Duterte, you have to be held accountable for whatever corruption issues you're involved in. Dapat ganun sana. Pero kung mangyayari ay parang ililihis o ipagtatanggol ang isang politiko, baka doon magkakaproblema. Nandun yung uneasiness, no? na paano kayo magsasama, eh, contrasting yung messages nyo.
0: Ah, okay. But, okay. Anyone could have gone to EDSA.
2: No one can prevent people from going to EDSA. No, hindi talaga pwedeng physically haharangan mo na, wag ka dito. So you go there with the knowledge na, oh, merong ganitong mga talumpati assailing the VP for confidential funds. Ito, merong mga grupo dito will speak out on the impeachment. So, kumbaga, dapat forewarned, no? Yung mga ibang grupo na ganyan. At ayaw nating magkanda labo-labo doon sa rally site dahil nga magkakaiba yung mga mensahe.
0: Ang ayaw yata nila yung hindi sila inimbitahan to be part of the organizing committee.
1: At yung basta-basta lang aakit sa entablado, ano, para magsalita.
0: Oo. Oh, oh.
2: Meron na kasing na set ng mga program. In fact, some of our people hindi naman din nakapagsalita. Kasi nga, they were very strict about politicians, no? So, okay, sige, we respect that, no? Pero yung mga sectors, they were able to speak out.
0: Ayun. So, ano po sa palagay ninyo ang solusyon dahil sa... Ang dami na pong issue, di ba? Meron pong mga nagtatagong mga senador, merong mga yung impeachment trial, iba pa yung trial sa ICC, iba pa yung flood control project, iba pa yung mga nadidiscovery natin pa isa-isa na sinasabing korupsyon sa Bureau of Customs, Department of Education, Department of Health. Paano po yun? Parang natatabunan na tayo?
2: Well, lalo na ngayon, no? Malapit na yung State of the Nation address. Inevitable talaga eh. Kasi this is the anniversary of yung mahiya naman kayo na pinalakpakan ng mga congressman at senador. So, after one year, pag walang nakita na iba pang mga mananagot and yung mga allegations that the kickbacks went directly to Malacanang, pag yan walang resolution, talagang hindi matatapos itong corruption. Isa impeachment, this is the second attempt for the impeachment, if the trial is not credible, if the trial is not fair, mabubwisit din ang tao eh. Bakit ganun, no? Pag ordinaryong tao, ang dali-daling mapakulong, pero pag malalaking tao, ang hirap-hirap mapanagot.
0: Mm-hmm. So, ang tugon naman ni Attorney Ferdinand Topacio, EDSA is not yours. Siguro ang sagot to, neither is it yours.
1: Public property.
0: It is ours. So...
2: I mean, like I said, no one can physically prevent groups from going to EDSA. And that's what happened yesterday, no? Mm-mm. So some of their groups went. Wala namang kaming na-detect na any untoward incident, no? So siguro gusto nila magsalita, pero like I said, nakaset na yung program eh. They're already speakers.
0: Isang entablado lang po ba yan?
2: Isang entablado lang po yun eh. So wala naman ho kaming nakitang kaguluhan na nangyari at wala naman physically hinarangan dun sa pagtitipon kahapon.
1: Meron pong isang viral video si Vice Mayor Harold Respicio at sinasabi niya dapat umakyat daw sa entablado si Mike Defensor at yung mga maleta boys, sir. Pakinggan lamang natin itong bahaging ito.
3: Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kaming magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-Left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas.
1: Ano ho ang masasabi ninyo dito? Although
0: bakit siya galit na galit? Sana meron siyang dapat inabutan niya anti-high blood.
2: Dapat mainit pa naman. Dapat binuo niya yung video. Kasi bakit sa background niya, sumisigaw, Duterte.
0: Ah, ganun po ba? Totoo ba?
2: No. I see. Pinunood ko rin yung video.
0: Oh, okay.
2: Pero, I mean, we respect his opinion. No? Of course, like I said, the program has already been determined. No? And even our representatives from Makabayan were not there, no, to speak at the program, pero nakiisa. So I think wala namang problema kung talagang genuine yung kanilang pakikiisa. Whether or not they are able to speak at the program should be secondary.
0: Okay, so mga parang mema. Kung may memo, may mema. Oo, okay. Pero ito po, may pananawang ilan na maaaring maging protestang pampolitika lamang. But can that be really avoided? Kasi talaga namang may politika dyan eh, kahit paano, yes. Di ba?
2: Kasi corruption is a political issue. Mm-mm. It deals with people wielding political power. No? Persons in authority, persons wielding power. So, kailangan talagang mapangalanan. No? Yung sino ba ang merong pananagutan dito? Mm-hmm. And yun naman yung sinisikap. Ngayon, kung gagamitin para protektahan yung mga pinangalanan, doon tayo magkakaproblema. Hindi tayo magtutugma sa mensahe.
0: Mm-hmm. Are you happy or relieved about how the Senate leadership was resolved?
2: Well, at the very least, no, with the resolution, pwede nang magtuloy ang trial. Kasi it is unimaginable for us na magta-trial tapos dalawa yung

0: Senate President. Paano yun? Sino magpe-preside? No? Sinong magpapatakbo niyan? So right now, at least sigurado tayo magtutuloy ang trial. Pero yung corruption, hindi pa yan resolved eh. Kasi what happens now to the Blue Ribbon Committee report? What happens to the investigations into corruption? Ano ang extent na gagawin ng Blue Ribbon under the new leadership? So lahat yan, questions pa rin sa taong bayan. No? Impeachment, okay, magtutuloy. Pero paano kaya yung iba? At ano magiging papel ng Senado sa pag-iimbestiga ng mga kasong yun?
1: Who is the new Blue Ribbon?
2: Senator Irwin.
1: Ayun. Okay, so well, matapang naman si Senator Irwin. Mahirap yung mamuno ka ng Blue Ribbon Committee. Ha? Ang laki ng pananagutan mo sa tao. Kapag hindi yan na... hindi na calendar, sabihin na talagang iniiwasan mo.
2: Mas importante din makita yung final report. Sino yung mga inabsuelto dyan o sino yung mga inirekomenda nila isama or kasuhan.
0: Mukhang ang problema nila ay gano'n sila tatawid dun sa may ibang mga senador na tatamaan. Kasi colleagues nila yun eh. So yun ang siguro magiging titimbangin ni Senator Irwin.
1: So ano pong inyong calculation? Kapag natuloy po ang halimbawa, yung pag-aresto kay Senador Marcoleta or sabi mo ng ICC, Bongo. Paano po yung computation ng two-thirds dyan?
0: Well, problema ko talaga ngayon na pinagdidebatihan yung voting threshold. No? Kasi merong nagsasabi na ang kailangan bilangin natin ay yung aktual na kalahok sa trial, yung aktual na sumumpa bilang senator judges. And they are the members of the Senate Impeachment Court. If we count those who do not attend, who do not participate, parang unfair yon kasi nga, pag hindi ka nando doon, automatic kasi ang boto mo against the, in favor of the accused. Kasi an abstention or absence sa voting means that that is counted in favor of the vice president. So paano yun na yung boto mo in favor of the vice president pero hindi ka naman sumali sa trial, hindi ka lumahok, hindi mo nakita yung ebidensya. Unfair pag ganoon ang magiging kalakaran. So, magiging usapin talaga, baka bumaba yung voting threshold.
1: Okay, oo nga. Baba dapat.
0: Malamang yun ang tunguhin.
1: Kasi parang, I think that's the logical outcome, no? Kasi kung kulang na sila, anong two-thirds nung nariyan? Oo.
2: Kasi dapat active ka rin lumalahok eh. Hindi naman pwedeng, hindi ka talaga mapwersang.
1: But you know, if they are arrested, hindi po ba they are still innocent until proven guilty? So as such, baka that is the complication.
0: Kasi, they become suspended. When they are arrested, merong suspension. So Senator Estrada is suspended for 90 days. No? So he will not take part in the trial for at least 90 days. What is his status pag ganoon?
1: Correct. He was not privy to everything that happened or all the evidence that was presented. Mm-hmm. Ayun.
2: Hindi naman pwedeng madaliin nila yung trial na bago matapos yung suspension, tapos na.
1: Oo, depende yun. Kasi baka hinihintay din nila na may ma-aresto muna. Kaya dribble-dribble muna tayo. Oo. Parang PBA, ano?
0: Again, pag ganun ang nangyayari kasi, na parang yung whole trial now becomes hostage ng mga political maneuvers. Sino ang maa-aresto, sino ang matatanggal, sino ang tatawid, kapalit ng immunity o pagka-absuelto. Sa totoo lang, hindi maganda. Pag ganoon, ang gusto natin, trial na patas, nakabatay sa ebidensya, ilabas natin, may partisipasyon ng mga senador, may partisipasyon din yung taong bayan na nagbabantay. Hindi natin gusto yung magulong eksena sa politika na parang horse trading tsaka wheeling and dealing ang mangyayari behind the scenes.
1: So, Kanato, anong tingin mo? Deal or no deal?
0: Ay, nako, being a realist, no, it's inescapable, no, yung... There will be deals. No? Yung resolution of the Senate leadership, we will have to see ano kaya ang naging kapalit ng pagtawid ng pinakahuli, no, nung number 13. So all these are valid questions, no, na makikita lang natin pag nag-trial na saan talaga nakatayo ang mga senador.
1: Ayan. At eto naman ang comment at kung saan nakatayo ang ating mga manonood. Ang sabi nila, eto na. From Mariah Sings, sa tingin ko po, dapat magkaisa na lang lahat dahil korupsyon naman ang kalaban at hindi isa't isa. Ang ganda pakinggan, ano? Mahirap gawin.
2: Ayan,
1: Okay, ano naman ang susunod?
2: Galing naman kay Roberta Villa 56, hindi dapat tayo divisive. pero hindi dapat kulayan. Kaya nga, white ribbon eh.
1: Yun ba ang reason kaya it was called white?
0: Yeah, white dahil kalinisan laban sa corruption eh. Tapos walang spesipikong kulay politika na dinadala.
1: Ay, ganon. Okay. O ito, ano, realist din ito. Maganda si Modesto to. Sawadan Darisan Jr. I will also join sana. Sa hirap lang ng buhay ngayon, walang budget para sa pagkain. Siguro wala rin silang ano, pamasahe. Yes, papunta ng EDSA. Wala na kaming mga bigas. Uy, naninigay si FL ngayon ng bigas, ha? Ano ba yun? Saan lang ba yun? Quezon City lang yata.
2: Meron din sa Manila.
1: Ah, meron din? Okay, so siguro medyo pumila po kayo kung saan nandoon si FL para mabigyan ng bigas. Okay.
2: From lilu.multipass. Yung impeachment ICC issues ay 100% diversion tactic para maalis ang focus sa flood control scandal at sa mga sangkot na senador at kongresista. Malalim hashtag rabbit hole ang flood control scam.
0: Well, hindi naman siguro distraction ng impeachment at ICC because these were cases that were filed prior sa flood control. The first impeachment was filed prior to the flood control. Yung ICC cases were already filed prior pa dun sa Marcos administration. So, hindi naman siguro tama na sabihin na sinadya yung mga kasong ito para lang pang lihis sa flood control.
1: Sa palagay nyo ba, matutuloy po? Sa tingin lang ninyo, matutuloy yung pag-aresto sa iba pang sinasabing sangkot sa crimes against humanity?
0: The burden is on the Marcos administration. Nasa kanya ang police, nasa kanya lahat ng ahensya para ipatupad. Kung sinasabi nilang the arrest warrant is valid, then dapat gumawa sila ng hakbang. Otherwise, mukhang katawa-tawa yung Marcos administration kung hindi niya kayang ipatupad yung sinasabi niyang mga valid arrest warrants.
1: Oo.
2: Nakikita niyo pa ba yung political will kanato sa administrasyon? Yan, number one, ipatupad yung ICC warrant against Senator Bato. Pangalawa, yung pag-pursue sa mga sangkot sa flood control cases.
0: Doon sa ICC warrant, I think wala silang choice. Kailangan nilang ipatupad yun kasi nagbitaw na sila ng pahayag na valid yung mga warrants eh. Sa flood control, dyan hindi tayo nakakatiyak. Kasi nga, part of the flood control problem goes to Malacanang eh. So, sila ang nag-expose pero babalik din sa kanila eh. So, anong gagawin nila ngayon? No? Iiwasan nila na bumalik sa kanila, mag-boomerang sa kanila yung issue.
1: Ayun, parang, alam mo itong mga bagay na ito, alam na natin ito eh. Kaya lang kailangan ibalik eh. Para mapaalala sa tao ano, na meron po tayong pinanggalingan kasi ang layo na po ng ating pinaroonan pero may pinanggagalingan po tayo na dapat matuldukan kasi hanggang ngayon open sentence pa rin siya. Okay, pagkatapos ng White Ribbon March, ano na po ang susunod na hakbang?
0: Susunod po natin ay July 6. Ito po ang unang araw ng Senate impeachment trial. So gusto natin na magbantay doon at marinig ng mga senador na ang taong bayan nakabantay sa inyo. Yung ikikilos ng mga senador, yung ikikilos ng prosecutor, yung ikikilos ng depensa, lahat yan under the microscope. No? Tulad ng Estrada impeachment, buong bayan nakatutok dyan once na magsimula yan. So dapat maging maayos yung pagkondukta ng tinatawag na impeachment trial.
1: Okay, last question. Sino po ang nakikita ninyong mga tatakbo sa 2028 bilang Pangulo?
0: Hindi pa namin matanaw eh kung sino yung mga tatakbo. Of course, VP Sara has already declared her intention to run. No? I think some groups are also preparing for that eventuality. So yung tatakbo sa 2028, I think may impluensyahan ng outcome ng impeachment. Kung matatalo si VP Sara sa impeachment at hindi siya makakatakbo, maaaring 3-4-all yan. Kung mabigo ang impeachment prosecutors na makonvict si Vice President Duterte, malaking palaisipan ngayon sa oposisyon paano magsasama-sama o anong magiging alternative sa isang Duterte candidacy.
1: Ayun, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong oras, Bayan President Renato Reyes. Thank you po. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo papalito.
2: Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 14:94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa nag-focus, karami showcase din tayo.
3: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
4: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag protectional yung mga kasama.
5: Sumurender ka na.
6: Lahat siya nagagali sa akin, pero magdodonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Amalos Berger. Balat kayo pala.
5: Okay. Ano?

0: Boracay ay ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng bise at ng kanyang asawa.
1: Kaya sa Lunes po, inaasahan po natin na magiging maigting ang bakbakan po in terms of sa mga pending motions namin. At isa nga po ito sa pending motion, akan po, isa lang naman po ang tanong po. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para ito po ay ipagpubli sa taong bayan?
0: Hirit kasi ng kampo ng bise, buksan ng BIR box sa isang executive session, bagay na tinutulan ng prosekusyon. Kinakailangan rin na maresolba sa Lunes ang motion ng prosekusyon na payagan ng private prosecutor na mag-cross-examine ng mga testigo.
2: Ang purpose nito, no, is this would be beneficial for everyone, no, hindi lang sa prosecution, para sa impeachment court, and para sa viewing public, no, para mas mailabas ng mas mabuti, no, yung katotohanan in an efficient and clear manner.
0: Nakabinbin rin ang motion ng prosekusyon na kinakailangang may 3-day notice ang magkabilang panig para sa mga surprise witness. Magyang hiling nilang tanging English at Tagalog lang ang dapat gamitin sa trial. Samantala, inaasahan na raw ng prosekusyon ang mabigat na talakayan kaugnay sa voting threshold para makonvict si VP Sara. Para naman sa watchdog group na Bantay Senado para walang gulo.
3: Para maiwasan na yan, sa aking palagay, dapat makuha yung numero ng 16. And it's not possible. It's not impossible. Why? Because of evidence. Ang lagi ko sinasabi, ebidensya, ebidensya, ebidensya, ebidensya.
0: Alas dos ng hapon sa Lunes, inaasahang aarangkada na ang paglilitis laban sa pangalawang pangulo, ang unang beses sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa Agenda Weekend, ay Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Huwag magpadala sa bulong at sulsol ng politika. Yan ang sentro ng ikinasang prayer vigil sa harap ng Senado para sa impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mike Arazon.
5: Suot ang sakong kulay kayo manggi, nagprosesyon ng mga religious groups sa harap ng Senado.
6: Kung meron mang tao na dapat tumindig para sa katarungan, para sa katotohanan, ito po ay dapat yung mga taong simbahan. Hindi po kami dilaw, hindi po kami pink, hindi po kami pula, no, nakagaya ng kay BBM, hindi po kami berde, no, para kay Sara. Kami po ay kulay Pinoy. Kayo manggi.
5: Bit-bit nila ang kanilang panalangin na umiral sana ang konsensya ng mga senador sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Kaya nananawagan kami sa mga senador ng dalawang kampo, yung mayoriya at minoriya. Huwag kayo pong padala sa sulsol at pressure ng tao. Ang Panginoong Diyos po, pakinggan nyo.
5: Dalangin din ng protesta na mapanagot ang bise para sa mga umano'y kasalanan nito sa bayan.
7: Kaibigan ko po yung yumaon ng Father Pix Picardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao. Sangkot si Sara Duterte sa Davao Death Squad. Pumapatay po rin siya. Kinatangkilik niya yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak ng mamamatay tao.
5: Nagsagawa naman ng exorcism sa bisinidad ng Senado ang mga kaparian sa paniniwalang napapaligiran ito ng masamang espiritu.
8: Naway lumiwanag muli ang Senado, mapawi ang espiritu ng kasinungalingan upang ang manaig sa impeachment ay ang katotohanan.
4: Sa prayer rally na ito for justice, truth, and accountability, magiging sapat kaya ang kanilang dasal tungo sa makatarungang impeachment trial? Para sa Agenda Weekend, Mike Arazon, Billionaire News Channel.
9: Resigned Congressman Zaldy Co, tinutugis pa rin sa kabila ng pag-archive sa kasong graft ayon sa Malacanang. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: are at risk. This week on Wellness is Wealth, we take a closer look at the growing impact of online games on children and teenagers. Dr. Paolo Filomeno, a pediatrician and specialist in addiction and recovery from the Makati Medical Center, will help us understand this pressing problem and may help young people recover. Watch Wellness is Wealth this Sunday at 10:30 a.m.
1: Hindi na matatapos ni dating Senate Sergeant-at-Arms, mauaplaska ang 6 na buwang suspensyon dahil tuluyan na siyang sinibak sa serbisyo. Siya ang una nagpaputok sa Senado ng tangkaing arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
2: Tuluyan ng nasibak sa serbisyo si dating Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplaska. Ito ang binunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang radio program ngayong araw.
3: Noong Monday, actually Monday yata pinirmahan ko na eh.
4: Monday,
3: oo. Oh. Napirmahan ko na yung dismissal ni Mau Aplaska. Aplaska from the service.
5: From the service.
3: Ilalabas namin, ano namin ang decision.
4: Oh.
3: Yeah, i-reveal namin ang decision.
5: This week.
4: Why?
3: Para makita ng tao. Kasi mahirap na magpaliwanag.
6: Kung bakit?
3: Basta makita na lang.
5: Tama.
2: Una na ring isinailalim sa preventive suspension ng ombudsman si Aplaska kasunod ng nangyaring barilan sa Senado noong May 13, kung saan inamin ng dating Senate Sergeant-at-Arms na siya ang nagpaputok ng warning shots laban sa mga ahente ng NBI. Sa gitna ito ng pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na hinahabol ng mga otoridad dahil sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court matapos pangalan ng co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinisika pa ng Billionaire News Channel na makuha ang komento ni Aplaska pero hindi pa ito tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
7: Hindi raw magiging kanlungan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Senado sakaling sumipot ang pugante sa impeachment trial ni VP Sara sa Lunes, July 6. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil may outstanding warrant laban sa senador at nakahanda mga otoridad na arestuhin siya, mahalagang respetuhin ng Senado ang batas at proseso. Ang kanyang pahayag taliwas sa naging pagkilos ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng protective custody kay De La Rosa na kalaunay tumakas din naman. Nahaharap ang senador sa arrest warrant mula sa International Criminal Court bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binatikos ng ilang personalidad ang 3-day protest ng Iglesia ni Cristo. Double standard din daw ang grupo sa pagpili ng susuportahang politiko. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
8: Akusadong mga magnanakaw.
9: Double standard para sa labor leader na si Leody de Guzman ang tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo. Bagaman suportado raw niya ang panawagan ng transparency at accountability sa gobyerno, sinabi ni de Guzman na INC rin ang isa sa mga paulit-ulit na nag-e-endorse ng mga politiko na dawit sa mga kaso ng katiwalian.
8: Ang history ng Iglesia ay nag-e-endorse ng mga korap na opisyal ng gobyerno.

Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganive.
1: Ako naman si Wedge Kojamat. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Nightly. Matapos ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng pagbabawal sa mga personet shops bilang hakbang laban sa labis na paglalaro ng online games. Makakausap natin ngayon si Dagupan City Mayor Belen Fernandez ukol sa kanilang bagong polisiya at mga layunin nito. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico Nightly.
2: Magandang gabi po sa inyo.
0: Mayor, yes, Mayor, ano po yung particular na insidente o may hawak ba kayong datos na siyang naging batayan ng pamahalang panglungsod na isulong itong ordinansa na pagbabawal sa mga personet shop dyan sa Dagupan City?
2: Ito po ay nag-umpisa ng first quarter po. Nagkaroon ng 16 na suicide cases. Nagkaroon din ng mga self-harm cases. Nakaroon din ho ng mga gang rape cases po. And of course, complain din po ng mga teachers, yung mga sa schools po, na marami pong mga bata na hindi pumapasok sa eskwelahan at nagkakaroon ho ng mga maraming failed students dahil nakikita po sila na nasa mga pisonet. So after that, ang ginawa po natin, inorganize po natin yung SafeNet with the different national agencies or the stakeholders, we all come together and created the safe net of which we listen to each and every opinion from the different sectors. At doon namin nalaman kung bakit pala marami hong cases na nangyari ngayon, itong first and of course, itong dumating na is the second quarter. And ang ginawa po natin sa safe net, we created awareness, which is very important. Yun na ho ang nangyari sa program ng TUCTET.
0: Mayor, itong ordinansa ba ay dumaan naman sa public hearing?
2: Opo, itong ordinansa na ng Sangguniang Panlunsod 2383 ay dumaan po sa masusing hearing. In fact, from the public schools, mga principal, mga teachers, and then also from the Parents and Teachers Association, sa mga nanay, and lahat po na nakapag-attend. And even the PisoNet operators are there. At nakaroon ng question ang Sangguniang Panlunsod kung paano nila nare-regulate yung PisoNet. In fact, they themselves do not know how to regulate it. And nakita po natin, karamihan po ay mga bata which are less than, siguro less than 15 years old ang naglalaro sa mga PisoNet.
0: Kumusta po ang dumarating na feedback po sa inyo? Paano po ito tinanggap ng mga komunidad at ng mga nasa negosyo?
2: Alam nyo, pag ang pinag-uusapan po, mga nanay po o kaya mga lola na taking care of their children, lahat po sila ang sinabi nila sa akin, Mayor, kailangan yung ituloy na isara yung PisoNet. Sabi ko, ma'am, bakit naman? Sabi nila, yung anak daw nila na dating magaling, ngayon ay nasa PisoNet na parati, so hindi daw sila nakapag-aral. At yung mga iba naman, ang pag-uwi po ng mga bata sa kanilang bahay, minsan po alas dos, alauna ng umaga, ay wala pa rin po ang kanilang mga anak. And then, because of this SafeNet na ginawa po natin, ay marami po kaming, dahil sa awareness, marami po kaming na-receive na yung mga humihingi ng tulong po sa atin. So lahat po ay nabigyan ng opportunity na marinig. And then that is the reason why the Sangguniang Panlunsod finally come up with an ordinance na kailangan ng isara.
0: Oo. May mga nagsasabi, Mayor, na masyado daw malawak yung saklaw ng ordinansa po ng Dagupan City at naapektuhan yung mga legitimate na maliliit na mga negosyo. So bakit po pinili ng lungsod yung ganap o yung total na pagbabawal sa halip na maghigpit ng regulasyon o kaya magtalaga lang ng oras kung kailan pwede mag-operate ang mga PisoNet sa inyong syudad?
2: Well, hindi po natin tinatouch yung ibang mga internet cafe. It's only the PisoNet sa barangay na wala naman silang business.

0: At ang masama po dyan, alam nyo, nakakalungkot talaga eh. Dahil, dahil doon sa dalawang kaso na nangyari na gang rape, nag-age po ng 9 to 12. And then yung victim po, mga 12 years old. Dalawang gang rape po. At during our raid, kasama namin ang ating PNP and the entire team, may na-interview rin, nakausap ang media. Mm-mm. Ang masama pa nun, ginagawa daw nila sa loob ng piso net mismo, kung ano ang nakikita nilang mga sex activities, ay ginagaya po nila. So, nagiging malala na po na masyado. So, ako naman bilang mayor po ng Dagupan, ay hindi ako papayag na it will come to an extent na apektado po ang future ng ating mga bata. But when we will talk about apektado ang kanilang negosyo, well, they can always go into other kind of business basta huwag po nilang aapektadohin ang ating mga bata. Because it is always my duty to take care of the welfare of the children of Dagupan.
1: Oo. So ano po ang magiging intervention po ng lokal na pamahalaan dun sa mga naapektuhan operator ng PisoNet? May mga seminar bang ibibigay or may mga tulong ba na ibibigay para naman makahanap sila ng ibang pangkabuhayan o alternatibong programa para sa kanilang pangkabuhayan?
0: Well, actually, yung mga iba, meron naman silang kabuhayan na sari-sari store. Yan lang, tinatabi lang nila sa sari-sari store nila. Yung iba naman ay mga empleyado. Kaya lang, nagbukas po sila ng PisoNet, siguro sa other form of their income. Kaya lang, inalagay lang naman yan sa kanilang mga bahay. So, but the city is prepared for intervention. Like, example, apektado ba ang kita niya? Magkano bang apektado isang araw? Then we could siguro help them by providing other kind of livelihood. Basta wag lang ho nila sasaktan, wag lang ho nila i-apektado ang mga bata ng Dagupan. If they want to open their PisoNet in other places, then go on, but not in my city. Wag nilang gagawin dito.
1: Nabanggit nyo kanina, Mayor, yung mga PisoNet dyan po sa inyo ay hindi naman nagagamit sa research o pananaliksik para sa online learning. Tama po ba yung dinig ko? Karamihan o lahat nitong mga PisoNet ay para sa mga online games?
0: 100% po ang online games dyan. Sila mismo, during the committee hearing, inamin nila wala nang gumagamit ng research sa kanilang PisoNet. At tayo po sa city, tayo po ay meron tayong library hub na libre po mag-research ang mga bata sa atin e-library, ganun din po sa my schools. And ang plano po natin in exchange of the closure of the PisoNet, the city will invest 10 million pesos to procure more laptops or computers na i-distribute namin sa libraries ng school at libraries ng barangay. And we will make sure na maglalagay po tayo ng tao na magbabantay. Yun. Kasi sa PisoNet po, wala pong nagbabantay kumisan and wala pong nagre-regulate po.
1: Oo, tama nga naman yun. So, pati doon siguro yung mga eskwelahan na nasa medyo malalayong lugar o malalayong barangay, kasama dyan sa 10 million pesos na paglalaanan para magkaroon ng internet access yung mga estudyante, kabataan doon para sa kanilang research.
0: Ay, opo, sisiguraduhin ko yan. Kasi ang Dagupan City po, priority po namin ng edukasyon. Alam nyo ba na we have 250 million pesos for scholarship. We are putting up 23 buildings of classroom para sa lahat ng eskwelahan ng Dagupan. So I will make sure that all schools, all libraries will be provided with computers. And then we will transform from the PisoNet. We will level it up to a literacy program para sa ating mga bata.
1: Ang ganda ng transition, ano? Mula doon sa isang problema ay nagawan ng ilang degrees na turn para ito ay magamit na pagkakataon para naman matugunan yung pangangailangan. Pero sa inyong palagay po, Mayor, paano nyo susukatin kung naging matagumpay itong ordinansang ito? Ano po yung mga magiging batayan po ninyo upang masabing nabawasan yung mga gaming addiction, gumagana yung pag-aaral ng mga bata, at higit na napapangalagaan?

0: na loud and clear po ba ang
1: Dex? I'm sorry, can you I'm sorry, hindi ko napuputol ka.
0: Okay. Ang tanong po natin ay yung naging pag-uusap po ninyo with the prosecution kaugnay ng pagkakatalaga sa inyo bilang bagong spokes at advisor. Paano po yung naging pag-uusap?
1: Okay, alam mo kasi Dexter, medyo masalimuot ang proseso ng impeachment. No? Ito ay isang constitutional accountability mechanism, no? Na kung saan yung mga powerful o yung mga makapangyarihan sa ating gobyerno merong sistema o proseso ng pananagutan kung sila ay gumawa ng mga kalabisan, no? Sa kanilang trabaho. Now, hindi naman siguro, it's not about yung numbers ng spokesman. No? It is about the delivery of the information, yung accurate information, timely information, at saka yung understandable, yung naiintindihan ng ating mga kababayan. Yun ang ating layunin kung kaya't kami ay nagdagdag ng maraming spokesperson dito. Isa rin sa pinupunto naming layunin, napakahirap po kasi na isang tao lang yung mag-explain, no? Ng ano ba itong constitutional process of impeachment. Ano ba yung, paano bang nililitis ito? No, ano ba yung kahalagaan ng paglilitis, ng trial? Ano ba yung paglatag ng ebidensya? Ito ba yung mahalaga sa kay Juan de la Cruz o sa ating mga kababayan? Dapat po maintindihan ng bawat Pilipino itong mekanismong ito na kung saan mabibigyan o merong pananagutan ng ating mga makapangyarihan sa bansa, no, na nagtatrabaho sa ating gobyerno. And that's exactly the objective of why meron po tayong team, no, ng spokesperson. Kumari nga sana mas magandang may papaliwanag namin in a different dialects, no. Yung kanya-kanya, meron taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao na magpapaliwanag nito. Nang sa ganun, kahit yung ating mga kababayang ordinaryong mamamayang Pilipino ay makakaintindi.
0: Aha. Pero kung kayo po ba ang magiging lead na spokesperson?
1: Mukhang I don't wanna call it lead, Dexter, no, basta kami naman po ay team, no, kami po ay nag-uusap, kami po ay ang aming gagawin na isa lamang po yung aming naratibo, no, isa lamang po yung aming estratehiya, no, na kung saan ito ay ipapaliwanag naming mabuti sa ating mga kababayan.
0: Oo. Pero kung kailan po ito na plano na maisama kayo, gumawa ng isang buong team ng mga spokesperson, hindi po ba ito last minute decision?
1: No, Dexter, actually sa nung umpisa pa lang nung Committee on Justice hearing, no, sa House, meron na po tayong spokesperson, although it was not officially announced, no. Kung napapansin niyo nung during ng time ng trial, yung mga issues na dapat maintindihan ng ating mga kababayan, meron pong congressman o congresswoman ang nagsasalita tungkol doon. No? Ito naman ay yung kung ano ang lumalabas doon sa hearing. Wala hong dagdag, wala hong bawas yan. Ika nga, ay walang fake news. Mm-hmm. Kaya talagang maganda ang naging resulta nito.
0: Oo. Kung kaninang alas 5:24 napadala na via email

0: yung pre-trial order sa House Prosecution Panel. Natanggap nyo na po ba ito o napasadahan nyo na?
1: Well, hindi pa na ako personally, hindi ko pa napapasadahan yan. Hindi ko pa na, but I understand, no, kasi lumabas po sa media na meron na pong pre-trial order na pinirmahan at inilabas ang ating clerk of court na si Attorney Ray Bantug. And I'm sure, no, yan naman po ay in-expect din ng ating prosecution team. At yan ho, pinag-uusapan at pinag-aaralan sa ngayon, Dexter.
0: Sir, ito may iba tayo. Doon sa issue naman ng green box o yung BIR box, may hirit kasi yung defense team na papayag sila na mabuksan pero sa isang executive session. Sa inyo po, sa prosekusyon, ano po ang inyong stand doon sa hiling na ito o doon sa statement na ito ng depensa?
1: Well, matibay ang paninindigan ng prosecution team o prosecution panel na ito po ay buksan. Nang sa ganun, makita po ng taong bayan. Wala po tayong tanatago dito. At sa aming palagay, ito ay isang manifestasyon, no, ng pagpapakita ng meron pong due process na kung saan may magkakaroon po ng pagkakataon na pasinungalingan, no, ng akusado yung mga ipinaparatang tungkol diyan sa box na 'yan, no?
0: Pero yung hirit nila, kong na sa executive session lang dapat mabuksan.
1: Para sa amin na hindi siguro dapat dahil isa itong mabigat na paratang yan, dito na nakasulat o nakasaad dito sa isang artikulo, no, ng impeachment, yung article, hindi ako nagkakamali, Articles of Impeachment number 3 ho yata yan, o 3 or number 2.
0: Number 2, no? Yes.
1: O number 2. And kailangan itong mga ebidensyang ito ay ipakita sa taong bayan dahil kasama po sa paghuhusga ang taong bayan dito, Dexter, no? Malinaw na ipinapakita natin na kapag tayo ay transparent sa mga proseso sa loob ng trial na ito, sa loob ng paglilitis na ito, malaking bagay ito para makapag magkaroon ng konklusyon o opinyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga senator judges. Ito ho ay pinapakita ang transparency, pinapakita din po dito na meron pong due process na sinusunod. At siyempre, higit sa lahat, itong prosesong tinatawag nating impeachment ay isang accountability mekanismo, no, na nakasaad sa ating saligang batas na dapat po tuparin ng Senado at tuparin ng ating mga mababata sa lower house.
0: Oo, sa bagay, tapos na rin ang pre-trial conference para magkaroon pa ng executive session dahil sa trial proper, batay dun sa rules, walang executive session.
1: That is correct. Oh, wala naman pong nakasaad doon na may executive session dahil lalong-lalo na kapag ebidensya ang pinag-uusapan, dapat siguro ilatag, ipakita, pag-aralan, evaluate, at saka magkaroon ng conclusion kung ano nga ba ang opinion ng membro ng Senado at yung siyempre ang ating mga kababayang nanonood.
0: Oo. Isang linggo na lang kung bago mag-umpisa itong trial proper. Yan po ay sa susunod na Lunes, July 6. Nahagilap na po ba ng prosekusyon si Mary Grace Piatos?
1: Well, isa yan dun sa ipinahayag, no, ng aming prosecution team na maimbitahan at humarap sa trial, no. Nang sa ganun, ma-cross-examine ito siya. So far, wala pa hong natatanggap na response, no, ang galing sa depensa tungkol dyan, kung hindi ako nagkakamali.
0: Kung ano ang statement ng prosecution dito sa lumalabas ngayon na mga haka-haka o yung posibilidad daw na baka harangin agad ng isang motion to dismiss or motion to quash the impeachment case pagdating ng July 6?
1: Well, nakalagay po sa ating rules ng impeachment, wala pong dismissal dyan nang hindi po nagkakaroon ng paglilitis. Ano po ba yung nakasaad sa ating saligang batas at sa rules of procedure in impeachment proceedings? Nakalagay po doon, trial, di ba? Yung ang isang masalimuot na issue dyan, yung trial shall begin forthwith. Trial, ano ba yung trial? Andyan sa pinapaloob ng trial o paglilitis, yung paglatag ng ebidensya ng prosecution at yung paglatag din ng counter evidence ng depensa.

0: So meaning, dadaan po tayo dyan. Ipapakita po muna yung mga ebidensya. Magkakaroon po ng pagkakataon, ipakilala, ipakita, at tanungin yung mga witnesses. At syempre, yung mga documentary evidence na dapat ding ipakita para sumuporta dun sa mga allegation at sumuporta naman din dun sa depensa kung ito ay ikinakounter.
1: Oo. Sabi ni Senator Amy Marcos na napakatagal nung 7 months kasi magiging 3 times a week lang yung pagdinig. Masyadong matagal kung abutin ng hanggang February. At isa sa mga iminumungkahin niya, yung one-day witness presentation, yung isang witness, dapat sa isang araw, matapos na siya. Ma-cross-examine, ma-counter-cross. Anong reaction niyo po dito?
0: Well, yung sa panig ng prosecution, nagkaroon po ng estimate no, na parang 62 trial days. No? Mm-hmm. Itong pagdinig o itong trial na ito, itong impeachment trial na to. But these are all estimates, Dexter. No? Ganun din naman ang estimate din. Meron din pong estimate si SP Win Gatchalian dito. Sinasabi nga niya sa kanyang statement, 7 months. No? Mm-hmm. Maaring 7 to 8 months bago matapos ito. But these are all estimates. Alam mo, sa nakaraang mga impeachment na nangyari, meron pong pagkakataon na kung saan after the presentation ng first article hanggang sa pangalawang articles of impeachment, huminto na po ang prosecution at pinagbotohan na po ito ng Senado. And this may also happen, no? Uh-huh. If the prosecution believes, no, na matibay na ang kanilang inilatag, ipinakitang ebidensya dito sa articles of impeachment na ito, then they may already rest their case and ask the impeachment court to decide, no, kung ano yung kanilang boto tungkol dito. But of course, lahat ito will all depend doon sa progress o yung pagtakbo ng paglilitis. Magsusimula ito July 6, and as we progress, baka magkaroon ng konting changes dyan. And hopefully, huwag nga naman sanang tumagal. Mm-hmm. Dahil napakarami pa hong trabaho ng Senado, napakarami pa rin hong trabaho ng lower house. At dapat po ay hindi po mabinbin ito.
1: Oh, balikan ko yung una niyong sinabi na kapag natapos na yung isa o dalawang articles of impeachment, maaari na mag-decide. Pero napagkasunduan na po ba kung ng prosecution panel kung alin dun sa 4 na articles of impeachment ang uunahing isa lang pagdating ng July 6?
0: Yes, so kung di ako nagkakamali, ang uunahin yata yung Article 4. No? Mm-hmm. Ito yung grave threats at saka yung
1: sedition.
0: Betrayal of public trust. Yes. No? Yun ang aking pagkakaano. Ang susunod dyan ay yung tungkol sa confidential funds. Mm-hmm. Ang pangatlo susunod ay yung tungkol sa SALN o yung unexplained wealth. No? Mm-hmm. At yung pinakahuli ay yung ano nga ba yung pinakahuli? Na,
1: yung Article 3.
0: Tama. Oo. So yun ang ano, yun na so far, yun ang napag-usapan at yun ang inaipahayag na rin ng aking mga kasamaan sa team, no, sa spokesperson's team tungkol dito sa nalalapit na impeachment trial.
1: Okay. So tama, no, yung pagkakasunod-sunod nyo, Article 4, Article 1, Article 2, then Article 3.
0: That's correct. Yeah, tama. Oh. Yeah. Thank you for reminding me.
1: Mm-hmm. So yung pagdadagdag daw kung ng private prosecutor sa impeachment trial ay kumpiyansa ba kayong magiging malakas yung kaso laban kay VP? Kayang idepensa lahat ito?
0: Well, alam mo, kasi unang-una, no, maraming nga nagsasabi, bakit napakaraming abogado?
1: Ayun nga,
0: Eh, kung natatandaan natin, nung last impeachment trial sa dating Chief Justice, kung di ako nagkakamali, mahigit 15, no, yung kanilang private prosecutors na kasama. At of course, yung sa Kongreso ay 11. Ngayon naman, alam mo niyo po, hindi po sa, ano, napakarami yung nagbo-volunteer. Yung pong nakilala ninyo, na ipinakilala ng mga prosecutors natin, no? doon sa dalawang okasyon. No? Yung isa ay si Congresswoman Jinky ang nagpakilala sa mga private prosecutors. Ngayon naman ay si Congresswoman Leila De Lima. Ito po ay mga volunteers. Sila po ay naninindigan na dapat pagtulong-tulungan itong usapin tungkol sa accountability mechanism na nakasaad sa ating saligang batas. Dahil nga daw po, sabi nga ni Attorney Robles, para na po ito sa ating mga susunod na henerasyon at para naman po hindi abusuhin, no, ng mga makapangyarihan ang ating saligang batas. Yun po ang pinapahayag, no, at pinaninindigan itong mga private prosecutors na gustong tumulong. And they will, offer their expertise.
1: Well said. Daghang salamat. Maying gabi eh. Dating Surigao del Sur, Surigao del Norte, Second District Norte. Representative Robert Ace Barbers.
0: Daghang salamat, Dexter. Mabuhay ang inyong program.
2: They need to know and to serve the ones who also serve at the expense of leaving home. Thank you for the warm welcome, North America. This is BNC, your Billionario News Channel.
3: Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.
4: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
5: Ako'y sa'yo.
6: Halika'y akin. I love that song! I'm always singing that's a fiesta!
4: Ayan, oh.
6: Oh, yeah!

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Watch us every Wednesdays, 8 p.m., only on Billionaire News Channel.
1: Sa ating politiko on the spot, ito na ang kanyang huling termino bilang alkalde, pero tuloy pa rin ang mga malalaking proyekto ng lungsod. Mula sa rehabilitasyon ng mga landmark tulad ng Burnham Park at Athletic Bowl, hanggang sa mga green at circular economy initiatives na nagbigay sa Baguio ng pagkilala bilang WWF One Planet City Challenge National Finalist. Ano mga proyektong iiwan niya bilang pamana sa mga taga-Baguio? Makakasama natin muli si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, welcome po sa Politico Nightly. Si Wedge po ito.
2: Good evening, Wedge. Good evening sa ating mga viewers. Thank you. Thank you for having me.
1: Mayor, kamusta ho ngayon yung rehabilitasyon ng inaabangang Burnham Lake? Maging yung mga tennis courts at iba pang mga athletic ball, kailan po ito maaari nang magamit at mapakinabangan ng publiko?
2: Well, yung Burnham Park muna, no, Wedge. Unang-una, may dalawang phase to, ano? Phase 1, phase 2. Phase 1 covering the lake and phase 2 covering the children's park. Yung Rose Garden at yung iba pang mga outlying na areas ng Burnham Park. Itong lake, matatapos na to by August. Mm-hmm. Baka open na namin to by September 1 siguro. Pero sumusunod na ngayon ang phase 2, ano? Which will take about another, siguro, mga another 8 months para matapos na yung buong Burnham Park. So medyo 200 billion ang total cost ng kanito, rehabilitation. 217 million to be exact.
1: Mm-hmm. Medyo malaki po yung pondo pala na ginagamit saan, Mayor Benchi. Pero gaano nyo ho magagarantiya sa publiko na yung pondo hindi ho matutulad doon ho sa mga nangyari sa mga flood control projects sa Pilipinas?
2: Magandang katanungan yan, Wedge. Ano? Dito kasi sa Baguio, walang corruption dito. Eh, bawal eh. And besides, kapartner namin dito ang CHESA. Actually, CHESA ang nag-allocate ng funds para dito. Kasi if you remember, 2019, during the time of Secretary Puyat, nakahingi kami ng 400 million. Kaya lang binawi kagad because of the COVID-19. Kaya nga, itong nag-take over si Secretary

0: Secretary Garcia, lumabas na, alam niya yung kwan na yun, yung usapan na yun. Kaya nutusan niya yung CHESA, GM Mark Lapid, na i-release yung pondo para sa rehabilitation ng Burnham Park.
1: And ito pong mga proyekto na ito, aside po dyan sa Burnham Park, ay matatapos ho ba bago ang inyong matapos ang inyong termino by 2028?
0: Definitely Wedge. Siguro yung entire Burnham Park matatapos yan by May next year. Kano yan, kompleto na yan. Yung kano naman yung athletic bowl na binanggit mo kanina.
1: Oho.
0: Tatapos yan before the end of this year.
1: Ito po ay ginagawa, itong mga facilities na ito, para ho sa publiko. Magkakaroon ho ba dito ng mga additional fees na babayaran po, lalo ho yung mga tourists na pupunta sa Baguio City, o ito po ba will remain as open para ho sa publiko?
0: Ang Burnham Park, open talaga yan. Except siguro kung gagamit ka ng mga biking area, yung mga bikes, patapos yung boats. Pero these are concessionaires, kaya magbabayad ka sa kanila. Walang sisigilin ang city. Doon naman sa athletic complex for residents of Baguio, may very minimal lang yung fee dyan, mga 20 pesos lang to maintain the facility, especially yung bagong track namin ngayon, kasi ginagawa yan at matatapos na rin yan. Hopefully by August din. Tapos minimal lang ang panjan singil dyan, mga 20 pesos lang. Tapos meron pang discount yung mga estudyante. Kaya basically, halos libre na lahat itong facility rito sa siyudad ng Baguio.
1: Oho. Aside from this, Mayor Magalong, may iba ho pa ho kayong mga mahahalaga pang infrastructure projects na gusto nyo hong matapos bago kayo bumaba sa pwesto? And my second question, meron din kayong tinatawag na Adopt a Waiting Shed Program. Ano po ito?
0: Ito na yung mga modern waiting shed namin. Nagaganda ang itsura nito. Inumpisan namin to sa lugar na malapit sa Botanical Garden. Tapos in-extend namin doon sa lugar na malapit sa Camp Janney. Yung mga visible na area. And basically, yung mga pinupuntahan ng mga residente, waiting shed ng mga residente na naghihintay ng mga sasakyan. At usually, nasa Central Business District. Kaya ngayon, ongoing yung apat na bagong waiting shed ulit. Bale siguro, total na mga 20 waiting shed na mga bago ang itatayo namin dito sa siyudad ng Baguio. Karamihan dito are actually donated by foundations, institutions, and private sector. Gusto ko lang correct kanina, Wedge, yung binanggit ko kanina. Oh. Si Secretary Prasco pala yung gusto kong banggitin, Garcia Prasco.
1: Alam nyo, Mayor Benji, marami ho dyan, yung mga, lalo sa gabi, yung mga nagja-jogging, mga nagwo-walking, dahil marami rin ho kayong mga tourist spots dyan sa Baguio. Pero paano nyo ho nagagarantiya yung security ho ng mga turista, maging na mga mamamayan po dyan sa Baguio City, na safe ang Baguio kahit po napakaraming turistang umaakyat po dyan?
0: Unang-una, Wedge, meron kaming command center na halos na mo-monitor namin lahat using our CCTV, and many of our cameras are actually AI-powered. Kaya meron pa kaming bago sistema na dine-develop na yon. Ito na yung yung nakaka-detect na ng abnormal behavior. At the same time, ito rin yung may mga cameras kami na may mga plate recognition capability. Kaya kung nakaiwan ka ng mga gamit mo sa isang taxi o sa isang public transport na sasakyan, madali namin matuntun kagad. Baski na hindi mo alam kung ano yung plate number, basta alam, natatanda mo kung saan ka bumaba, kaya namin i-detect kagad yan. Second is, napakababa na ng aming crime rate dito. At napakataas ang aming police visibility rito, heightened. Kaya napakababa ng crime dito sa Baguio. Kaya nga sinasabi nga nila, we are one of the safest city in the country today.
1: On the other side, Mayor Benji, ang Baguio ho ay muli hong kinilala bilang national finalist sa WWF One Planet City Challenge. Ano ho ang mga hakbang na ginawa ng lungsod para makamit po yung pagkilalang ito? Maliban po dyan kasi may ilan na nagsasabi na overcrowded na raw ang Baguio City. So paano napapanatili yung pangangalaga sa kalikasan?
0: Well, alam mo, meron kaming circular economy program ngayon. We're working closely with the European Union through the United Nations Development Program. Ang tawag namin dito, Pansak Nopen. Ito na yung kwan namin. ang pansan open kasi namin, ito na yung circular economy wherein we have abandoned our waste to energy project. Instead, we are shifting to waste to resources.
1: Uh-huh.
0: Meaning, we're applying yung 10 R's, yung repurposing, remanufacturing, recycling, repair, yung mga ganun na mga sistema ngayon o mga prinsipyo ng circular economy. At inaayos namin mabuti yung aming disposal ng mga solid waste, including liquid waste as well.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talagang itong being a finalist, this is an acknowledgement of our efforts to, you know, to significantly reduce greenhouse gas emission and properly manage our solid waste.
1: Mm-hmm. Recently, ho, Mayor, nagkaroon ng malakas na lindol sa may bahagi ng Mindanao. Now, having said that, gaano kahanda ang Baguio City kung sakali man ho na meron din hong tumamang malakas na lindol sa Baguio City, hindi na ho maulit yung nangyari way back in the 90s?
0: Well, alam mo, mas well-prepared kami ngayon, ano, in terms of skill set and equipage. Ano. Alam mo kasi, nagkaroon na kami ng lesson dito. Eh. Kaya yun ang una naming inayos kagad. And at the same time, we have better communications. Maski na mag-shutdown yung aming mga cell sites dito at talagang maputol yung communication, meron kaming mga alternative communication capability rito. Kaya hindi kami mahihirapan. At the same time, regular ang aming earthquake drills at nagkakaroon pa kami ng mga contingency drills na ginagawa para sigurado na every individual, alam niya yung kanyang role, alam rin niya yung kanyang responsibilidad.
1: Mayor, alam niyo po ang madalas na reklamo na naririnig natin sa Baguio City, traffic at saka yung over-tourism, yan po talaga hamon sa Baguio City. Sa huling mga taon ho ng inyong termino, paano niyo ho ito tutugunan?
0: Tama ka dyan, ano? Tama ka dyan, Wedge. Ano? Isa yan sa mga very challenging na issue namin dito sa Baguio, especially during the holidays. Friday, Saturday, Sunday, yan na, magdadating na yung bisita. But during work day, regular days, talagang manageable ang traffic dito. Pero kailangan talaga naming smart urban mobility system. Kaya nga kanina, umaga, yung aming proponent, wakyat dito sa Baguio, para i-present sa City Development Council, yung proof of concept.
1: Mm-hmm.
0: Hindi namin ipapatupad kagad, hindi namin papa-approvean kagad yung as a entire system, yung smart urban mobility na proposal. Instead, pipili kami ng ibang mga route, ibang mga certain routes para doon namin gagawin yung proof of concept para ipakita namin na talagang magiging effective siya and at the same time, it will significantly address yung traffic congestion dito sa Baguio. Meron nga lang controversial na component yun, yung congestion fee. But it is something that we would like people to understand bakit may kailangan ng congestion fee. Kasi very expensive yung system. But kung may patupad namin dito, talagang napakaganda ng mobility system sa siyudad ng Baguio. Not only traffic, but at the same time, in terms of public transport management, kasama na rin yung parking management, and yung law enforcement management, of course, traffic management as well.
1: Marami ho kayong nailatag na mga programa sa Baguio City, Mayor Benji, but by 2028, your term will end as a mayor. What are your plans for 2028 elections?
0: Well, alam mo, wala tayong plans at the moment, Wedge, to be honest. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Of course, I've been very honest when I was answering all your questions. Pero sinasabihan niya ako, katulad si Senator Lacson, I was being advised.
1: Senator
0: just
1: po?
0: Keep your open. Just keep your options open. So, ako naman, yes lang ako ng yes. Pero talaga nakatutok yung, ibig sabihin, nakafocus yung advocacy kasi namin ngayon. I am very much involved ngayon sa advocacy ng Mayor's Food Good Governance, especially in the promotion of, our advocacy, in the promotion of our of good governance, our good governance principles. At the same time, empowering our students and educating them on how to choose the right leaders for this country.
1: Mm-hmm. Mayor, last hirit na lang, bago kayo bitawan, the impeachment trial will start on Monday. What is your stand pertaining to the impeachment trial? And do you think the Vice President will be impeached?
0: Well, hindi ko masabi. Wedge, siguro importante dyan is sagutin ni Vice President. Kung wala naman siyang kasalanan, dapat malakas ang loob niya humarap at sagutin lahat yung mga paratang sa kanya.
1: Mm-hmm.

0: Salamat po sa pagkakataon, Baguio City Mayor Benji Magalong. Nako, sana makabalik kami ng Baguio City. Magandang gabi po. Ingat kayo.
1: Okay, hintayin namin kayo dito, Benji. Take care.
2: Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganita.
0: Ako naman si Wedge Kojamat. Hanggang bukas dito sa
3: Politico Nightly.

0: Masanto siya kabuwasanan sa kayo namin. Limbag nga bigat tayo amin apo. Magandang Friday morning, Pilipinas. Nani Agsalud Bagansa po, former Secretary President Gloria Macapagal Arroyo's administration.
1: Good morning. Ako naman po si Attorney Barry Gutierrez, ang tagapagsalita ni dating Vice Presidente Lenny Robredo. At kami ang The Spokes!
0: From the Palace Halls and the OVP den to our group chats now.
1: We'll give you perspectives from an insider's position standing behind the podium.
0: Unnoted by the Spokes. Pwede ba bago tayo mag-seryoso? Let me first congratulate Alex Iyala.
1: Oo naman!
0: For beating Joint.
1: Maya Joint.
0: Maya Joint.
1: Yan.
0: Ano sabi mo kanina?
1: Ang headline na nakita ko kanina, ang ganda eh. Ano? Ayala Smokes Joint.
0: Wow!
1: Blazes into round 3. Galing, di ba?
0: Alos. Okay. Anyway, Iglesia Ni Cristo has ended, again, congratulations. Iglesia Ni Cristo has ended its 3-day rally, claiming that its message has been delivered.
1: Alam mo ba, nung Tuesday, hindi ako umabot sa The Spokes dahil na traffic ako.
0: Na traffic ka, ah.
1: Kasi di ba yun yung simula nung kanilang surprise rally?
0: Ang tawag doon, lightning rally.
1: Ang lightning rally, boss, mabilisan. Di ba yung 5 minutes lang? Umaalis ka na ba ako?
0: Naalala ko yung dati, police. Nung nag-lightning rally kami at kayo, marami na yung 50.
1: Pero yun nga ang lightning rally, kaya siya lightning. 5 minutes lang, di ba? Bago dumating ang polis, nakaalis na kayo.
0: Kasi ano ba sinusulat yun sa pader, bakit 5 minutes lang? Well, anyway, ganito lang.
1: Nakakahalataan tayo dito.
0: Ito akin lang, regardless of who is doing the rally, mapa-iglesia, mapa-katoliko, mapa-kristyano, mga kapatid nating Muslim, iisa ang common denominator dyan. Pilipino rin yung mga yan. Yun lang ang akin dito. Filipino
1: ako,
0: lang.
1: Agree naman ako. Tingin ko naman may karapatan sila na magpahayag ng kanilang posisyon sa anumang issue.
0: As Filipinos.
1: As Filipinos. Yes. Kahit na hindi tayo sumasang-ayon dun sa personally, tingin ko. Pero ang punto ko lang, sana man lang sumunod naman doon sa yung mga requirements. Kasi ito iba mo, na ngayon ang panahon pagdating sa traffic, boss.
0: Pag narinig ko sa iyo, parang hindi tayo pasaway noon.
1: Ah. Oo, boss, pero ngayon iba na traffic, iba na sa traffic . Tingnan mo, grabe yung yung abalang na idulot. At pag tumingin ka sa social media, ang tindi kaya ng galit. Ang nangyari tuloy, nakalimutan na o hindi napansin yung mensahe dahil ang naging focus.
0: Totoo diba? Rin naman. Pero, sa mga nagrarally sa kalye kasi, part of the objective, and we both
1: disruption.
0: Know this.
1: Tama naman.
0: Disruption, protest nga di ba? To get the attention of government and generally the people who are at this, sa panahong ito, medyo affected nga. But we used to do that. But again, more than that is, ang sinasabi ata nila, dahil nga ron sa posibleng huliin o kasuhan.
1: Inannounce kasi ni si Ombudsman ni Ombudsman Boying. Nakakasuhan na daw this week si Senator Marculeta. Sinabi naman nila na yun ang kanilang objective.
0: At pangalawa ata sinasabi, I saw some placards, no? Hindi na ako nakarinig ng mga speeches. I saw some placards na sabing, everyone should be accountable, lahat ng involved sa corruption.
1: Totoo naman, ako sangayon ako doon.
0: That's also a common issue. Kaya I don't look at it as a right because they are a religion, but rather as Filipinos, it is also their right to protest.
1: Tama diba? Naman yan.
0: Kung meron naman silang dapat hinain.
1: Ako lang, lagay lang sa lugar kasi nandun na nga tayo sa punto na sa tingin ko, maski yung mga nag-a-rally, kailangan ka nang gumawa ng kalkulasyon. Ano ba, between making yung message known, kailangan may konting gulo, doon naman sa sobra kang makakagulo na negative naman ang dating.
0: Alam mo, naalala ko lang nung panahon ng martial law, high school ka pa lang.
1: Wala pa ako noon.
0: Wala ka pa
1: doon. Ano ko ba naman?
0: Nagrarally na kami. Alam mo, yung pag-okupa ng buong kalsada depends on the number of rallyists. Mm-hmm. Kung manipis lang kayo, huwag na kayong mag-attempt. Kasi mas maraming police . Di ba? Pero kung lumalaki yung rally nyo, medyo tumatapang kayo, tapos you occupy both lanes of the street. Naalala ko nga yung million peso march Humarang yung mga Navy. Tabi-tabi, dadaan kami. Mm. Tumabi yung mga Navy. Mm-hmm. Because it was almost a million people rally.
1: Pag madami na talaga.
0: And at that time, no one was complaining. Mm-hmm. Why all of a sudden, ito mga kapatid nating INC, regardless of their religion, maraming umaangal because probably it was done in EDSA. And EDSA is a symbol for anti-corruption kasi.
1: Pero 2015, diba? Ginawa din nila ito,
0: yes,
1: kung nani. At yes, madami din, ang naalala ko din, ang reaksyon ng madaming tao noon, nainis kasi nga, na abala.
0: Oo nga, but we also did this in EDSA 1 and EDSA 2. Wala namang umaangal.
1: Eh, siyempre, paano kang aangal nun eh? Nabumagsak ang gobyerno ng EDSA 1 and EDSA 2.
0: No, but even before that, it was a series of rallies and activities na ginagawa ng taong bayan. Probably the only difference is this. Pag nag-rally ka noon against a particular issue or against a particular person, as the days go by, lumalaki yung rally. Ito napansin ko lang parang hindi ganon ka-agresibo yung pagdalo ng mga tao. Although they're there, their presence is there, that's a given. Unlike noon na talagang yung sumasama sa rally, talagang committed to a particular cause.
1: Medyo feeling ko nga nag-under-deliver. Diba? Na-expect ng madaming tao talagang. Kasi yung last time na nag-rally ang iglesia sa Luneta, diba? Sa harap ng Quirino, maabot sila ng what? 200? 400,000? Dami. Ito. 15 nung first day, second day, ang laki na ng binaba. 5?
0: Kung ako yung gobyerno, hindi ko hahamunin tong organisasyon na to. They can easily mobilize 1 million Filipinos as members, mm-hmm, scattered all over the country. Pangalawa, let's also congratulate the police officers, mm, for not dispersing the rally and for putting...
1: Tsaka na-maintain nila yung public order.
0: Nila.
1: Hindi nagagulo.
0: May mga hinuli nga eh. Wala namang...
1: Oh.
0: Unlike your regular...
1: At yung bus na hinarang, nato nila. Tingin ko, magandang...
0: Yes, magandang sinyalis yun. Kasi marunong din yung gobyerno na ang nilagay niya doon, kapatid nila.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkapakiusapan. Dati tayo, mahirap kausapin nung panahon natin. Eh.
1: Iba tayo eh.
0: Iba tayo eh, di ba?
1: Okay.
0: Kausapin mo kami, no way, highway.
1: Also, on Noted by the Spokes, the Sandigan Bayan has archived the graft case against former Congressman Zaldi Koch after the court failed to serve his warrant of arrest.
0: Sineryoso ba nila na file ng warrant to? Mas magandang nasa France na lang siya, enjoying luxury.
1: A few months ago, naalala ko, may nagsabi na government official na mahuhuli na daw eh. Di ba?
0: Oh, from the highest.
1: Oh, di ba?
0: Di ba? In fact, noong December, nangako sila dahil mahuhuli eh. Di ba?
1: Well, hindi naman kagulat-gulat dahil mukhang missing in action sa kasalukuyan.
0: I think they know where he is.
1: Eh, pero ang problema, pwede mo bang makuha?
0: Sa France, di ba? So, may nagsabi nga eh, na if you forcibly arrest Zaldi Kuder, it's tantamount to kidnapping under their laws.
1: Nagkaroon na ba ng resolution kung talagang meron siyang Portuguese passport o Portuguese citizenship? O...
0: Tanong mo yung mga kakampi mo sa gobyerno.
1: Wala kong kakampi sa gobyerno.
0: Di ba? Kasi ang alam ko, simple lang eh. Yung mga mayayaman na nagtatago sa labas, kung disidido ang gobyerno huhuliin, huhuliin nila.
1: Pero
0: in this particular case, kasi ito, tanong ko sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Do you think this government is better off with Zaldi Koch in the Philippines or outside of the Philippines?
1: Well, hindi ko alam sa gobyerno. Pero ako, personally, tingin ko, ang taong bayan would be better off kung nandito si Zaldi Koch.
0: Okay.
1: Para siya makaprosecute at siya ay makapagsalita.
0: At masabi na niya yung ano totoong
1: exactly
0: nangyari. So, hindi matutuwa yung mga nakaupo sa gobyerno ngayon.
1: Well, hindi matutuwa yung mga masasangkot.
0: Masasangkot. Okay, okay. Pero yung kaibigan natin, hindi naman atasangkot to eh. Yung guest natin mamaya.
1: Ah, di.
0: Hanggang pa pogi ito, pero pogi naman talaga kasi. Di ba?
1: Pero paano natin may ensure ba yung mga ganyan? Lalo na pa, kasi mukhang common na yan eh. Madaming tumatakas. Kasi hindi lang si Saldi ko yan eh. Yung aking kaibigan si Haka Roque, okay, wanted din niya ito.
0: Boss ding... mo siya dati, di ba?
1: Hindi ko boss yun. Sabay kami pumasok sa faculty ng...
0: Masenior siya? Sabay.
1: Nauna siya ng mga 2 buwan. Pero sa edad, di hamak naman ng tanda sa akin si Haka Roque.
0: Oh, tsaka mas pogi ka doon.
1: Salamat.
0: Dapat na.
1: Talaga naman. Talagang pinawala mo ako nakamakaman.
0: Hindi. Sabi mo kasi, Iyala smokes joint eh. Parang ka naka-joint eh. Naka-juts. Anyway. And then, itong high-profile cases kasi, nakakatulong ito o nakakasama ito sa kredibilidad ng gobyerno.
1: Tama naman.
0: So, look, let's put it fairly ah. The president, in last survey, is at minus 15.
1: Mm-hmm.
0: Patong-patong na problema to. Di ba? So, the more the president announces something and nothing happens, problema yon.
1: Tama yon. Dapat talaga mag-deliver, lalo na dito sa flood control.
0: Sa flood control issue, sa issue ng inflation, pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Mm-hmm.
0: By the way, the president is now in Canada on the invitation of Prime Minister Carey. So, ingat po, Pangulong Marcos.
1: Okay. These are the headlines noted by the spokes today. We'll have the spokes for the House prosecution team in the impeachment trial of VP Sara Duterte when we return after a short break.

Mga kwentong humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community. Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat. Ako po si Jenny Espinosa at ito ang Agenda North America.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views. I'm Anton Rojas. In case you missed it, here are the highlights of this week's interviews brought to you by the Philippine Sports Commission, the Philippine Olympic Committee, and the NSTIAC. The Philippines made a strong statement on home soil, capturing 3 gold medals at the 11th Asia Oceania Sambo Championships inside the Ninoy Aquino Stadium. Leading the golden campaign were world number one AC Yap, Jomari Torres, and Princess Cortez, who each delivered dominant performances against Kazakhstan to help the host nation finish 5th overall among 22 countries. Tonight, we go beyond the medals and inside the journey of these 3 Filipino champions as they share the sacrifices, the pressure of competing at home, and of course, their next mission as they set their sights on the world stage. And of course, we have their coach as well, Coach Ace here. Coach Ace, good evening. Good evening. Maraming salamat. Evening, Coach Ace Larida here along with AC Yap, Jomari Torres, and Princess Cortez. Coach Ace, simulan ko na sa'yo. How happy are you, Coach, na from 22 nations, nagtapos tayo, Pilipinas, as number 5?
1: Ay, napaka-happy ako sa performance natin. And then, yung mga player natin talagang lumaban talaga ng todo-todo. Especially nakakuha tayo ng 3 gold.
0: Ayan, of course, and we have the gold medals here. Simulan na natin dito kay AC. AC, second straight title mo sa Asia Oceania. Ano yung pinagkaiba ng gold mo previously sa gold ngayon?
2: Siguro, mas may pressure ngayon kasi syempre need to defend yung gold ko from last year. So, most probably, napaghandaan na rin ako ng ibang mga countries, ganun. Tapos, may mga competitions din nangyari in between. So, ayun, baka na-review. Tapos, ayun, pressure din, tsaka at the same time, excitement kasi first time mag-host ng Philippines, tapos mapapanood ng mga fellow Filipinos tsaka ng family ko yung ginagawa ko for the country.
0: Pero AC, I understand, nagkaroon ng konting drama sa isang laban mo. Na-protesta yung decisive pin mo against Kazakhstan, pero in-uphold pa rin nila yung decision. Ano yung tumatakbo sa isip mo habang hinihintay yung final ruling?
2: I was hoping na sana mabigay siya as hindi siya mabawi, ganun. Tapos nung ni-review naman, nakita naman sa big screen na nag-sweep ako. So nakita na legitimate yung 1 point. So nung na-realize ko na genuine yung point, nag-encourage ako na mag-cheer yung audience para syempre yung momentum.
0: So talagang dinagdagan ng konting drama yung nangyari sa dulo. Okay, Jomari naman, nabanggit mo na yung original game plan ay gumamit ng mga punches. Pero sa finals, roundhouse kick ang tumatak sa'yo. Ano pansin mo sa kalaban mo kaya nagpasya kang baguhin yung strategy mo?
3: Sa akin naman is medyo maliit siya sa akin. And then medyo yung kamay niya medyo nakababa. Hindi ko din na ini-expect na magagawa ko yung roundhouse na nasa sa utak ko. Kaya medyo yun, sinubukan ko siyang i-roundhouse.
0: Okay. Naikwento mo rin sa akin, Jo, kanina na nanggaling ka sa MMA background. Paano mo ito nagamit sa pagiging Asian champion sa Sambo?
3: Yung pagiging mixed martial arts ko dati, it's nagagamit ko sa Sambo, hindi lang siya punch at hindi lang sa suntok. May judo din at wrestling yung MMA po.
0: Okay. So nakatulong siya sa pagiging all-around and I guess yung pag-iisip mo in an actual competition.
3: Yes po.
0: Okay, balik tayo kay AC dito kasi marami nagsasabi na sobrang kalmado at gentle ka off the mat. Pero pagdating sa laban, parang nag-iiba daw yung personality mo. Paano mo nagagawa yung switch na gano'n na yun nga, off the mat, sobrang bait, gentle. Pero pagdating sa bakbakan, talagang all out.
2: Nag-mindset ako na syempre, di naman gentle ako, ganun, tapos sa outside ng match. Pero pagdating sa match, hindi naman ako pagbibigyan ng mga kalaban ko. Most probably, if given the chance, ano, yung mindset nila, kung may mababalik, babalikin, ganun. So, ba't ko hayaan na gawin sa akin yan? So, kailangan, ano din, pantayan or if kaya, is lamangan ko kung how aggressive they are para at least may fighting chance.
0: Okay, lastly, punta natin dito si Princess. Sinabi ng mga coach na mas na-inspired ka matapos mong mapanood yung panalo ni Joe. So, gaano kalaki ang naging epekto nito sa mental preparation mo bago ka sumalang sa finals?
4: Actually, nung bago ko pa po kasi marinig yung pagkapanalo ni Ate Joe, nag-usap na kami during warm-up, ano bang magiging strategy namin since napanood namin pareho paano maglaro yung magiging katapat namin for finals. So, nag-strategize kami. Then, after ko marinig yung pagkapanalo ni Ate Jom, sabi ko, hindi ako pwedeng matalo kasi nanalo na si Ate Jom. Kailangan kong sundan para matapos yung momentum and makuha namin yung gold.
0: So, hindi ka na-pressure doon, ha? Para mas lalo kang na-inspire.
4: Yes, na-inspired po. Kasi, actually, morning pa lang po noon, kami talaga yung unang pumunta from the team, bago pa yung call time from the hotel. Pumunta na kami sa venue para silipin, pakiramdaman yung mats. Tapos inano na namin na, inatak na namin sa utak namin, Ate Jom, kailangan kunin natin tong gold today. Kailangan natin patugtugin yung national anthem.
0: Ses, ano ang pinakamahirap na bahagi ng journey mo bago mo napanalunan itong Asian title na ito?
4: Ang pinakamahirap po sa akin yung preparation po talaga kasi galing po ako sa judo. So ang nilalaroan ko po is sports sambo talaga. Then for this tournament, nag-convert po ko for combat. So doble po yung naging training, ang dami pong extra, ang dami pong suntok na tinanggap para ma-prepare po ko sa laro na to.
0: Coach, before we started this interview, nasabi ni AC na yun nga, it's a big difference kapag Pilipinas ang nag-host. So what is your assessment na, yun nga, 22 nations, tapos nag-host tayo dito sa Pilipinas, and then of course, maganda pa yung naging showing natin, nakakuha tayo ng tatlong gold medal.
5: Para sa akin, napakaganda na nag-host tayo kasi history ito. First time ng Philippines na mag-host ng Asian in Oceania. So at least naman, yung nakuha natin last year na dalawang gold, nalampasan natin ngayon ng 3 gold. So napakasaya ako. And then sa help din ng mga coaches na kasama ko, si Coach Sherry ng combat, ako as a sports sambo, and si Coach Sam, lahat namin inayos talaga for this competition.
0: And then Coach Ace, nasabi mo rin kanina, next is the World Championships.
5: Yes, well prepared for that.
0: So, kamusta naman? Can you give us a preview of how you will be preparing for the Worlds?
5: For me, sigurado na si John for World Championship. Itong tatlo, pwede na. Kukunin na namin yan, yung gold medal niya. Magkakaroon na tayo ng World Champion. I will claim it.
0: Wow! Okay, you heard it here first on the scorecard from Coach Ace Larida himself. Now, John! Nasabi na ni Coach, paano ba yan? What is your response to that? Ano follow-up mo doon?
3: Yun, sabi ni Coach, pagpursigihin ko pa sa ensayo ko para makuha namin yung goal namin na kailangan.
0: So, 3 gold medals ang nakuha ng Pilipinas this year. Tapos bilang isa sa mga nagbigay ng gintong medalya, ano ang pakiramdam na yun nga, you were able to get that gold and now sinasabi pa ni Coach Ace, na next up is the World's Championship para sa'yo?
3: As in, grabe yung tuwa namin kasi nakakuha kaming gold and first time din na dito sa Pinas yung event na as in walang-wala na talaga kami nung parang nawala yung gusto kong umiyak noon pero napigilan ko na dahil sa tuwa talaga. As in, grabe yung tuwa na hindi ko ma... guhit yung mukha ko.
0: Okay, so we're very proud sa lahat ng na

0: achieve nyo, and of course, I'm sure mga family, mga friends nyo, sumuporta sa inyo, helped you guys, cheered you on dito sa pag-host natin ng event. I'll give you each a chance to thank them, lahat ng mga sumuporta sa inyo, nagmamahal sa inyo. Sige, AC, starting with you. Ano ang message mo sa lahat ng mga sumuporta sa iyo?
1: Thank you sa lahat ng nag-support sa amin, sa nanood ng mga matches from day 1 to day 4, tsaka sa mga volunteers na tumulong sa pag-organize, tsaka sa pag-hold ng event. Thank you sa family ko, tsaka sa mga loved ones ko na nag-support, tsaka naniwala sa akin.
0: Ses?
2: Ayun po, gusto ko lang din pong magpasalamat sa mga taong tumulong po para mabuo tong tournament, yung mga nakasuporta on and outside of the mats po sa amin.
0: Sige, Jom, go ahead.
3: Yes po, nagpapasalamat po ako sa pamilya ko na kahit hindi naman sila nakapunta, kahit sa live lang po, at nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumuporta sa akin na andun din sila na nanood, and sa mga coaches din at sa nag-organizer po ng Asian Oceana.
4: Coach, I would like to thank PSC and TOC for this nangyari itong event, and then our NSA, our President Paolo Tancurcan, na nagpursige para matuloy itong event ito. Maraming salamat, and then sa mga Filipino fans ng Pilipinas Sambo, huwag kayong magsawa na suportahan mo kami. Dito lang kami. Mag-try kami mag-insayo pa to makamit yung world champion.
0: Guys, palakpakan natin. Pilipinas Sambo here on the scorecard. Coach Ace, maraming salamat. Jom, Ses, AC, congratulations.
5: Up next, Jimmy Alapag is back in the PBA, this time as head coach of the NLEX Road Warriors. And the expectations are already high for one of the league's most respected floor generals. Can his NBA experience help elevate the Road Warriors into championship contention? And what should we expect from his first conference on the sidelines? Basketball analyst Jay Mercado joins us to break it all down when we return right here on The Scorecard.

0: at On Point with attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay, nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush, pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam. Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Eh, hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagkat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod ka agad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain, at ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues,

0: Ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihin basehan? Kaya tinatawag itong selective justice.
1: Ay, unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. Para lang maging bail as a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
1: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa iyo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
0: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
1: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
0: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
1: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, as senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
0: Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Pero, supposedly kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
1: My basis for saying so is our